0: kusona maluleke re se bra go thuka kahle jwele ere ba ka kahle la ka makume mpere ka itibela tse bile o ntse la wa rali ya na re ba mantla re biela la mixo me go boteng ka rona hlola sticho se tsara ntse ji sara fam ne le ka me show se grab ko re 27th August la mpere re magine mpere na makume mpere sebo mixer mme ko mkhere kahle enkoko nkoko na mixer kona la nka ka ngena kahle double play la no yitar sema exuka ka nkulu wa munhu emjintleme kusuka la basana kahle ne kila ba ku makokholombane hay kuna ndawu tingwana vhere elo ngena ka tona swivona kumbalelo leri a irona man anga lave kirona ka sikura ra vudzala kumbembalelo ri ar fit ku ntshama na vanhu nga tshama na vona kasike am sorry tar mixer hlene meto kahle ri sema kusuka ka the late exon maruleke ba ku Joel man singona singona siyandla ka ka vutongo dza ho siyandla hi mani hiswaku se ho endla batswari ba titwananzu ku baba ba ku tisela misaveni la imaka ku loko o vhakeriwa ba yeni loko fanele ba kuma swaku dya o kombela ka mani loko ku endla ka singwana xitsanana vana ba hakeriwa hi mani xitoko school fees xitsanana ku laveka mani am sure that makes it in case none papa night email and sham ka skene bone ngwa ku na mini sembe komera pokoro ba ngwa mani sikara ka tlhabela ka ba gorka na ke sa lo fara mama ma kuma ke ma fanele ka ndlana jiro ne mona ro days ka xigara ka basana ka pakati ka pitka xikona kamphakati ka nyabani ka phokeni ka nsimbi a fana na maxikunu magonani gona sama matiyani boxa hoku va ku yi laka ma kuleka brokex dina sinka kavela ka ngezimani ka makhasi ka boboka xibonga ene le ka madonsa grand famane varavalaka ka nkomani ka ngomgomo ka bevela ka maxop jami njhani marala ka magona laka gevo ka peni ngotsa ka gija matini ka mchipisi eka manamulele ka matsakalalala marife ena marife bailey sasila lombardi planji nyu olens minjhani la jilongo na mona outing na mona ka miyese minjhani ka mhlava vilimu na mona ka tlhela ka mnikinisi blok xona tre bakona ka thoma ka khakhala minjhani vhere ka gawula ene le ka hlomela ka nindani ka mahlatha vuhihla ni mirivona ka mangombe hi le ka homu 49 bina c evakona laka ngokhwani minjhani vhere ka mapa ena gyana dorbena gyana vhere evakona vakona ka tlhela ra landa outele bele vhiyo ka maka xa minjhani maka xikokwari ka bavalana ka bongona ka matla xivulani eka ngwedze ku dzeka mphambo ka xigemani ka bulweni minjhani marivhela ka mnamula jim jones evakona laka mdebla vakona ka mbarisa mbalata hasan dakar evakona la vhuwani minjhani marivhela la gumbana na mbora ka papa zena mbora ka mkhomi na mbora jim jones na mbora ka tlhela ka maonisa ka mswane aka xihosane ni mekona vakona maningisa ka tlhela ra lakona belana ka jim galarume evakona ka nguri ka tomsa domas fason kenele ka mapuwe minjhani marivhela la ka siyanda la ka dzingedzing ka bode aka maswakanyi vakona vakona maningisa ka tlhela ra la basana ka hlaniki vakona ka gandlanani evakona la ka gongo la vakona babanku vakona la ka phikela vakona ka rivala ka majosi vakhuvi vangwana vangana ka ngomatatani la vakona ka chavani ka nkuzana ka mbokota sheli evakona vangomela ka bungeni ka njhaka njhaka minjhani vhelela la basana ka mchetweni la vakona ka xibangu vakona ka wayeni ka mashamba valdez ya ilim evakona vangwana kumbe ka tlhela la ka ribungwana la ka mahatlani ka ntshuxi ka magororo holofane erotterdam blank vatari no blok ximausa vakona la ka maphalle vakona jamela vakona ka ngomankena minjhani vhelela ka sikhunyani a ni vona ka tlhela bambela ni vona ka tlhela ka mbebule evakona la xawula blok 7 a tikatareni vakiti vakona ka ximangi ka maphata vakona vangwana vanganisela ka tlhela la ka magiba ka ndhami ka mphakati ka valdesia a va ku yila ka ngomaranga ka kaxani ka xihlakati ka selwani ka matotosela ka makhuva mbawula xawula block 23 vakona vangwanisela ka tlhela la ka ngwaxinyamani la minjhani maravhele a la ka xikhumba na mori ka sabulana ka phalavubeni phalavuronko ma a b na c vakona la ka ngove a tsanini a nkowa nkowa lisitele vakona ka mhlava mariveni wa mitwa jopi mani ka dlakasi mulatini le zangoma loloka minjhani ka mbedle a vakona vangwanisela va ri la ka guwela ka kheni ne le ka mxiyani zangoma ka mdabula a vakona vangwanisela va ri la ka mswana ka sikororo ka xigamani minjhani vhele ela ka mamayela la ka rivala a ni mirivalanga la ka xoko la ala PLK ala andele Johannesburg Alexander andele Tembisa Pretoria Soshangobe andele Centurion and Kesuna andele bakona bongo mbini sara barla mndao tele Mpumalanga kasi kama sotara mixer sibeka na kama kume narumbere tamo nata sibili onze la waralia ya naru namta kungati 27 kutetan minana wana mixer say heta lembe kareo hirsi yungwe la muyeni la enrandza ku swi khensa naswona xam kasike enlandi mikisera ka nambara 060 8 5 9 4 2 0 swa kuweka mi sosarbatla u ni kuma kahle u ri kwihi tlhelo ra ko dya swivungu swonana u ri kwihi kumbe makheke madyami ri kwihi kuva ku tala va titwa va ku a ni dyi swivungu namuntlha mi ni dya khekhe ehe ni byeleni mi ni kuma mi ri kwihi namuntlha va byeli hinkwavo ku ni kona ka xiyani moya se radio yi lava ku va hot and on ti mo sungula ku dya swivungu swonana la
1: aye njhani
0: e pfukela minjhani
1: a pfukini a dya swivungu swa mina la ka mkhomi la
0: ka mkhomi la
1: ya magoda
0: kheswina ni magoda hlayisekani
1: ya ni tswala musa
0: kahle ngopfu
1: okay tak
0: ena we mingiseri ka swi kota ku tlatara ku ntlhaveri ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 tlhela vakona na le ka WhatsApp ka nambara leyi fanaka eka sikia ka Facebook fika swi cantsana ku GCR ku space ku fam ti ntlhaveri la ku ra munla ai ko

0: ka scam sorta re mixer ba kore ba kwa ba nga romela ha mkhandiso la ka WhatsApp na kana ibona shamba ka langa xa xandla eka tirisa xa xamba buri xa WhatsApp nere ka ngwe ba mantlar biya re ka ske enkar longa tenga bira tabra kana mlangu ta enkar longa tenga bira swi nene ne bla ku le ku ku ma ku me mona te bira te sei bila wa la lia ya na ru tabra kana mlangu ta tse ntlabelela
1: le mwana boti
0: ha no amina
1: ah na sita ku ipukini ah le ba kona kwa la ka ho tsunga bo wa ntlano ha la dza ba ka makeke
0: kesa zwine ne hani
1: ka vepe la vange na nkovu ba ingiseli ku nga sal na u
0: danko
1: eso
0: ti thabelela
2: Hey,
3: Kukala radio, ai kukala mhleketo. Mimi ndi swivungu. Namuntlha ni ndi swivungu milandzo ni dya keke. Ra number 2 ya number 4 ya mina. Langu mavasa. Akaya hile ka mudavula. Mara hi tshama na vokwani. Kula ka sesi ka xikwembu xikendzeni njalo. Ha namuntlha ni ndi swivungu xemu. Tanani haleni va manxalate, tanani haleni va elisimilani.
4: Ina dasung solo pofa selamat dablo miko ko sa box sa moko slame na vilna katsa
5: rishile rishile DJ Tlemi yemingi sa ku antswa hi puleli GCR ikhari hi dasung swa ku nona hi ri kwala ka mningeni siplop 2 kha henga tirisi vutomi bya remote hi tirisa vutomi pfuka u tira hi ku tsi
0: Tabelela.
1: Si, tava tava malume.
0: Tabe ku tava mina la.
1: Mina ni kene mingi so vanhu lokala ka nombelani.
0: La ka nombelani la.
1: Na mwana mwen, ni wini, ni ku swe xi bakeni kwa kwa reke mina.
0: Ke se sine ko kona areka a khale ni tle ku twa hita nwi na vasto mara.
1: Ani vele hi phone se ani tirisele ra mandungu no la ringa pfumeli ku nghena mweni.
0: Ha u she, mi mam kerila ni.
1: Ai, no way, no way.
0: Thank you. Kokwana areka kusuka la kanombelana lan. Kesa swina ne shem kutwa hita nwina awa tva marana. Ti thavelela.
6: Au, kusela.
0: Wem taka baba.
6: Landela smata tshisa masiali kusuka la tsama. Ini na we DJ Hlaba.
0: Enye kuzwaka ko hla mtaka baba shem.
6: Yabonga mtaka wa.
0: Thank you.
7: Era muneleri ndene ka nwiina botlemi. Molo sine namhlanje. Hambi siritani, xingenele xibazani ka raka gandla kwala. Xinga kandisa mani, handle ka mana na mari ya masanganyi. Mina ni kwala ka masanganyi kwala. Mina le hansi ka vihosi, byaka holeni wa mashango wa mpatsa vukatini bya mina mbuya. Botlemi, namuntlha n'wana a n'wi hi tsheve kwala ndyangwini wa mina. Birthday ya ntukulu wa mina, hlula nhlungwani. Kwala ka masanganyi kwala wa birthday ha ntseleke na poto ra tihove hi botlemi danko
0: ti ntlhavelela
6: xiyoniwe
0: wa
2: kashikundu kashifashana
0: kokwani gobeza kashikundu kashifashana mukhalabyi wo tirhandza vakiti
2: 100%
0: thank you my friend
2: yalivu
0: thank you baba eso se kam sir tarmix sir bokora bangalo tirsa ka xenga xambu xa facebook baba komisa go loku famberi kunwe ke so swina nele ka nwena ena ka rina mbona ka rilonga tenga berita borkarini tsa ila mga kona tsi tlabeni medala he vukile mjara kona mangi
8: ha tsidiri na gaso nsona le kwa kamkhoni ko kan mangi anga ibo
0: hai komana ninga vanu
8: hai komana
0: e thank you baba eba kore bangona ka facebook laba ba sarongona mphosa ba go tsi radio yi on and yi hongo to my best presenter ne go ingisela kwa ntswana re kwa landa le tata ka ngobe thaba mavura vara tsi thabelela kaske lo go na imele laba go iba teka le chukuma tala moyenda eba kore bana e road ni majozi ba go iswinwe ne re kwa harambani nkhesele thabelela una mola aush sham patar khomela swinene no tsamba kwa swivonele ku ne zamile sham kwa le kwa le isara network na bona mpilo xikangwe na swivekela ka ku tarata mara tama kusoro benga se ba warra liya ya muri bakona edledu ni mama basaba ku DJ swinwe ne ri kula ka xikukwani socha le rikulu ra ka gas and kesh na ne socha and kesh na salut salut salut salut socha ti tabili medala ka gas and kesh na ne socha and kesh na salut salut salut salut socha ti tabili medala
9: mwajwani
0: mingsoro mo ranzeka

0: 食べれる。
1: Hello, hello.
0: Emi na noi.
1: Ah, Taiwan Papa Brahmin.
0: Tabe ko tawa sis.
1: Ah, melo ko tawa mano sa kaya ba na kala para de para.
0: Radio ka radio. Osis kapan jadi baku si fukani eh jumpe la ni pusha okay sin tabe le la.
2: Nemi mai pichin.
0: Yebo ma'am.
2: Ikwati patra.
0: Ni boma nchi wonjan kola njo bai.
2: Ah, ni kwati. O tswa ho mahomele ya bana ba school boy. Radio ka rita. Bo nyumbuka kunene ke.
0: A be ba nyumbukela na hala ku zwinandikisa no ya.
2: Eh, bo nyumbuka kunene ya. Ni swivone ku leswi vanga homisa swona, hale swanga switsakirisa swona. A va tlhavang kahle.
0: Sinsiela.
2: Ni mani ku khetsa kileni ani ni munhu wo loko ni tsanyana swinwanyani, ani na lakalaka. Ni wa khodelela ivu ha xeni bya wena ni na switwa ku network le ya tiki
0: eh
2: tama nwana munhu wa nguteka ani ya hari ku ri leyi mara swinga endise va yingiseri ku mitsundusha nwa nhlekete yo xandeka yo fana ha xalapi nga nkombetele ni titi swa tiki
0: ko ba ku tikeni xa
2: wa kha wa khodelela hambi swi ri tani yimani hindi tsana wo ho marungula ku ni ku yingisela ni kha ni kongoma laha mutini wa gavigavi n'wini kwala ka gaveni ka ku dyani lexiya xa toti ku na xintukulwani xa vona
0: na
2: nguteko mavasa
0: leri
2: va tava huma ka mitlhavula kaya halaha voya yi khomasiwa leri va bedo ya namuntlha ni le kuteni kokwani gaveni a mi nga chuhi loko ni suka kona ni tileni yani ni tshembisiwe swo tshembisiwa tolo hala ni teka ni nga yangi nhlweli ni tshame ngo bank tolo loko a ya vuyeliwa we le risinga a kutane de a ni yaliwa leswesweswo xiyimo xa le henhla se ni te swi nga fambisini namuntlha ku beta ku hlula na hletelo maxintsi kwalaya risinga i swithunisana swa mamakhini swi komba ku leswiya swa tolo swa thayimisa namuntlha namuntlha swi nge tsangi
0: nimitsi
2: hlayiseka tileyi my DJ.
0: Thank you ma'am. E TikTok ya radio kusuka la ndhawu ta ka makoxa ra va a hi tivonga lava nga kona va nga tirhisa xinambulo xa WhatsApp hi lapa
3: rixile tlemile wa DJ mavulavala tlhavantlhava ya nolo ku yingisela ku antswani etindhawini ta la gian 16a kusuhi na tela xilumana Christian Mamavhiya swingoloko ya DJ Abza mina ku na wun'wani mina wena 326 March wa mina a hi fambi tlemile wa DJ tango
4: kurhula DJ tlemi hayi mina ni ti byela swihungu swo nona ni ri kwala blue tent ka sikhunyana i mani ndhawu la ku tsaka Maluleke inkomu
5: tlemi wa le DJ ri xile lava ni mitlakana ni futi josi machani tshama la dzi nga yelavhendara ni yingiserile GCRFM i bangi
0: tlhaverila loko ri a yimele yi va teka yi va veka hala moyeni hala ni ta va ri kala langutala va nga kona va nga Facebook la ivinyi va swibyi va ku swin'wana ni ri kwala betrini kha swinene kusuka la betri la i mani un'wana a nga kona la i fumani Collins va ku hi swin'wana ni ri kwala a joni lifuring extension 11 a yi va teka yi teka nkarhi xem ku va yi va teka yi va vuvisi hala moyeni tani khomela swinene a ni swi lavini a ni swi rhandzile ku va ni vulavula na n'wina la qingweni khome ra timinete nga se bawara liya ya mune tsi tlhaverila
6: DJ
0: aye papa
6: ukubuye
0: evukile manjani
6: hayi hlayisekile jazungu tonona hi ri laka thomo
0: laka thomo la
6: kokwani dala wa nga lava
0: kese swinene kokwani dala wa nga lava laka thomo la
6: a yini matheni DJ
0: thank you baba Nicholas Masingwa ku ri ku yingisela kahle ni ri la Johannesburg ku ri laka gym garalo man kese swinene kusuka la Johannesburg ka ya le ka gym tsi tlhavelela
7: kaya ka mingini hi swa hi dya kusuvungu swonona hi ri kona ni tumuni bain kwini ka hi mina ni kha ni ku kahle aye
0: thank you baba
7: thank you
0: masekwara botonga mtu kubana kuba kahle va ri laha thembisa laha tsi tlhaverila
8: aye njhani
0: hi vukile minjhani
8: hi kona mazozana man'wombe krale heyi ni khesango va yingiseri va mina i ndlopfu ka tsingunol pop a hi yeni
0: a xisalanga xikekani xa mina kwaleno shem no tshama a va hantswi kahle laha network ya ko encincini khoma ni khoma shem 106 hallo awa ke boko na lugo mo chidzi boko bva manen rote ndoriwa nga manda tingo na mianga wana nga kone manda ona nguta isha tanya to one definitely ramu wada boko hi swinwe ni rikola ile mampain ni kesa ngusuka la ile mira landa u tele mpain la yabo kore manda ile ki ngobe ngusuka la ka a hi hlela ni kesa ne le ka nwina loko mzembona ni zama ku tsetsela nyana.

0: vanga kona ka Facebook lani va na ha yimele ku yi va teka yi va hoxa moyeni mhaka ku network ya ko yi low swinene. Ni khomeleni vayingiseri va mina, naswona ndza ku vulavula na n'wina, a ku na lexi ni nga xi endlaka ku xi kavanyeta ku mina n'wi yi vulavula ni
1: lavula tlhavantlhava ni ku twa kahle bra ya mina ni ri la xifundzeni xa Gauteni. Mina ni ntukula ka Xithwayimbi ni Solimongwe kayele ka xihoka a Robin danku
2: ku rhula DJ Tleni tlhavantlhava. Namuntlha hela ka mapuvi a ku dyiwa swivungu ntsena, hi dya khekhe ra 6% Maluleke i Mahlungwane lava ra dyiwa khekhe ra vona ka siku ra namuntlha. Hi ta va swin'we until 6 o'clock. Kokwana wa Mukhenso na Xivono hi mina kusuka kwala tikweni ra ka mapuvi na nkhesa papatsongo wa swihlangu
0: tlhavelela.
3: A DJ Tleni tlhavantlhava
0: eba
3: ai hi ni ri xibazana hi ta hi ri kwala ka xikokwana a mi ri na mani ma va tshamaka pole danku
0: mana majana ma manharhu
3: takhulu kwalani
0: kesa swi ni hlayisa kani xem
3: danku
0: danku. Eka skeba kuri mandaba ku rishile DJ Tleme mina ndzi swung swona ni ri lakani na vumayileni tsi wa iti va radio kumbe wo dwa road mnyoko lakani na mina ni khesa swona ni shem la vumayileni da a yiri mahlweni ka risi ka tara xiti changu xa rado tsi tlhavile da
4: tare a mi yingi sela ri kwana ka tshikunyani hi kari dya swivungu leswo nona i ntukulu wa hosi
0: khesa swona ntukulu wa hosi hlayisa kani
4: ahe
0: adako
2: swona DJ Tleme da swivungu swona na ndzi andeneza i kha ni khensa na vanhu hinkwavo lava nga tikarhata va ni pfuna ku navela bedi ya n'wana wa mina tolo i jitima na swa vutanela ka ndeneza ta nkulu.
5: Ri xile DJ Tleni ri xile hi na tidyela swomi swa kunana hi laha sika muganga wa ndhuna elka na mucha a block 20 ka sikinya ku na papa xiluva nga fana ni lo tete n'wana mukhalabya
6: kuleleri va ntena na laha ku nghena ka mipfukeni DJ Tleni ena hi dya xivungu xo nona tindlela ti karhi ti kongoma ka makoxa na le ka gym i karhi ya tlangela ehenhleni ka jama ka henhleni ka jamele rikhotso na le ka n'wayitelo laha hina hi yaka kona hi ya dya kona xivungu xa hina namuntlha mina mana xihlovo kusuka tikwena le kule fas mupfala ri va ntima hi ku katla
7: kusile brafal egg hayi hina hi dya swivungu swo nona hi rikwala ka mudavula pelengeni ti kwala khuleni xuma hi mina danku
8: i xile DJ dya swivungu swo nona hi ri la gana vuxakeni i nkohlongwana i mpilo le vuxakeni tete
2: i xile DJ Tleni ndzi kombela ku va pfuxa.
9: Tleni hi dya swivungu swo nona hi la xivulani la gwangwangwa hi na ri kaka ro bava na marhanga emuti wa ka ndhambi hi na n'wina hi mi yingiserile ha loko hi kwati ni songasonga suri ya xihalwandle danku
0: ti ni tlhavelela
3: jara mina
0: ka mani
3: hipfukile van'wananga
0: hipfukile benjhani n'wina kwalani
3: i kona n'wananga i netiweke jara mina hlayiseka mfana wa mina
0: ke se swinene ku mi hlayiseka ka mani
3: danku
0: kokwana wa bebeza khalekele tibananeni vakati amiswiri ta ri mikiseri a hi tsutsumela ku ta van'wana va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mburi xa WhatsApp kambe lava va tsari kunene va kurixile DJ Tleme dya swivungu swo nona ende ri kulaka mapuvi manana risima ri basile ena hlulani lava kokwana ku vona khala ni khe swinene ku vona ku vona khala kusukela ka mapuvi lava van'wana va nga tsari kunene va kona va ku ri kurhula DJ Tleme ni kombela ukuxakunilokudyeni ka swivungu swo nona ni ri kwala zone 4 ka phaphazela manihlekani va manyunyu hi mina and khe swinene na n'wi hlayisekana hi va kona van'wana va tsari lava ku mijari mahaxi nikiseri kahle nakona ni ri kwala ka ndhambi mana makhuvela ka tabo tirichi ni khe swinene mana makhuvela ka tabo tirichi kusukela ka ndhambi lavanhu va rhanyi kusukela ka nkuri ka tomu e va tsari na vanhu va kurixile mahaxi ni dya swivungu swo nona ni ri kwala kaya kwala ka nkuri ka tomu i vanhu va rihanyo danku mina ni kwala hansi ka Royal Time DJ Tleme i nga ta se baloyi ni khe swinene i nga ta mudyondzisi wa physical science ti tlhavelela
10: manjampa yo hambi swi ri tani yi ta nghena lotho na tihanci tikhampani na tifeme na tikontraka na timayini swi kona laha henhla ka masipala wa Colisi Chavani danku hi majaha majuri.
0: Kesel hlesaka. Tsi ntabelela.
11: Zvakanaka.
0: Zvakanaka iwe.
11: Zvakanaka iwe. Uri seupenyu.
0: Bobo manje.
11: Hai. Ndi mukadzi wajoni ndotierera ndogara pano amangena.
0: Ikezi ndaisekane. Ai, wata mara. Ti, ntabelela.
12: Tata.
0: Ntabe kutlava sezwi.
12: Hai, ina ntsela ka ndindanda, first of all.
0: Kezi sinene stolela ka ndindanda. Dago, it's also okay. We're going to manage. We're going to get Facebook. We're going to family. We're going to eat. Some like. We're going to see. We're going to Bean. Kesu and going to Bella. And as you know, because we're going to Belfast. We're going to Happy Chillers. Tabila. Right. Muiteri se tibela ba kushungwa nere kwa na gambe bulo be dundo dibo ngamanda ande kile bule kama ngama gamada gamada mama uli au chusa gamada bako na mada bodiri kingo bire bako bire kono fumba kufu kungwa njeri kesi nende kabora bako na mada mishori kuto bako nuko ingsele tembero di gender kula pito ekar kur kaya kur laka njaka njaka sayi sega sham and kesi sune bako na bunga na kungwa na ti taban bosha
13: taban bosha
0: tabiri minasis
13: ni jumeril ai kuingenda I. Yenge zina chomu loko ayo ta baiza baiza ni. Ano na maru la ndaka ri vande ni ku ramba nyeni ni ku tshomo. Ne ku teka ni ku nyika kwa la ka timbabu. Pho yo ku mfono u nghena gereni u foko network yo.
0: And then I'm saying donor da pela.
13: Ya ai ta boy suku ra kahle ngopfu. Eso ai nga tari la ngopfu na ni suku ra ku ndo biwa na ro.
0: Ni vito kahle boy masenyala ka ma just like a concert R578.
13: Ai kokene tava swimwe ku zeki yo valwa.
0: Thank you babo.
13: Mono kundwe.
0: Ndwi.
14: Hello. Njani ka tleme? Ina ipukile. Ita swimwe swo nona. Hiri kwala ri singa view. Aku tleri u tleme. Aku tleleki. Lokha ku yingisela. Tindlela ti kongome ku hina. Tindlela ti kongomele eka hlaniki ka muganelo wa ka penisi leyi dyondzo mavasa le ka hlaniki wa best day namuntlha dyondzo mavasa le ka vakokwani khosa leyi ivi se tindlela ti kongoma ku hina nceka wu ku pelu wu tlhelela kambe kwele ka mama khensi swi phindini hi ri n'wana wa mina wa rikotse wa best day namuntlha theni ka tekisiwa futhe rikotse ra kona va ta va ri vambirhi The twins, the twin, Tamina, the best day na muntu, nubula maasha wa mina, kuwa kuhlula na hletelo. The best day na muntu, niri makeke, leka mama kensi na muntu, malo nini, ni. Aruna mama kensi, mwa ulela, mwa mute mwona, kusuka lari singa view.
15: I don't know. Ni komela kala kangobe a jamela tsinkomo
16: ai Mr. Dlimi awa nda swongswa kunona ndo kwala vhehi Mr. Dlimi awa amirina mabona edison Mr. Dlimi inkomo Mr. Dlimi
17: Sabanaro, bakanye senkumba. Misho, tsene ke tsere FM. Rito, risha.
0: away na mingzaro ibeka la kawara muna ilika nloko so switch jama kia mina na wane leka wara mbira nongono kumane kwenze ka jisara fam nere kami shosgaro kama mingzaro talin ilan kabla akona ikata kiswa ita awarate naru kusika ilika wara le naru konzefika ilika wara lia yantzeb so ilika wara mbira nongono kula iwa kari tutaba na kumwene ka nambara 060-875-942 kiosu nere kaya mkunu mga mkwa shashan eka nongono kuna mga mga kuyengsele nika bega mtanda kwa shashan ima kaya sungwana sungwanya shunga lambi nga koko mbe maka sungwana sungwana ili sumitkanga nisaka kwa mwa shashan leka nongono kuna ngaba kuru network eka ngaba kuba kuru shiye mwa shalami nga kona kaske sos ayo tutaba naru kanabara 060-875-942 sos unaleka whatsapp kanabara leifana kai 060-875-942 kaske ingarwala mingsa niko neleka facebook ufika usachinza niko jisi argo space uka fami hidi capital chas nula bada tola bakulu ebo siya nungla rawana laka comment section la ngarbaru kwenza ulaika post linga kuna yaku famila na nuhono kwa misho siku rara mtla sos say ime kulunga minana wena mingsa lartungwe laka nabara 060-875-942
18: network inga
0: me papa.
18: Ya, ndzeni ya lomba phone ka makhelo wa a wu nga twaka foni se ni ku twa kwale ka foni ni nga lomba ni ya ni ta rhanga ni pfuxa na i mani loyiwani i nkata Jona ni ivi ni pfuxa mani Jane a believe you ni ta hetelela hi birthday boy i thapelo i birthday boy na mutlha wa birthday miselwe a Rustenburg n'wana wa swilo swa nghala ni but I train I look from internet to go shop aba lombi phone mini pukeni ya lomba ka makhelwane vanga tingi ngaku lombe ka unwana kwala ndze ka into loku pfuka ni gongonza a phone ina mlebuti wa kaleni so munhu aba na phone inwana e but
0: e baba
18: inkomo I train ani
0: ke sesa ndlese ka
18: danke
0: isa sokera we mixer ku skoto ka tla tla ku ntlabela ka nambara 060-875-942 loku tshoma ngwana ba swi endisa swa swona kumbe u tshoma ngwana ngwenla moyeni la ba ba ba lo ntlabela a kuna lexi ni xi endlaka xa ku hambana na sweswo na wena ni ntlabela mixer eto bona ku teka swa kahle nje tsi tabile la
4: ah na khetsa ku va pfuxa na munthu imani hi va hunguta a ku pfuka mhani Maria Mashangani kwale ka Mashangani kwale ehansi ka vukosi bya ka holeni wa Maxakumbuya kwaleni hi le vukatini bya vona pfukani mhani ehansi ku na n'wari wo pfuxa a ri a yeni raha mi ya pfuxa mani na mi pfuxa sesi bya vuze hambi va tshama kwini na va twa mara eyi a ni swi twisisi kahle ku va tshama kwini ku ya pfuka mani na mi ya kwale na n'wambe ti nga ka homu mi ya pfuxa masoyi wa mina wa thavula i ndzovukazi mateve na tata korisela khetha ri kota ku nghena i nkomo i masoyi wa mina wa thavula ntukulu wa hosi ka xikhwinyani
0: khesa swinene ntukulu wa hosi
4: ahe
0: danko i swa swo mikisara mehe va ri kumbela ka nambara 060-875-942 tlhavelela
19: a va pfuki sesi wa zeta va hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangana fiction s va pfuka kokwa wa gwevani la ka thomo la hi vuya hi rivili lerikulu ni khupuka xingwizi ni siya la ka jilongo kokwana wa tidzuluya pfukani ka ta malume va pfuxiwa hi nandzu vuni bin kule ka kaya blue trigam lemileswikani ku kahle ka
0: kahle kahle
19: ahe
0: danki baba

0: 106 hello.
1: Tava ntshaba.
0: An tlabe go tlhaba sweso.
1: An tsa pa mo jenge se tema. Mm. Mo ni to tsoma nya ga ka mapovela. Una hano a masile. E ze dinzo. Engo pokana ka mama.
0: Mm.
1: E vani jika. Ni ya dayani ka xipukwana xo ka xingapuri. Loko boda nene mashavu rengesana ku pfuka ka papa. E vani ya hetisele munhu wo ndhandha nga ntsivi. E boti masilo za vona a ka mavalani ma nga ringesa ku pfuka ka papa.
0: Kese swinene ka mamu.
1: Ka papa ka.
0: Ka mamu.
1: Nino.
0: Kese swinene xa isekani la khona hi la ka Dzinki Square.
1: Akutsa.
0: Edanko, kese swinene manda hi le kusuka la khona hi la ka Dzinki Square. Hi le nyameni hi le ndlopfini hi ntshwa swa mixa rome ya mahlweni karhi va pfuxa ka nambara 060-8751-4. Tlhavelela.
2: Ndza ve xithakamixana va pfuki.
0: Ya.
2: Mani a na mazita ma hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani.
0: Mm.
2: Magezi Rogers Nkanyani ka mboko tatani Basile pfuka boti.
0: Mm.
2: Va pfuxa hi mani Rose wa Byani le ka ku Byani n'wana nga magunyeni danki.
0: Khesa swi na nhlayisekani laha ku molweni ku longhe. Aye. Aw shim. Bueno, six. Alo.
3: Ngamwe wateka.
0: Aye wathathe.
3: Ya nta wela la ka nkuzani la kuna Vincent Chauke la ka nkuzani la ni ra vapfuki.
0: Mm.
3: Ku va na Vincent Nwayila ni ri na vona a vapfuki.
0: Ya.
3: Nta hetelele mani Rose Tswane kwala ka nkuzani ra vapfuki. Va pfuxa mana i jaro pomba hi ku ti cukumeta Magezi Rogers Kanyana ku suka kwe. Kwala ka mbokota mugangeni wa le Tani Basile hi xona hi ku ti cukumeta ni ku zwaricha.
0: Zwaricha.
3: Ku paya.
0: U paya. Ti tabelela
4: ya taka ke kolega wa mama tshe ya re tsinda ke ya mandrosi i o tsana la ka nkuzana yuti kuna xala to sungwana le a kamakosha le la ya takheke le ka ku kona gavi so etelela hi mani Maria Maswanganya ka Maswanganya a va ri na munhu wo duma hi vuma wa duma wa fika kwala u nge fiki ta va hlamba kwini i the general patron consultant ka Mbatha sweswi mi ntwa vuri kwala ka Mbatha loko ni filafesi ti va ri ni vona le ka mapezi ka vakokwani ka masiya hashtag ni duma hi vomu
0: chope tabelela
5: ish kuna fono ke wa simati ku suka na ke tla ka mswane ba kuini koko mo mkhese ku suka na ke ku re ka mapuke kuna ba tshi ve ka ri tshi ponche ku suka na ri bene a ka shoko ha ba ne pfuma ngo ni tipi cho ku ba suka na ke ku re ka mswane ita ku ka ma se gobi gobi na rene ka ba ntsha ba mwana ba wa fa ba ni ku ita
0: Hiteto!
5: Masuwa!
0: Thank you, Baba!
5: Awa, akuma tereke zifamba wana ba!
0: Hei, bala bakwala! Fi, ntabe dida!
6: Lemi na iti, Jay!
0: Yebo, ma'am!
6: Iti ni eshi ya kon! Swin kuneni ha awa tlhava vanhu leswi se ta gifti jowata ku bale swingechi ku ex
0: ya
6: swin swi va swi tikile
0: a ni tlhavela ko
6: hambi swi ri tani ke moni va hunguli e moni ya le a vuhehli ni ya kuma dry ya mina i ma vona i disen mara loko a no swi vula ku fana na swizeka a ni ta fika ku ya a nankuza he brand nga ringetsa ku pfuka mama tana hi famba hi tlhela kwele ka mama Gesi n'wani ta va kha a n'wa hi tsheve lexi yana xithemba tileni a vuli mama Gesi a loko a nga yi kun'wani ni nga ni tlha hi famba ivi le ku jikijiki hi jika ni nghena la ka makoxo la ka makoxo ni ya ni ya ni ya kuma hi swona ni teka swona Shikimu ana asha anjanti shon. Oh, dini komele ni makosha. Dine kaka nam, ver shanamu chanteni, leka mingini. Shanamu chanteni, namu chanteni. Inge sanu kupuka. Ane no, ngutala wawa hata kumisheketeni. Aso muna ima, minanga etati awara. Anga teni, ngenchumu yin, shavara. Shanamu chanteni. Ay, pukani, mamu. Oh, ngupi. Ivini ane ateka na haa, nila yika. Wata makeke. Ya hii hata ngove wangkani. Chike kutuwa nisho kungena kashia na mwaya shio cha. Aita kwa kwa nlaiza. Kwa haa nlaiza. Tuwa kala nika kiranfom. Njela te kati kongo mali kati kwa kwa nkavi gavi. Kungana bebe ya ku. Eish. Ya tukulu wabo unu. Hei. Ya tukulu wako kwa nkavi nkwa na ya.
0: Hei.
6: Languteko, languteko marasa, hiyo ntukulu wako kwa nikazina kama kosho. Antiku mtani kanga nisa hini, ana alfeti ya nchuku.
0: Ana kubutza sora kasi suwa hii na mtana.
6: Hei, anisezi, loko mzemi nchwa nini, kanga nwa indlana, indlala aini vumi.
0: Kese shuna indlana nike?
6: Ndu kutleni, ani.
0: Hei.
6: Babani kano kuingisa lako, ancho kakuri bebe ya ngono, anu wana mba krisi, neta nshota sweka, very ivuchari, tolerate, maluleki. Ndu kano kuingisa la mirna nuna.
0: Because it says a guy, man.
6: This
0: is a play, my teacher. I'm going to 11 minutes past the hour at 4 o'clock at the door. I'm going to mix it. I'm going to go to the morning. I'm going to go to the morning. I'm going to go to the morning. I'm
7: going to go
0: to Papa.
7: Awe ni ala shugulane. Malumi wa mena kazamula laka shikapa nfuka nkukwana.
0: Ya.
7: Ningelela mana triple R laka makosha nungu pukana. Ai, shalati yena nungu twini, haka kwa ngadi yangu na yena puki.
0: Hey.
7: Awa pusha shukumba izai mba.
0: Oh, shaman kesiri. Shita za sukuruwa izai langupu network. Tin, tabidida.
8: Yani, kumbela kupusha kukua ntoto, ima novela laka mapuwe puka sister. Evi ni kukua laka mapuwe futi, kuna Richard Maboko. Fuka nguna baba ya kerekeni. Ni aleka mchipisle. Makelo wa maini manchaja nfuka na wina. Mepusha mifano wa gosha kama pube. Morosu kumina dango na baba.
0: Kesa shuna nguna mkarazo?
8: Akutale.
0: And thank you. Si, tabelila.
9: Mepusha mgana wana lukui. Masudina yiku wa yiku emu bulumugu.
0: Bulumugu.
9: Mind the Jan McCann, one mind, Quilla, Adam Chip is now on a Pulmo,
0: Pulmoco.
9: Every new woman sends that I'm the other nature and I want a Pulmo,
0: Pulmoco.
9: A Pulmo Gumba Gumba, Directors of Rachel and Machin was so dangy.
0: Mix some more on the good Kessel's Nanny. Danko, it's also coming, sorry. Vancouver, Tungolayas, Tesotikayana, Marcambeke, at the end of the day, at the late John Anayana. Think, Tavid.
10: Tabantaba.
0: Tabe kutaba sizo.
10: Uma mngano kwala mngena mngano ko.
0: Kahle nje.
10: Yena wata kwendekala nemngano.
0: Mhm.
10: Etabantaba.
0: Namito.
10: Awu telefoni ni kampeni.
0: Aje sara fam nimam kerel.
11: Avu kuma sewa mina ntukulo ho sila ka skhuyana.
0: Mhm.
11: Kupuka bodi sema mashinze laka mawalani. Kupuka se stavere ya kumbe laka mapapila. Wapusha njofu kasi unopo zumbe. Krala yeye.
0: Ayeni. Si, ntabilila. Kuna munda. Au, shem. Jisarifan mwema kere.
12: Alo.
0: Aye.
12: Kurula.
0: Akutan.
12: Mwana tega wazaru.
0: Aye, watige njibabu.
12: Ntega malande wa kashikundu kama ngeni. Ntega magoda kama mkumi. Ntega malikeila kama paili. Inu ashtu, besti ya tuku wangu wabesa na muta bu ako.
0: Nemitwe.
12: Thank you very much, my friend.
0: Thank you, my friend. Au, shem. Si, tabelida.
13: And the Pusha Mantua Kuela Mawa Black Night. kuna la kama valanda ya kati idra kati kifilewa. Ika valanda kwa nina kukan mangi kwa kam kumi. Ay kuma nini ya ngai wo.
0: Ay kuma nini ngabanu ka.
13: Thank you.
0: Thank you. Si, tabi lila. Ah, wa? Jisara family mam kerit.
14: Aye.
0: Aye.
14: Ya mona zitara na.
0: Ay wadu zenba.
14: Kokwani nguweza kashikundu kashifashani mwenye hota randa wapuki.

arisimra kahle mixer sikaka Hennessy famba kahle na Man Flow arisimra ko rthu kahle sweswi tiva hi vano ati makale dan cheka ti suka kwala makasara yona ti maka je o suka abula ku hey cheka wine alam sir tara mixer ne fumele ene kansas lane ka enkonem ngakota ko shashandle ka facebook ba ko rona banga tirisa shenga shambu sha facebook ske e bo sungula sungula namhla banga ko rona banga tirisa shenga sha facebook ba badzuta banaro ai langu ti ku manda banga ko rona e ren jo de magoda e ba ko rishile di jetle mero kambela ku sha egnes ndokwa na bina na ndlo fika skwena flipo mbra ka homela e no ma bona la ka siandana ko ba tlhalo ro ke pepe the ka bana ba ndzela ka etle mero dzi ko ba kula ke pepe the ka ho hlula na hlatelo ma chimzela ri singa viola silvia makumela ka papa yena donzo mabaza e la ka tlhanikela na la nguma basa la kama koshala ba pushoka tlo na balo ka hle jodi mana zwabo di kusuka la ka nengeza la kesu na ne kusuka la ka nengeza le ba kona mana i man gate la ba kursi le DJ tlemel ko ba ba pushana ko ba pusha kha insa musiya la ka ngobela ku pushana gian direct ba mbo kusuka la ka ngobela ta itere la i obet ngobela kusuka la ka ba la ene ko betlo ngobela be deka donzo ma basa kusuka la hlani ke le be then le ka langu e ma basa kusuka la ka hlani ke la ba na pushoka tlo na balo ka hle man gate ki kusuka la ka ngobela kesu na e man gate kusuka la ndau ta ka ngobela ai ma hlo mixer ma ikarela ngoba ngoba ngoba ngoba tersa shang shang bo sha Facebook it's gonna follow ma ka ngura za man ba kurisele DJ tlemel ko bela ku pusha bana rutsana ko bela ku pusha Thomas Mdungwa swi vambu kusuka la ndawu letiya tele ka mswana la Dennis Hlungwa swi fasonke na mana Kennedy la ka siyana la ko bela tlemel ko bebe dzai aka matimba percent maduleke la ka mapubela ba pusha kahle no na bela kahle tsika ni flomana ka nkura zamana ikho rama ngi tlhabaka ka mela ni rodi nyukula ka ndala ba ku tsi tlhaba ni tlhaba a ku pfuka ba rendzana ko bela ku pusha mfana wa goxa la ka mapubela sesi basara la vanwana man phosa la ka ngobela na swi swangala la ka ngobela ba pusha kahle hi rodi nyukula ka ndala tsi mavula vano rate ba radio kume ho twa ka ske mana yo san jema kamra e ba kurshela di jetle men kamra pusha bana bana zala kamra pusha man mari yar khotsa kamra gebar question lan kesen kesen e balo ik sukara kandambi lan thani bit man lek sukara kamra pusha kahle yo san jema kam sukara kandambi tsi e ba kor man la Ifeli Jones machan ya ba kurshela di jetle men ku ba kahle nirla dzinga e village vanda le popo province and kamra pusha ma show do gracious people very much ayana ma show nero machaya ndo banga manda tingona miyanga emfana wa gosha ba kona ba kurula di jetle men kamra pusha bana zala ka papa kala shaka dabna ka manga nyila ka gongola finias estone ka gongola na finias my male sukana ka gongola na ipi bedene le ka percent matimba maluleke sukana ka mapubela bana bela ruka hle bana popo shoka tino na bela ruka hle emfana wa gosha sukana ka mapube danko e manongona ngona Frank manga nyila ba kurshela di jetle men kamra pusha bana zala kamra pusha livers chibetik sukana ka mapa la roni manganya la bokisi la na kokwani makapule ka xikokwani opusha ka hle Frank manganya nirla ka mabalane nwana nga kona iman la iman nwana nga kona okay e bokor man la inu tlaba ka so kokwani makapule ba ku 100 pa 100 lebelo de an ko bela e ku pusha man manzara ka ko bela pusha ma fisim la nzola bina la kona njumara ka mdabula na amkela shinanga na kusukela gandana ka mabamba opusha ka hle kona makapule nir kona ka xikokwani mesta baba sa bokor man tlaba ka bela iso za isaya ba ku shume de jetle men ko bela pusha bana manzara ka ko bela pusha mana bhuma lo stinyi kula 14 bila komisa nam krumela tsane ke la solomongwe la ka shoka robeni ba pfuka kahle Isaya Soza enkona kusuka la ndawu le shandi makaya kuri la ka dzingi dzingi nkomo muhashi kesa swina lesha ba kona Saddam Saddam ba kuri jele DJ le musi swinwe ni kula Flora Park and kumbe la kupcha dle dwini ma basa bekiti yele kusuka la ka shikukwana la mafisi mlanzo la B9 la na but 8 makubela la ka shikukwana la kesa swina ne Saddam Saddam ba kona munthaba ka kamela e manar basile la ba kuri jele DJ le men kumbe la kupcha bona zara ka kumbe la kupcha sis basa ngwana man phosa la ka ngobela man ngwa ma bona la ka sianda la ena sis dlori malula ke la ka ka la ba pfuka kahle manar basile la sima lan la ba ba kokwana wa kubona kala ni kesa na kokwana kubona kala ba kona mana e mathemathe la ba kurishela DJ Clement ko bela ku shabela rza kona makaple la ka shikukwana la ya kokwana the junior jelongo na Walter Mkhotla nyagela ka shihoka ofusha ka Richard Mathela tlotlokwe la ku swana ntsa ba block 24 ba kona mana ngi thabaka ka bela e ba ba ranya la ka nkuru ka tomo ba kurishela DJ Clement ko bela ma fiya ma service zeka Richard ko tsala Ruben ka shihoka sesa ba grad ko tsala ka mngongomana na tisela la bor ko tsukuka la ka shihoka ba pusha ka hle bana ba ranya kusuka la ka nkuru ka tomo e be ba ba kona lindiva elindiva li gwe bana ba kurishela DJ Clement ko bela ku bla bonzara kan ko bla kucha jara mina fikelelo treasure e kona basana ka hlane kila na butwa mina hlawulane e maswanganyi kona ka basana ka hlane kila ntayetelela hi ntukulu wa mina e hlukelo ngobeni kona basana ka hlane kila ba pfuka kahle heli ndi maswanganyi ri kona basana ka hlane kila kesa swina kusuka la down ta ka basana ka hlane ke wona nga kona la ikholen shuma kusuka la ndawu ta ka mdabula la haba kurisele di jetle mi brafan ek ka ngono ko morning pets ko bla kusha em lungu ti mala ka mhlavele mla tsika tsika ni fromela ka nkora zamana gona makapule la ka shikwana ba pfuka kahle kholen shuma ek suka la ka mdabula sala na peling and director ma shoma yo best and kesho na mingiso ma ranze ka ba kona mana lungu ti bagana ka mbona nkuna la ba kurisele di jetle mi ka peling and director ma shoma yo best and kesho na mingiso ma ranze ka ba kona mana lungu ti bagana ka mbona nkuna la ba kurisele di jetle mi ko bla kusha bana ba ranze ka ko bla kusha ek kona makapule ka shikwana

swi ya xikolweni. Khensa swinene xa ane va mandlani vuyelela va kuri mana masiku ni botongwa mutuku va ku ri xela ti-gentlemen kombela kuxa manyage forward xoka la nyani thomo lama siya visense xoko la ka thomo la nita hetelela hi mama cancel ha giyani lani. Khensa swinene va kuri mana i mani un'wana ni n'wi tlhavana i mukokwana wa ntoto va ku ri xela tilemeri wa ti-jane kombela va pfuxa ni kombela pfuxa Thomas Mdungwana xivambu kusukana ka muswana laya mani un'wa ma vona la ka siyandani la na kokwana the junior la jilonga lava pfuxa kahle hi mani novela kokwana wa ntoto kwala ka mapuva ya Limpopo dangi maxwa mina ni khensa swinene vingisa roma rondzeke va kona mana besting nana va ku ri xela ti-gentlemen kombela ku pfuxa vana varandzelaka ni kombela ku pfuxa matimba xiviti la Pitori Melvin hi ntirho na papa noro hlulani nkuna la thembisa pumulonge ntirho na the best nomen nkuna kwala aka huma 14 hi vinkwavo lava pfuxa kahle hi xihlovo esta nkuna kwala ka huma 14 ni khensa swinene esta nkuna kusukana ka huma 14 va ku ri mani n'wi tlhavakana kambela sweswi i mani loyi na i mani a nga kona la i matimba Arles Mashele va ku ri xile tilembelo wa ti-jeni kombela ku pfuxa livers xivetelaka mavala lama ma albila ka xikokwana la mindzindlani laya na mikateko mathivula la ka xikokwana OTR vanhu lava ku pfuxa kahle hi matimba Mashele kwala ka xikokwana mugangeni wa ka xibenani dangi tilembelo wa ti-jeni khensa swinene xa ane va mani ntarivuyelela ka sikaya yini mahlweni mingisi rome i mani un'wana a nga kona la i mani thabela va ku bvali ni ungwiri ro tindeliwa nga mandla ni kombela ku pfuxa vanhu lava rendzelaka ni kombela ku pfuxa wankhumbeleni thabela na mazambala la green farm laya na mani un'wanyana na rudzani welcome ne mulodi ndeliwa nga mandla tin'wana miyanga va kona va ri n'wi tlhavakana kambela tsakanani nenguda va ku swin'we ni ri kwala exivulani ri rothe ni livonga mandla thingo na miyanga khomisani mukhurumbi va ni kuma kahle va ri lanhla ni ka khegela ngopa ku ri xile DJ Tlemeni kombela ku pfuxa Alex Harare Maluleke la bavangu la Bafinius Bakania mayimele kusukana ka gongongola na rhandza ka Thomas Maluleke kusukana ka mavuza leve nga suki tshamisa sweswo khomisani mukhurumbi la ka nhla ni ka khegela ngopa na ta sweswi nga suki tshamisa sweswo va kona mani la Oscar Boka vopapi va ku ahe DJ kamoni ngibedze ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa wiliki maswanganyi la gumbani la nora la gumbani la yani ta hetelela yi remember xigidi la gumbani la va pfuxa kahle hi boka a ri laka ZZ2 ni khensa swinene boka laka ZZ2 la va kona mani n'wi tlhavakana kambela i mani un'wana nga kona la i suli mongo xitwaimbi va ku mavhulavhula tlhava ni tlhava bra mina ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa xibejwani Maxwell Mashele kusukana ka mapuvela roni vanganyi la ka bokisi la ma Josephine Hlongwana la ka xihosana a pfuxa kahle hi suli mongo ntikulo ka xitwaimbi ni ri kwala xifundzeni xa Gauteng kaya hi le robeni ka xihoko va hi tiva ku dango Eric Tanben va kona na vona va ku ri xele digitlemen ni kombela ku pfuxa rovana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa tsakani rose machimizela ka mapayeni laya Dennis Hlongwana Sfasonke na engeta bolo ila giana section F a pfuxa kahle hi Eric Tanben ni ri la bolweni khensa swinene kusuka la ndhawu ta le bolweni la va kona mani la emaringa ka dzingedzingi va ku ri xele muhaxi ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa xaka wa le khosi la ka maswanganyi laya Bob Maswanganyi la ka dzingedzingi la na akisani mlondzovuti sambo la jilongo la va pfuxa kahle papa blessing maringa la ka dzingedzingi ni ri la ka malamulele sweswi kani khensa swinene kusuka la ndhawu ta ka malamulele kaya ku ri la ka dzingedzingi va kona mani n'wi tlhavakana kambela Thomas Mdungwana Xivambu va ku ri xele DJ Tlemeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka tshika ri fela vana ka nkurhu ra zamani kokwana ntotola ka mapuvela na ma 15 landzwa la B9 laya va pfuxa kahle Thomas Mdungwana Xivambu kusukana ka muswana byi ri se Tlemeni wa DJ khensa swinene va ku ri mani na Ignes Nkuna la ka dzingidzingi la va ku ri xele Tlemeni wa DJ ni kombela ku pfuxa Maseve Basani n'wana mani phosa kusukana ka Nkovela mani Grace Makhuvelela gandlana ni khakhanila na mani Lina Vukeya laha ka Nkovela ni kombela ku tlhela vana ku ni ku for the sega dagen a ka hlulani hlungwana ka masanganyi la na the twins ku hlula na nhletelo maximbyi la ka la ri singa viewlana matima percent Maluleke la ka ndhawu ta ka mapuvela Sylvia Makhuvela la ka mapayeni la na langu mavaza la ka makoxa la thapelo na mathevula kusuka la ndhawu ta ka Nkove a jamela vana va pfuxa kahle nono na veloro kahle manes Nkuna la ka dzingedzingi ni khe swinene ekusuka la ndhawu ta ka dzingedzingi a xintomanini ka sike ku ri mani n'wi tlhavakana kambela i Lucky Mhlongo lava va ku moni ntlemelo wa the jaji maxomi wa matimba ni kombela ku pfuxa vanavo rendzelaka ni kombela ku pfuxa mani kaila la ka mapayeni lapa va hlawuleke sizeka richard rikhoto la robeni ka xihoko na sisi flora makhuvele Maluleke mana mine ma Flora Maluleke la mawa block 9 a pfuxa kahle hi FM Nyagelani Lucky Mhlongo ni khensa swinene FM Nyagelani va khona mani live sen wayile va ku ri xile muhaxi ni kombela ku pfuxa Evisen Chauke la ka Nkuzani la roni manganyi la ka bokisi la na boti masenyani la ka majosi la a pfuxa kahle hi n'wayila Vicent ni vakiti ni ku Shapiro da va kona swoboa va ni komba kahle kule ku fambela kongo va ri la ndhawu ta ka makoxa khatsa va khona mani Kennedy la va ku ri xile tilemi la DJ tlhava ni tlhava mavulavula sham ni kombela ku pfuxa ku ri wana wa mukhenso la na xivono la ka mapuvela ni pfuxa la na mani Makhuvelela n'wazita la gandlana ni ka khani la na mani mahori aka mapuvela hansi ka sports center la ni kombela kutlhela kupi birthday aka dyondzo mavasa la ka nhlaniki la Sylvia Makhuvelela ka mapayeni la ku hlula maximbye la ka ri singa viewla na hletelo maximbye kusuka la ri singa viewla na hlulani ehlungwani la ka maswanganyi la va pfuxa kahle no navelo ri kahle hi mantsongwani dona brawen la ka siyandani la vulava nga ta mudyondzisi wa physical science kwala high school kwala danko ri khensa swinene xam i mana Kennedy valava ka sikiya ku ri mani n'wi tlhavakana kambela i muhari julia muhari julia va ku ri kombela ku pfuxa vulani lavala ndzeraka ni kombela ku pfuxeriwa sizeka richard rikhotsa la robeni ka xihoko na kokwana wa ku hlula laya section a laya na mani burisa la ka mapayeni la happy birthday eka hletelo maximbye la ri singa view va pfuxa kahle nonavelo kahle mani advice ni ri la ka n'wakhuwani khensa swinene mani advice la ndhawu ta ka n'wakhuwani la gladwin mavasa bekedl va ku ri

0: tilemiro tijeni kubala kupusha bana bana zaragan kubala kupusha Saddam Saddam shivanganya malaka polukuane no body King Gaza lo sema changa na kishukuanda na mananshoni po na anshulo na kishukuane mgangeni wa Basley tava ni tava mama vala vala enkesa sana na shema ne bana zaribi na bakuru kumaga sse pushwa kase socha lerkulu la kishukuane enkesa sana socha ayen matwe mingsero mekari langtara banga kona banga tersa shanga shamburisha Facebook tembi tembi eba kona na bana bakuru shile muashin kubala kupusha bana bana zaragan kono toto la kama povela ne pusha na malumu amina infano kusha kama pube lan title la man virginia jovla kama pube and come come look pube de kama timba percent maluleke ban ba ban la ba pusho ka tlhono na ba ka tlhile timbi volosa ka kusukana kama pube lan kesona le timbi volosa ka kusukana kama pube me license to thobela ba go swingwe ne re lana gambe ka blobe e dun kesona le ke blobe double ba thaba ka mpempe ya la bisa ba go manda emmanuel matubias ba go re shele de gentlemen kama la pusha lc milan la kama kosha la ne pusha na selshara ti hlungwana kama kosha la title la e mana ana ka nyala ka o 14a in check o makasani and come tell look pube de ka go hlula na hletelo mashimdzela singa view la ema twins ya sisi wa mina mama kensi ngwa ole longo monti ya mona la singa view vushaka tlhono na bero ka hle hi Emmanuel Matubias la kama kocha dange ma jome wa best and kesona na mingsoro mo ra dzeka ka ske boko na nonda bezida the original ku sekara ka bsa le boko ku mela ku sha e mana stoke la kama na bona mana ra basela ra sema ra hlonana kama pubela la ki chabala la ka nombela la vushaka hle ya nonda bezida the original one ku sekara ka mswana e bi maswa kanyika maswa nganyi e boko na bona ba ku rishela di gentlemen ku mela ku sha bana bana tsara ka ku sha e man mari ya maswa nganyi la kama swanganyi la e boti stareka la kama kocha la na boti nyana kama Josi and kama ke bloke bebe de kan hletelo mashimdzi ar singa view nere ka hlola nhlungwane ela kama swanganyela ba pusha ka hlona na ba loka hlebe maswanganye kusukala kama swanganyela ba khoromanla e hletelo mhlongo ba go swingwe nere kwala ba yetlene ke swina kusukala ba yetlela ba khoromanla mana mo khobela duma ba go rishela di gentlemen kombela pusha bana ba tsara ka tobara no mo khotla bekas dorpla na mana advice la ba duma ba re one la ka ngwa khuan la na mana khabi mana on khabisa ela ka ngobela kombe ke bloke bebe de aka bana ba rantsala ka bolo ke bebe de hleme ka hlolelo na hletelo mashimdzela ar singa view la selvi ma khobela kama pubela donzo ma ba sala ka hlane la langu ma basala kama khoshala ene le ka thapelo balo isukala Rustenburg le Rusty Dustela a pfusha ka hle mani makhubele e ba pfusha ka hle no nabelo ka hle mani makhubele kusukala mgangeni wa Riboningo a Giana section F kase tshana kusukala mgangeni wa Riboningo kase ke khoro mani ngunu tlhoka ka gambela e mana bomba lo stinye ko ba go rishile di gentlemen ko ba pfusha e mana Kennedy la banga teacher ra physical science la ka sianda la ya e manje Josephine Hlongwana ka show sanda nta itla lengwa mabona tsaka nomsa es la ka sianda la ko ba tlhabo ke pepe they a ka ba tlanga se go ra kwele ke wa e Johnzo mabasa la ka tlhane ke la Sylvia makobelela ka mapayela na hletelo e na go hlula mashimdze la singa view la hlula Hlongwana e kusukana ka maswanganye la na langu mabasa la ka tlhane ke la pfusha ka tlhane na ba tlhama ra bomba lo stinye ko kusukana ka homa 14b and kusukana ne la 14b la ka ske ko mana tlhabo ka kamera inye le tngoma photo la e ba go rishile gentlemen come up shaman bana zrako kon gaben la kama kosha la body gyan bo la bi hla na mandorina enwa khalanga kusukala ndawo dela 14 a lan come tell bebe de ka ku hlula ena hletero mashimdzi kusukala singa viola silvia makobelela kama pa yen la na languma basara kama kosha la donzo e ma basara kan hlane kila na hlula ni hlungwane kusukala kama swanganyela abari na ngoma photo kusukala ka homa 14 b ba ita ba kudanki kaske e kona inos paulo ba kurishile tlemelo de gen come up pusha ba pusha come up pusha school boy la ka homa la ni pusha nanza la mama hlaule le pitori le nta hetelela hi mana mina la kaya la ba pusha inose katapila kusuka kwala ka homu inkomu my DJ Dango ni kesu nane shem eba kona manu tlhabakana kabela kona dia khashana ba kurushela tlemo ra DJ kona kusha manena mari ya maswanganye ni pusha na manu flora makhubele tandana tatana phonyo ka magoba la shawela block 7 ni kona tlemo ka bebe they aka matimba percent ba dole ke kusuka ka mapubela na ka Sylvia makhubele la ka mapayenla ene le ka ku hlula mashimdze la ri singa view la ba pusha ka tlhono na belero ka kahle hi manu loku nga ri dloria khashane kusuka la mhlakong la ba ita kumkomo tlemelo di gen kesa tshana ne sham goma mo shishanda ne bokona virginia ndlovu ba kurishela di gentlemen kombela kupusha bana bana zala kana ku rula and kombela kupusha barbarani la kan kurika to mula ya ni pusha na rulana na tsika na rulani filoma la kan kurira zamani nta hetelela hi man Josephine Hlongwana ka show sandlan kombela tlemelo ke bebe they ka ku hlula na nkateko mashimdze kusukala ri singa view la thapelo mabunda la kan gobela langu mabasa kusukala ka makosha la na matimba percent maloleke kusukala ndawu ta ka mapubela donzo mabasa khona la kan hlane ke lan kombela ku bulana ke happy birthday ka bona happy birthday kangono ka pusha iman la bula ka seso i masia no masilo virgin love la ka mapube a chamando ba ku hip hip hurri kaske iman ngana ka konla i johnson tobias ba ko tshiele mo a tshene ko bela ku pusha ko bela ku pusha bana hore ntsela ka kezito mbiza la ka mabalan la no man satan chikosi ela ka mabalan la ishikosi na manla na daniel said na dl dial estole ka mabalan la ba pusha ka hle johnson mangongoza kusukala ka mabalan kesuna ne mangongoza kusukala ka mabalan ba ko mana then stungwane fa songi ba ko tshiele di jet men kona wena ka nongono kone and come and pushala tande bedi module gela kamla mla latsikan from mara kankura zamani and mana suku na stembele la kamapo ba fushaka Dennis Frungwane fa song ke kesu na disu base ngof Mr. Lisa se kangof sham and kesela abakona mana ngun thabakana ka balairo na mangani ra ka bagisa la bakur shala di jete men kobra kushaba na bana zara kan kobra fusha ato bara na bakho shula bega store blush gome mantsana ka mningene service and why la kan kuzala afushaka hle hero na mangani la ka bokisa su basel na sona bakona mana tande bedi module ke bakwa kufuke nomsango mabona la ka siandan la yam elikin gobe la bayela ma thons kensan la ka shkundula afushaka hle tande bedi module ke nderkwala ka mla mula and kesa suna sham and le ka ngwe la bakona shika shala ndele ba kurisiele tsi thabane thaba thaba mina swis mina lo go rumela nthabile radio on eka ngona ka mning bedi zen ko bala kupusha bana bana zala ka ngona ka bala kupusha ko kwanwa gwebane kusuka la ka thoma la ko kwan gabene ka makosha ena manana mare ya maswanga nkwana ka maswanga nkwana ko bekhla buruka pe bedi aka bana bana zala ka hetle mara dje bolo ka pe bedi ka langu mabasa la ka makosha la selvia makobela eksuka la ndauta ka mapoye la matiba percent maluleke la ka mapobela na hlula ne hlungwane eksuka la ka maswanga la donzo mabasa la ka hlanikila the twins ku hlula na hlatelo mashimze kusuka la singa view la ba fushoka hlano na bana ka hlesh ka shira ndleni eksuka la ka mahlathu ayetha ba ku let's go ni kesa zwana nesham eba ka manung thaba ka kamela e Billy Oshis Shembinyani e ba gorisele di jetleme ni komela kufusha bana bana zala ka kupfiki tsikana fulo mara ka nkora zamani la kupfuka zavudi o ena zavudi ena vuti gumba gumba ni komela kufusha bana bana ka percent maduleke la ka mapubelana donzo ma basara ka hlanikira Sylvia makomela la ka mapayila ena bana mama cancela ri singa view la ntukulwa ko kwa ngabeni ka makosha ba vushwa kahle no nabelero kahle Billy Oshis Shembinyani kwana ka hose siya ndani mapube block 18 kesile abakora manung tlabaka na kambe sosi iman ngwana nga kona la ai languti si sha hlanyana kunene zodwa ba go shinwa ni ri kwala ka nkomo 22b izodwa mnyoko mana Bethlehem and kesine mana Bethlehem kusuka landa utere ka nkomo 22b iman ngwana nga kona amkela shinanga ba go shela di gentlemen kwa bela go dzala go ndo famena wona je and kwa bela nfisha mazabala la grand farm la mana na wona ka mangena la madam speaker ka mana la ba fusha ka hle amkela shinanga kusuka gandana ka mabambe kesine amkela shinanga go mesha manzana ba go nora ba morning beds tlemelo di je and kwa bela nfisha la judgment ma shabala ar singa view ntu ba rona no khashla bekas dor plana ro ni mga nyela ka bokisela afusha ka hle go mesha manzana kusuka ka mana ni se block 2 ba go mana amazambala la grand farm ba go nfisha le mana tshabela la ro nongula teacher a job kusuka la grand farm la na free jones macha kusuka la dzingai village afusha ka hle ba shluba na kalakatha a grand farm amazambala ba laba a brenda mre kusuka la kusa la khorren la kar balala ba go shela di gentlemen kwa bela kusha e bodi masenyane ronald maluleke la mawala manes nkula la ka dzingdzing la na kensan lor bela nkula ka mapayela and kwa bela tlo lor ka pepe the a ka bana bana tsala ka pepe the ka khloma chimtse la singa view na hle tlo machinzo la singa view afusha ka hle no na bela ka hle e brenda mre mix la kar balala kusu ina le khorren kensan la kar balala kusu ina le khorren kwa manung tlaba ka kambela a lor maluleke la ba go shela di gentlemen kwa bela kusha di je abzala section a la kwa no war simara ka bodela na sisi virgin drove lance ka chama ndo lan ko bekhlabo ko pepe day aka Sylvia makobela la ka mapayeng la go hlona na hletelo la ka da ga singa view la ya na donzo ma basa la ka hlanekilana percent maluleke la ka mapubela afusha ka hlona na bela ka hle hi dlo maluleke kusuka la ka khakhana ba go danko ka ske e kore mana ngwana e mana suku na stembele la ba go shela di gentlemen ko bela kusha bana bana zarga ko bela kusha seswami na maria maswanganyi ko la ka maswanga seswami na e maria maswanganyi nobela ko kwa nwa ntoto la ka mapubela hle man hlekani e maria makamela ka papazela na masewe brenda mre mira balala ko bekhle bloke pepe they aka the twin six suka le ri singa view le ne ka matimba a person ma lulake la ka mapobela donzo ma basa la ka hlanekila ne le ka selvia ma khobela la ka mapayeng la langu ma basa la ka makhoshala ba fusha ka hlano na berero ka hle hi kokwane wa kensiwe mana suku na stibelana ka teko suka la ka mapobe a le pompo ke so tshinane sha ba gore manong tlhabaka na kambela i Well, some quite a bakur shele di jetleme and komela kupusha bana bana zira kana komela kupusherwa FM nya gelani la kim hlangola waterfall la midrendela na khazisa ka richard ri khotsa robeni ka shoko and title la richard matshela tlotloko la ba pusha ka hle all some quite ni rila nya gelani aka shoko folo kwa rsimati thomas bokona bakur komela kupusha unis simlambo la kusukara ka ndambe odzumerla and nesikona la ka dzing dzingla na gyan bolo kusukara ba yehla ba pusha ka hle folo kwa rsimati thomas eksukala ndawo thaka mswana and kesa swana mixero me am sirutana ka roye no bekala ka na o aralia ntana hlanga hloko i vele ikungo emena na wona i vele tsumashi ka ngwe tala banga kuruma ka kandisa kunene la ka WhatsApp number 0608875942 ila ufukaka osiya rungula ra wena ko dzuda banaro ko la ka number ra yo yale kaske so sine pumelele mixo ra mente ka bosungula sungula banga tirisa xanga xambori xa WhatsApp ku ba dzuda banaro indlela le
1: la ku vena nwina DJ Tlem kombela ku vapfusha vatsaka la vanhu vapfusha ku shem mama nkesi manwa olela nwa muta mona Pukani mikari mikuri litolo ni amtla kula vana ba n'wina kwalano mi ya tirha kahle mbu ya kahle mi ta kuma hi hetile ku mi lungisela manthwisela maya hina lamaya mani Maria maswanganyi kwele ka maswanganyi kwele na n'wina ni le ku switweni ku tove ti le ku vupfeni kwalano mani Gaveni na n'wina hi le ku switweni nyama yi kona kwalano namuntlha ku ta biwa nenge hinkwako miti leyi vanhu lava hinkwako a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ni tawa ncibilani kumeka kona DJ Tlemi kusuhi na xikolo xa vutivi xingolo ge na polo light ge tava van'wani tlhava tsi a wu ri na mburi ya ntshava
2: Kila kama paye mfukani, manpurisa kama paye mfukani, manako ana manmara waka bila kutuwa mfukani. Daa.
3: Mese pati, nzifu melele nzifu shavani manaru nzen. Kuna tatana mapeto Daniele Mavunda kandengeza, ilobo teka ntukulu wa minala wafukani. Kuna tatana masenya ni Ronald Maluleke, ama wa block 9 na muna wafukani. Tahete lela ntukulu wa wakati jamina, kunga manuwa shitichisha jise ara, akangove na nguna pfukani ka ngatikuloni wa mina vana vhenkwavo ava pfusha hi manana mari ya masanganyi mina nikwana ka masanganyi kwala mina le hasi ka vuhosi dzaka holeno wa machango ambatso avukati ndzwa mina mbo ya dango
4: sei hola bana ishile ishile landza ukombela ku pfusha ni papa akupuke thavele ya kumbe akama papila uka uzala vanhu mana bote mitaleni Uma keke ntumbi ya kwala kama tamle. Ya la ka hina mara. Ebe ku puka manje jana vele ka mchipise. Ah pukani ti shini kama. Shini manje o ke ntumbi ya kama na birthday ya kama wasa. Ebe ku puka kata joni ba mananewa. Ah pukani ti shini enkwene mpusha iko kwana kaveni ne aba ready. Tai ku mama. Ei otiyo so soko. Nikwala kama kosho, nikwala ndere razoa la bula mzambi na haiwa bebi tango paya.
5: Tawan tawa, uwe mapusha barbanara. Uwe nchutuma ni ala haka ngowe la haya, nikuwa kona sisi basanu wala manpuasa, nikuwa wapuki. Ewe nchutuma ni akwe, miale, akashiku kwande, nikuwa kona kukwana makapuli, nikuwa wana wapuki. Ewe ni ya le asukumekara nukubakona masewe shoko suwe ya nukunawana wapuke. Mkwala wapusha ya jara mtlengwe. Thomas Chaukula kashikumba kuna wana. Tanki itawantawa. Tzi.
6: Hey, Rishili DJ. Nkumbela kubapusha. Nkumbela kupusha le nunga nomen mabasaka mtabula. Nipusha ya masi Josephine atungwa nukashawasane. Niputa pusha ya both gezan class maluleka 14 bin. Lava pusha ka rona maleka nkuri hlayiseka DJ.
7: Rishile ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Man Violet Bavuka Jim. A pfukani mukhaya wa mina. Ni pfuxa Mansani Rivombo. A pfukani masangu wa mina kwala ka Jim. Ni hetelela hi ku pfuxa Man Agnes Ngovnam landza ka Jim. Loko vanhu lava pfuxiwa hi Mr. Clean himself. I papa pili kangala lume inkomo
8: Shilas day kaman makurele lavanga duma misavan kwa jigelela agiana rivoni go section Shilas day kaman makurele nkata richi kandambe Shilas day ka anwa remote iman flora makurele ama wa block 9 verile kampempe ya labisa Wala wanu wapushua iponyo waka makuwa. Aka ya shawala block 7 ya tukatare. Muna mazana vula vala. Menikese guru magari ya.
9: Kurula DJ Tleni. Tlava. Nukombela kuwapusha wa naru. Nipusha Gog Maura. Aska Sports Center. Fuka nika Gog. Nipusha CSV Jindovu. Wala Aska Chamandu. Netanta etisela hi mana suku na stembile kwala Limpopo ni ripukani kongoma leka hlungwane ya dia cake vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mukhenso na xivono kusuka kwala tikweni ra ka mapulu na khesa papatsongo wa swihlanu
10: Betlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa nsati wa boto wa mehe mama Mhluri le Robin ka xihoko nka dabotsiza eka lawa fukani squeeza eni pfuxa bot bila ka ndamhlongo la ka ndambi vaku a swi lavi wena eni pfuxa na botusan jema kam la ka ndambi vanhu lava va pfuxa mhani makhuvela ka ta boti richi ka ndhambi nkhensile muhaxi a ni
4: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki sesinese ka dzingidzingi ya xitomanini a va pfuki kokwani wa mbali kwele ka dzingidzinga ha maskral a va pfuki mandaheni kwele ka dzingidzinga khoneni kwele nyameni mi pfuxi vumacawu ka babu ka jim inko
11: nkomuni ta tekela vanhu ni pfuxa lava landzelaka ta sungula nkuzani leka siyandani a pfuka yini yini nkona furing manganyi ni laka mavalana yena a pfuka ekwini masinyana ni le majozi loko kulota matamani yele ke madlala nga se hakelele ka vhengere ka manganyi kuye ka majozi na va hinkwavo va xibuluso ka patitami hi siku ra donordag
12: ni teka fanuel magoda ra ka mukhoma pfuki ni teka mana goveka na vona vapfuki ni ta hetela hi boti leki ngoveni a vi hehli a va pfuxa hi four star store ka ndindani danke
13: Rixile muhaxi ni kombela ku va pfuxa ku na malume wa mina MT hodela masangu kusuka kwala ka xikukwana ni ku pfukani malume ku na mfana wa mina Musa Makhuvele kusuka mugangu wa ekopa ka xikukwana ni ku pfuka na wena mfana wa mi ni hetelela hi malume Gezan Thomas Mbacha Isiwana ni ku na vona va pfuki kusuka kwala ka xikukwana ni ku hinkwavo a va pfuxiwa hi papa Majoko kusuka kwala ka xikukwana i nkomu muhaxi
14: Inkomo khazi. Alright, abapfuki mani vonani Francine Nkuna leka homa 14 ya hala ka vumana anakanya la. Foloki wa risimati Thomas la ka Mswane ka va Timen Thomas Mgazi dunwazi pfukani ka. Hey, Roni Manganyi la ka bokisi pfuka Brian mina. Lava hinkwavo va pfuxa papa muhlorisi zeka Richard Ricotto ni kwala Robin ka xoko 7 dilani Inkomo khazi.
15: Se vula vara ndzi kombela ku va pfuxa vakokwa ngaveni laha ka makoxa va ri ku na ndyaku wa makasani mana wa anakanya la 14a ta kombela ku ya hi tlhela hi mhan'wazita ma hlangana ku hleka tumbe ti nga hlangana laha xitati xa vatswala swidrayi a va ri na mukacani wu loko ri ki tisansi ka lai tijanke papa u mama u tsotsora ko dya papa
16: Apsen apsen apsen apsen apsen apsen tlema DJ Mr. Pat mavula vala mpukene na moyi va pusha ku ri ku kota ka vanaru and ta pusha mana xikhongele kusuka ka sikhunyana abapfuki kasi kuna mhandla vula ku tsaka kusuka ka sikhunyana abapfuki nita hetela ku pusha ku kona risima kusuka leka bode abapfuki vanhu lava hinkwa pusha tla hlamisa mavoko hi kokwani swa boha kusuka ka makoxani kani lo popa hetla ka madabulu mbuyi amina vele na khatsa
17: Rixile DJ Thabang Thaba ni kombela ku pfuxa lava landzelaka va kona sisirini maluleke le ka nkurhu ya swifasonke a va pfuki ku na mavona Edson a vuhehli a va pfuki ivi ni hetelela hi ku pfuxa sisakandos machines ka mapayeni va pfuxiwa hi Gezan Class maluleke ka huma 14b tanke wevulavala
18: Rixile tlemo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na mhana Pepezi mhani Khumalo laha ka homu 14a ku na kokwani wa the junior Ajilongo ku na mhana Ixihluke 16 kuma leke ka ngove Jamela 2 mani langu va pfuxiwa hi leki ngobeni a vehle danke Brahmin
19: hello moya va pfuxa a ku pfuki makhelani wa mina Makhelwane wa mina ni vula mhana xihlovo a France vanhu va le France pfukani ka mhana hlovo swiphindini mathisa ma mina ma birthday namuntlha ku tlula na nhletelo tanani mi ndzunelelo ni ku a ku pfuki hosi mahlehlwani aka mahlehlwani ni vula kokwani mahlehlwani kwale ka malamulele pfukani kokwani mahlehlwani swiphindini kambe ka mama Khensey mathisa ma mina ma birthday hluli na nhletelo va birthday namuntlha kupuka mantsongo nwana sesi nwa mavona aka siyandani nwana sesi nwa mavona khosa kwala ka siyandani tano hi kongoma le aka hlaniki le ka vakokwani khosa wa birthday ya donzo donzo mavasa vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mamakhensi n'wahulela n'wamuti ya mona kusuka la risinga view.
20: Ni kombela ku va pfuxa Tlemi, ku na mhani a ni ka mihlanga laya ka swiendlani loko a va pfuki, ku na mhani Felicia hi lava kombaka wa mbali laha masikala ka dzimidzimi ni ku pfukani. Ni ta tlhela hi manese kwalaya xitomani ka dzimidzimi loko a va pfuki, lava pfuxa kokwana wa risima kwala ka Boden Kinsini Tlemi.
21: Muhaxi wa mina hambiloko nkoko u nga ri ndziri taxa, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. A ku pfuki mphana wa Goxa leyi aka Mapuva, mi xi va tela kokwani Magezi Maswanganyi. Ku pfuka kokwani Makapulo laha ka xikokwani, mi xi va tela va ka Mitileni. Tihetisela hi papa vuxokoxoko leyi a Sokomegara, a va pfuxa hi mhani Rikhotso ka njhaka njhaka Mandela. Bayi muhaxi wa mina.
22: Ahi, ni ta pfuxa van'wingi mhanisani Rivombole ka Jim, a va pfuki. Ku na mhani Rose n'wavhumani kwele ka Jim, u pfukani na n'wina. Ta heteleli mhani Elisa n'wankuna le ka nhlani ka muganga wa ka Mpenyisi, va pfuxa hi kokwa Gwevani kwale ka Thomobayi.
23: Tlemi honi va pfuxa mhani Jajani ka Mchipisi, pfukani mhani. Mhani Rikhotso munhu wa rivengo na vanhu eMunyamatsi le ka njhaka njhaka, pfukani mhani. Ni ku mhani Keila ka Mapayeni, pfukani mhana mina. Hinkwavo vanhu lava va pfuxa hi mhanihlekani wa Manyoni rikwala zone 4 ka Papazela, hlayisekani DJ Tlemi wa Mxexo.
24: Pfalaka xa DJ Tlemi emoni ku kwala kaya a Block 3 ka Minginisi. Swa vava maseve tiveka. Pfukani Ndixini, hu mama hu tsotswa hu rokoja misaleli yini siwari wa mina, pfukani na n'wina. N'wananga i nanti muni wo ka wu nga heli i Mtwana Bel Kwinika, na n'wina pfukani Ndixini. I Zayoni ange pfalaka xa amoyeni a hi tahanya. Danki.
25: Ahi mesta, ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Ni pfuxa kokwani wa Areka ka Nhombelani, ni pfuxa Gumbagumba Elias Novela ka Xihosana, ni pfuxa mhani Josephina Hlungwani kwala ka Xihosana. Vanhu lava hinkwavo lava va pfuxiwa hi kokwani wa Xingwavila ka Xihosana. Nkomo
13: xile DJ, ni kombela ku va teka ni va zuza ni boti Mayonasi Rikhotso laha ka Xikhumba mitirhikulo wa le vuxakeni, pfukani. Ni ta ni boti Jordan Judas la Gian Section FM tirhiwa ka Gicu, pfukani. Ni ta ni Musa Hlungwani laha ka K pfukapfuka mfowethu. Hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko Hlungwani emitirho le vuxakeni. Cece
26: ri xile DJ Tlemi, ri xile. A ku pfuki kokwani wa risima laha aka Bode, ku pfuka mhani Magoda driver teretere le aka Mapuve va karhi va rheta hi kamba ra banana va xava swakudya Giyani. Pfukani mhani Magoda. Tatisela hi kokwani wa Mpheso na xivona le aka Mapuve, lava hinkwavo DJ Tlemi va pfuxiwa hi munhu wo duma rexe, munhu wo duma a ri one na mugangeni wa ndhuna a yi ri ka na Mixava. A Block 20 ka Screen ku na papa xiluva na vafana ni lo tete na Mukhalabya.
27: Ahi Mr. Tlemi, ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka. Ni ta le ka Mapuve le ku na sesoro la Chavala la nka ta mfundhisi wa Goxa a va pfuki. Ni vuya la ka siyandhani ku na sisi Nomsa wa Mavona, pfukani sisi. Ni heta ni ya le risinga view, ku na mama Nkhesi n'wa holela muti ya mona la risinga view a va pfuki va hitisa cake. Vanhu lava pfuxa hi mavona Edison Rivili. Inkomu Mr. Tlemi. Until 6 o'clock. Bye bye, Mr. Tlemi.

0: na best day happy best day na kona mina be rwa man mare ba ka ngwa dekeni ba rwa ka nthlani ke mana mdona la ngo
1: me kompela ku bana velelo kuna nwana ko kwa ngaveni ka makoshe happy best day kuna ku hlona nhletelo a ri singa view e bana ba mama kesi aka nthlani ke ikona kore ka mapayini ikona e vi ene ene a hetisela na le nhlulani hlungwani aka mashanga ina hinkwavo vana ve le nari wombo ka mavona ngala jedango
2: driving and goded
3: yeah
2: driving and vote and goded
3: yo
2: driving and goded of goded eka vana va landelaku hlulani hlungwani aka maswanganyi hesete maluleke intombi ya mhani intombi ya hahani leyi na ba maluleke mhani wa tintombi wa ntombi na jaha kwala ka mapopu kwala kula ka sesi kula u kulela mitirho ya wena yi le kerekeni ku na ku hlula hletelo maximbi i thwisa leri a ri singa view vana va mama kesi lava ku na Lungi Mabasa ka Mdavula entikweni wa kwani Gaveni Silivia Makhuvele aka Mapayini Dondo Mabasa aka Hlaniki Mhani Javela Khosa aka Jim a naveleli mhani mahori ka mapuva a hasi ka sport setter
4: Happy birthday ka Lungi Mabasa xitukulwana xa kwani Gaveni Happy birthday ka Lungi na hletelo a ri singa view ni le ka munhu un'wana na un'wana birthday ya ka siku ra namuntlha a va lava ri va julete va mafumani kwala ka makoxi xibangi
3: mi ri gratis ka vana
5: kambe kwala ka mantisi ve ku na hletelo na ku hlula ni alright ni ri vana na vambirhi lavawani a va endli leswi endliwa ka mhana vona va kula va tlhela va kula swinene ngopfu na va ka hlungwani kwele giyani a va landzeli mikondzo ya vatswari va vona hinkwavo matiko lama ka hinkwawo lama matiko lama a va endli leswinene va ta kota ku kula kahle va ku tlharihile i matswatswani
3: kesa swinene matswatswani
5: amen
3: thank you mir gratis kamala wata bo etelela la shap eno toke ba aliru baba ipalela la ya kaske honfu belele mixer ba ente ka bangwanya ba nga kona la rcingwe la ti mo etelela kwa belela
6: aye dj
3: aye
6: en kombe ku bana belelo
3: ntaro ko
6: en na belela manja vela mngana wa mina wa mapela ni avakula hi ta tendeni sari ka xiyimo lexi hi nga ka xona ni ri avakulu mungana wa mina mhanivavakulu va teka poto va sweka tihove ta va kuma kwale makeke dj
3: ini vanavelela hi mana
6: i ntiyiso mari ya mazivila kwala ka xiyimo ngana lowu mhana hluvukani mina mungana wa manjavela
3: mhana hluvukani va byeleni gratis for Fidel Sadogan
6: for happy.
3: Hey, tonani, gratis profe del Sadogen.
6: Gratis.
3: I'm gonna chavla vlanma. Gratis profe del Sadogen.
6: Gratis for
3: him forget it. Okay. Ligazi, lali. Ambeta baba bai palerile endlela le mix ra mina kesa sinile ka hinkwenu ku nga kota ku xa xandle ka ngoro ko le ka mixo sa ra mhlalo ka mina and swa hi swa matimba swinene we can call it a day lo ka mina ni mranza ra love ni mranza ra mina na ba xinkwa ba jisa rfm ni ri gratis for fair del sa to ka hinkwenu ku na mhlanga la ku sungura ngoro ku velekwa ne le ka makweni wa me e trust mahlabani u kona la vendela ya ni kesa sinile happy birthday ka wena mfowethu kula kulela hosini landelela swinene milawu xika ngona clone papa tswari ba we kumbe vatswari ba hina endlela le ha mtsirita na mixer ave and kesa sinile ka hinkwenu ku nga kota ku xa xandle ka ngoro ko ka mixo sa ra mhlalo famba mina les era mona na mhlalo mina no ta tlhela ka kambe ku ta ku ra mhlalo ka ngoro ko lo fana ka morning pets ka jisa rfm reto ra rishaka 106.0 megas fm ri simla ri ku nyika ka rona swi swi ku suka ka zahara ri simra ko ri thwe kahle no ni way twaka kahle ntibambito ya kwantiso ibulelwa mkutukana mkutukana ebule kuri lembele 1987 hit 9 November bata hundza msabene lembele ria 2023 hit December hit 11 famile mina le mwah.

0: Yeah, loko longisa ka rokona vele 23 minutes after 6 o'clock la ka GSR FM 106.0 xihondo mikhova kahle kusase ka swinene mani kusuka ndhawini ta ku hambanahambana swa kahle ka albamulengeti wa kahle coffee box wa kahle ka bongi dube va ta kahle ka n'wina a va ku go around
1: it is exactly 27 kumbexana 23 minutes after the hour 6 o'clock on the dot Afrika-Dzonga ri xile mixer wa mina a hi yena mahamba wedwa namuntlha ma n'wi nyike swivitovitwani swa n'wina namuntlha ndzimi ra bele ya vafumakazi vhele hi le siku ra va20 inkombo n'hweti ya nhlangula lembe ra 2020 na 20 tsevu Afrika-Dzonga ri xile mixer wa hina ha ku amukela mixer ka xitixa wexa gan community radio co kambe xo siku ra namuntlha la ku amukelaka ngovini apenas aka i jara va lamuntlha i ntiko lava komana wa mina lava ndlanga mandla n'wana khazamun'wana wa xikoxi wa kokwani balati famba swin'we ka mixo siku ra namuntlha na Mr X lavamuna ra ku saseka swinene ngopfu Mr X khasa swinene ngopfu swa kahle ka tlemulo wa DJ na kona ku wakwa morning base 3-6 ku tile kahle mixer ka pfuxa kahle vana ri khona naveka the birthday na le ka mixo siku ra namuntlha loko ri veleko leswi leri fanaka ri happy birthday ka wena khasa swinene ngopfu lungulo ka mali fani mangu ya ku sungula siku
0: ya kasi swikhedzekhedze vhele swa nongonoko tanihi ntolovelo swi kona vhele eka mixo wa siku ra namuntlha ku sukusele kwalaha ku sunguleni ze ya dlina kahle kwalaya ka nhlokomhaka ka hi ndlela leyo ku ya ka khesa swinene vhele vatirhikulori hinkwavo lava nga va na wena ka kusuka kwalaya ku ta fika kahle eka mixo wa siku ra namuntlha ri se BBZ va kha tlakuyisa hi sweswo vhele tanihiloko tolose nimilelini ku hayi loko ni vuya mundzuku hi ta vuya kahle ri vambirhi vhele a ni nga hembi ma swivona se hi vuyi kahle na matimba mantshwa hi loyi munhu se u vuyile
1: hi yo phala ka xa u humelela bya rifu phela rifu a ri gongondi a ri lulamiselo wo rifu a ri fana na ntlangu mi nga ta ku hi ta va tsala xipapulana hi January ku hi December rifu that's why hi minkarhi ka ku tala Mr X ne loko ku ri na nkosi ku humelele nkosi ne a swi kona swa ku ni hava mali
0: ene swi nge endleki munhu a nga lahliwi
1: leswiya swa ku khomiwa i ku hambe ni hava mali i vula ku i nga va u ri hava mali yo ringana leyi a va bohaku yona but something nyana hi mhaka ku i nge vuli ku hava mali ngoswona ni nga swi yo pulaniwa wa loko ku ri ku ri a swi pulaneliwa hi ta swi tiva ku rindzini ku famani a hi pulanini ku va na mali so a nkosini hi humesa mali kwenu hi ku ro fika rifu
0: ene va vona it's like family ya swi kota ku loko no hetelelelani va ni dondile khana ku ya xikolweni va nga tsandzeka ku humesela mali na xikolweni mara loko no lova va ta hleka mali ni
1: lahliwe ku sala masiku mangani mfo hi tshama kanye lembe ra 2020
0: ka sala ku masiku moyini ni 127 wa masiku leswaku lembe ri kha ri fika kahle makume then roughly 3 hours and 71 vhele ni vhele 1000 ta kona vhele tiawara ta kona loko a langutisa ku ze ya fika kahle ka January at 1 2027 ndlela leyo ka tani ni tala ku vula ku ri mikarhi wo tala loko se u kha ku ti resolution ta wena vhele leti u nga ti pimapima ti nga fika ngopfu vhete swi tshikelisa sweswo vhele u ta swi vona kahle season leyi taku lembe leri taku
1: i wena lowu i khandziya taxini Mr X i fika xoweta loyi nga tshama kusuhana na yena loko u heta ku mi xoweta a humesa phaketi ra swiwitsi ra tiholo sa ku nyika i nga titwa njhani
0: sovula ku sungulaa
1: taxini i fika n'wi xoweta neti u heta ku n'wi xoweta a a pfula xibekana
0: a humesa swiwitsi a ku nyika ya kuna moya ungano komba saseka kutaku ya
1: unwa xikhumini munike xiwidzi mbundulu
0: seriously wa wona kahle kahle mkarhi liya ya ti mask ne yo a iri kahle ngopfu because a ungata swi twana ku munhu anga va hlambini nomo kumbe anga hlambangi ani mask a pfale nomo se sweswi wane se u ta yini yelo ku munike xiwidzi
1: te dangi mara te hi okay a munhu wa isa
0: a nda ta buta swona ku i munhu wa yini mara a onikiwa
1: xiwidzi aniba
0: ya ne
1: a ni swi twisisa ku i na mahungu ende
0: mara hi leswiya swi u kuma ku a hi timhaka ta ku a miyela nkarhi wo leha munhu a nga vulavuli se loko a ya vulavula laya ku huma ndzilo
1: Afrika-Dzonga Jesus Spice FM ka Facebook na riqingho 060-8875-942 ra vumune namuntlha siku ra swikhongelo swa manana fambisa sweswo hi khongeli Mr X
0: hayi mani
1: tshembonyati swi ndzi tekele malemba ni nga tlhokomhaka swikhetsekhetse swa landzela swa nongonoko good morning rixile keep on tuning

0: lembe ya makume mune futhi hi hubo yelehle ya thwandu imsimuntu ngozi kwaleswa kuyihumelerile mugangeni waka Josepha eka Malamulele hi 15 ta ngweti ya February lembe ra magidimbiri na makume mbiri na 2023.
1: Alright, Siphiwe Hlongwane wa malembe ya 25 kumbe xa wa makume mbiri tlhanu wa malembe ya vukhale u nyikiwile xigwebo o xa comment wa malembe ekhotsweni khoto ya Thohoyandou. Hlongwane u dlayile Jabulani eGabide wa 40 wa malembe ya vukhale emugangeni wa Josepha ehansi ka xiphorisa xa Sasalamani kokwala xifundzeni ku xa Limpopo hi 45 ta February 2023. Khoto yi twile leswaku Hlongwane u tlhavile Gabinde eMukwana ku kondza humba yi olela nkumu.
0: Ya ilisha na kweta kubani karenji kavara vel ndlela le kasi tiro wa kutengwa ka mlandzi ya nwasati loyi ehlwa ka inantu wa kudlaya nwana wa yena u ntsilo kahle emahlweni ka ngweti ya September le ngeta ba kare ile ngidisa ivona kuri tsana ki nandulu wanu ta ba khofamsa kweni kasi mehle ka tireli wa loyi anga khomwa hi maphorisa eka ndhawu ya swi ya pfuka o ari thambo u langiseriwa ku ya eka hoto ya magistrata kwala ku fambeni ka masiku mehle ka tireli wa ikhomwa hi maphorisa endaka loko akumekile na swidzidzi ya risi somali yo hinda 200 million kare lo a chika eka xi ya pfuka lexi xuma etikweni kumbexana ematikweni ya le handle swidzidziharisi swi tekiwile hinkwaswo kasi muehleketeleriwa i le xitokisini eka nkarhi wa sweswiwani u ta va kha a ya ka magistrata ti hlamulela ka swiehlo swa yena.
1: Tlhelelanyana ka hungu leri hi nga va hi kha hi vulavula hi rona le kusunguleni hi ta tsundzuka ku no eku hetiseleni laha hi nga vona hi vone hi sungula hi vone Constable Thobejani lava a nga va kha ni ka vumbhoni tanihi mbhoni ya mfumo loko hi khari langutisa eka Polokwane magistrate court kambe ke ku vuya hi xa mundzuku hi vona kahle munhu wo fana na Colonel Daniel Makuwa ekusuka kahle eka Hawks laha a paluxaka leswaku va langutele ku khoma vaehleketeleriwa van'wana eka nandzu wa
0: kahle
1: nasati Charlotte Bane kase labambiri ita tsunga ba ihlwa hikuva va yiva timali ta bafi va mindangu le landzelaka se kuna mindangu yo ringana mune Mr. X a komisaka timakata kuri no se ilahlekeliwe timali ta bafi nga vulavula kahle indangu wa ka Maswanganyi wa ka Mathabata wa ka Mashi na wa ka Muage lo nga paluxeka eka siku ra tolo se wa komisa timakata ku kumbe xana Colonel le va hlamusela timakata kuri no hi vulavula kahle Colonel Daniel Makuwa komisa timakata ku ka na vanhu va ku tala swinene ngopfu ku na vanhu lava kuma ku loko mali se yi fikini ka lowa n'wanuna ku na laha a va hetelela va transferiwa timali leti so hi nga langutisela ku khomiwa ka vanhu va ku tala swinene ngopfu loko hi karhi langutisa leswi paluxe hi kusuka kahle ka Colonel Daniel Makuwa wa kusuka kahle ka ti-Hawks laha kombisaka timhaka ta ku minandzu leyi i kulukumba swinene ngopfu loko ze yi fika ka vakhumenaro and va ha langutisela ku khoma vanhu va ku tala swinene ngopfu lava va ka va kha va khumbeka
0: ande loko karhi langutisa lawani loko kha va pimapima va hlamusela timhaka ta leswaku ri mali leyi ngetelele va yi karhi yi huhisiwa kumbe yi tlangisiwa yi fika kolomu ya ka va 4 million leswi vulaka ku ri laba nga hetelela va va kha ri va cincanacincana timali na akhawunti ya Gagashi swi ku taniya yi nga ku na vo va ta hetelela va va kha va ya mahlweni ya huvo yo tshinya va va ya tihlamulela lava nga ta va kha va vona ku ri xana ku swi tava swi karhi swi fambisa ku yini kasi nhlayo ya le henhla ya vahlapfa lava huma kahle laha tikweni ra Zimbabwe lava nga laha atikweni lava nga khepa exitichini xa maphorisa xa makwini va kombela mfumo wa tiko ra Afrika-Dzonga xikan'we na mfumo wa tiko ra Zimbabwe leswaku va va pfuna hi swimbalo na swin'wana na swin'wana kumbexana na swo famba va va ta kota ku va va karhi va tlhelela kahle etikweni ra vona ka vahlapfa ku vikiwa leswaku va na mavhiki ya ku hlaya swinene va kha va tshama ehandle ka xitichi xa maphorisa emankweni loko va hlongoriwile etindhawini ta vona lomu va tshamaka kona.
1: Right ka Afrika-Dzonga hi swin'wana swa swiviko vhele swa hi khomele swona top stories making headlines when update hi fundzeni ku lexani popa it is exactly 4 minutes before the hour 7 o'clock Jarabalandla Mr. X on the news desk luya lungulewa khama lifana hi kanzila
0: hayi ma
1: taka khansala kahle malembe ndza ku mina Mr. X eka mixo sukana namuntlha suka kahle ka mafiki zolo emlanjeni I fa Mr. X vuya kahle ka second hour good morning

0: between the state and that just the plea continues agreement. Whereas the
1: Rorogoro ngoro gemeta maongo ya awara yankombo kotlhelebo eleleka hongwe leri fambake mahlweni ka awara leyi xitereka lexi khumbaka madzana ya vatirhi ka bindu ra chukele ka xifundzankulu xa Mpumalanga hi leri ri nga nghene ka vhiki ra vumbirhi ya n'wini mahungu ni vanona eka awara ya nhungu hafu ku bela ra nkombo ta vuye kahle na tinhlokomhaka vuxe
2: Mahungu lawa yi tisela wona handle ka ribengo kumbe ku buyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelana lepfalepfali. Pastor Mukhuva Venda Anointing Services hi ku fambisana kun'we na minister Lufuno Dakata. Xana u le ku hluphekile? U loyiwile? U le ku tsandzekeni evuton'wini? Xana u ta tshunxiwa? Eka xikhongelo lexi vitaniwa na vana va xikolo va ta khongeleriwa va basiseriwa vumundzuku bya vona.

0: account na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop nosses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kalimbilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela savuki water drilling Jean Care Private Clinic lay it clinic lay pfuna ka mani na mani na swona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
1: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
0: ti-arv mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asthma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix arenge ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 Jean Care Private Clinic the heart of good healthy care
2: Pastor Mukuva Venda Anointing Services fambisana kou wena minisitalo funa dakata xana u le ku hluphekeni u loyiwile u le ku tsandzekeni evuton'wini tana u ta tshunxiwa eka xikhongelo lexi vitaniwa na vana va xikolo va ta khongeleriwa va basiseriwa vumundzuku bya vona ntoto lowu wu hlasela vubihi hinkwabyo ntirho wu ta teka ndhawu unity fellowship check a xisahulo crusade ya ti 27 august 10 a.m kasi night prayer ya ti 28 august 6 p.m ku fika 6 a.m a worship house ku ngheniwa mahala jehovha yi nhlamulo destroy witchcraft restore the church and the nation ku kuma vuxokoxoko bana riqingho eka 076 402472 UPN the power of God at work
3: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@meka.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
4: La dumadwe giyana malamulele ya tinyungujisa hikuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u dukumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 special leswi kumeka ela duma giyana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score
5: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va ku khomile special lowu swi ta ka 30 meters i 17300 35 meters i 19750 40 meters i 22200 45 meters 24650 50 meters i 27100 55 meters 29550 60 meters 32000 65 meters 34450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41

0: HW Makhuvela, the legendary ka xidzumba Afrika-Dzonga malamuleni 46 after the hour 8 o'clock Afrika-Dzonga le ka wara ku etelela na Mr. X Cancer stone ngopfu la tihlokomhaka kusuka kahle ka mutirikulo lungulo wa ka Malefane i jara valandzi Mr. X famba swin'we on the news desk nte ilungulo wa ka Malefane awara nkaya henhla ka nhloko loko yikungo u vuya kahle lowa ntombi i hambi hi swona hambi lowa ntombi hambi lowa jaha na mahungu ya awara ya nkaya
1: wa sungula
0: Mara lungile ta va ri kona.
1: A u tivela ku ilungile ku imanuna ku
0: mongwa sati.
1: Ha ilungile.
0: Ti va hi yena Jehova wa yena. Eh boyi kona maka siku Mr. X uri a nge fambe anga ibyalanga leswaku iba ikha hi langutsa yini vele ka mishwa swa ramu. Eh Mr. X.
1: Do you inherit your friend beef?
0: Yo.
1: Whether they are fighting or wrong. Yeah. Wa ti nghenelela na
0: yeah.
1: Ti beef leta ta ku kuma ku ti chomita wena ba business beef beef ta vona vanga vakha va phikizana hi ku vulavula kumbe valwa xana wa nghenelela
0: in short ku holova ka mungano ka mungano wa wena
1: yeah.
0: Na vanwanani vanhu wa ku nghenelela na
1: nghenelela ke
0: mungano wa wena hi loyi i tekeliwe nuna hi loyi selo ka ku holovisela wa famba na yena na i kuma a wa n'wi hlamuli na munhu ya ku ri munhu loyi a holova na mungano wa wena na wo holova na yena na
1: yeah.
0: Does
1: it matter what Steve Akuba Holovela yungu wa Steve? Mara wa genelela.
0: Kuma sati nga ahlamulani kuma kwa loo ngwano. Ano, say wa ahlamulani again. Shuku siya kui Mr. X.
1: Ya, shukaratango liko sifika kwa la.
0: 060-875-942. Ay, tula, babshin.
1: Ahi.
2: Ahi, mashaka.
0: Ya, ngalas, beg.
2: Ya. Ah, wana na mkita ye na man.
0: Ya.
2: Hey, ninga ngenelela ti makata munu wanyanuk. Nong genelela evi meva ta ye na man.
0: Ya.
2: Hey, ninga ngenelela ti makata.

0: Hleka.
1: Ekutweni.
0: Thank you.
2: Thank you.
1: 060-8875-942 mindoko loko ba hlamulana mi ya sala quick.
2: Leswi swa swa mikuma kuni leswi swa loko munhu a tekiwina tsama kha holo vana nuna iba tsama kha reporta kaya. Swi endleka mi rivalelana. Batswari ba wena benge ngwe.
1: Ah zonda luyana.
2: Avshini.
0: Avshini mpukeni.
1: Epukeni minjani?
0: Epukeni.
1: Angolani.
0: Tiva ta wena ngeneleni. Angeneleni avitsongo.
1: Mara mingana mi ri na yena.
0: Kumba ne. Ah vangana aka swa hina mara azi pick up makata.
1: Mara mina yena na, mina yena.
0: Mena vangana na mungana. Mena best friend ina enti ba famba ene kuma usini vanga ku vona vona. Angeneleni nalo hune na vangana valavo.
2: Oh motsika ti tolana.
0: Eh?
2: Motsika ba lwa.
0: Wa boeka engeneleni. Loko ba tsana na mina loko ba ta ku dzela ku se ha vuyelelana.
1: Ne metwe.
3: Yeah,
2: Okay, kisi sunele madam kateko.
3: Yes, sir.
2: Thank you. 08:51, 9 minutes before 9 o'clock. Tawake ambarele kawara kateka sleki kuta kuna laga noboro 060-8875-942.
1: Robe laga sleka kanzi soo wari itoweka 060. Tunzu ka nambare, kanzi soo wari itohunga hundi minete. Au fumele nguwa urume laga sleka kanzi soo yunda minete kana ngunu kulu wani. Abshin, Rishin.
2: Ahi. Yenda.
4: Hello.
1: Ahi.
4: Natwala kumbantwala.
1: Natwala kusaseka.
4: Ngumuntu.
2: Matwala, mtwala kahle, yena ni mahlweni boti strike.
4: Ah, mina jara wala zona tingena.
1: Yo, namdiba ngomsavage.
4: Khumya mina ni fanele ipona mtheke, una problem.
1: Seke zobusavage zo boti strike.
2: Ibe batsika chome bagwaza nwina.
4: Ah, mina tingena chume mina munhu randa na ku pfuna na ku mhleketo na swin'wana swin'wana.
2: Ei man chume ngwine boti strike.
4: Pikani.
1: A pikani ra mngane.
2: Ha una chume.
1: Ha una chume.
2: He pikani una chume na ndi hlayisa boti strike.
4: Chume mi pikani.
1: Okay, khasa swinene ngopfu.
4: Sira ku chume mi ya problem na tingena.
1: Mara pikani he na sati na. Oh, that's what we're doing. Bye bye, body strike.
2: Pikali vara na body strike.
1: Was bala ko magale ku sinya so fana
2: so vela.
1: Ana ku hlamala, avala sati. Aba ta jeletalala, so bi jeletalala hi rikwe. Na pikani, kantsizo la.
5: Ungena yena ti magata munhu wana swi kahle swi bi ngopfu. Vho vambiri va ta tlhela va hlangana ene va nge ku byeli huma ka swona a nghenelele ka xihi xa munhu un'wana a vona va ta hlangana vo vambirhi mani ma huri kwala ka mapoko kwa dyona na vusula danku
6: vaxi va mina vo saseka ku nghenelela ka mina ni ngo ringeta ku yi lunghisa ni va lamula hinkwavo ni va advise ku nga ri ku nghenelela ka ku ni dzonda wun'wana i mani gini ma thevela ka maxanganyinkomu
7: mina ni na yena munghana mara ani ngheneleli ka swi swa yena hiku mindzi ku ta tlhela a njikela mina ni sala nghozini ivi va tlhela va hleka mina na vanhu a danki minginaxa mina selfi na hlungwa n'wamihlawu njhela ka xikokwana mugangi wa ndzwendlani danki
8: ana yi twa nhlokomhaka hayi mina ni nga nghenelela loko ku ri ku ni twe mhaka ya kona ku sungula ku yi fambela kwihi lokurukwa ko va swi swa swo va holova ntsena swa timayinanyana at least ni nga vula kwa hi mungana wa xitshikini sweswo mara loko swin'wana swi swo tikatika swa va ka mhani swa yiniyini hayi laha ni ngheneleli ni n'wi tshikisa tano andleswi loko ku ri ku n'wi byela hi ku ni nga n'wi hlamusela

0: hayi lo mntu sumkana sendisilise sendiseliswa ha so silave ndlela yale danko amina ntikulo wa xinangala na ka gongoni
1: ah ntikulo wa xinangala ka gongoni
2: hayi vanhu vambirhi mina ani nghenelele hiku na loko se va hlangana vingeni byili no va tshika vandla leswi va ndlaku swona ntimiyelelini loko va hlangana se va hlanganiwele n'wamilandzwa mhandlovu va vula sweswo na ka jim nkomu.
3: Alright, tibeka hi teka yin'wana mikandziyiso Mr. X va nga rhumela kahle va yingiseri ku na kandziyiso la
4: njhani milandzwa Mr. X mina na tinghena ku vaviseka ka mungonomi ku vaviseka ka mina se swi fanele swi ni vava leswi na hi ya twa ku vava ka swona mina ni fanele va ni kha ni twa ku vava loko holova na munhu n'wi pfuna ku hi holova loko va lunghisa hi ta lunghisa hinkwenu hi ta lunghisa xikan'we i mhana ni talo la ka thamo tlangi
3: khesa swi tone ngopfu vamhana ni talo la ka thomo i fika njhani ka xiyimo xo nghenela timhanga ta vangana
5: kahle kahle a swi laveki
3: kumbexana swi hi ku ku nghenelela loko leswi katsa ku vitala mina nghenelela
5: ya swi laveki ku nghenelela
3: e leswi katsa ku vitala mina ku na ku munhu a nghenisa la vitala a ku hayi na luya u hanyaka na yena u n'wi byela yeyi minaene
5: hi minkarhi yo tala loko wo langutisa laha vanhu va nga hetelela va kha va nghenelela kona ku vaviseka loyi a nghenelelaka hi minkarhi yo tala ene van'wani va kona va hetelela va tlhela va dlayiwa se a hi languseni ku tinyimpi leti hi ti nghenelelaka hi tinyimpi ta njhani
3: ku ni nga ngheneleli vito ra mi ri nga hoxeni loko u lava na munghana wa mina ni u lava ni swa wena ni nga vuli ku na luya na munghana wa wena luya na hi na tona se swi koma ku ni fanele ni nghenani na ho loko munhu a nghenisa vito ra n'wina Mr. X nghenani
5: ni nghenelela
3: a ni ku nghenela vito ra n'wina
5: mara loko ku ri ku o vula just nje ku mina ni tshama kusuhani loko vo milandzwa
3: a nga bayisi anga
5: bayisa afamba busa ya boy never gari bulelisa isho sho vayingisele kusuka ndawenta ku hambana hambana la mi khoma kahle mi ri kona ka mara modike se famba ndo happy birthday aka fungo maluleke kusuka la ka ri bungwani la wona bulelwa kahle hi mana yena xongi maluleke na kokoni wa yena kokoni rose maluleke kusuka la ka ri bungwani la akule funga akula ringana na ndlopfu mitiro ka happy birthday he fungo malume be ku navela birthday mwana sisi
3: iyo makheke makheke eka wena mchana mzala ntukolo hinkwaso ra sukula kahle swi tane ngo vukula kulela muna tunets tseba kahla warra ya sa hlongoriwa alright I found Mr. X Richard Majeka na makhasa sisters vanga ka gianya vana ba 6 ntsawula kahle papa boy papa romona ku tsusisa kahle ta vana benza ku tata minzoko yo chayisa mare ni vula ntiso hi chayisa
5: so
3: so so
5: hi so swezo
3: hoy boy
5: hoy tirhi

0: elisimra kahle ngona bangisirwa mina ba grand yeka kusuka kahle ka Luther Vandross ngona bangisirwa mina ba could dance with my father yeah I famba ni angena kahle kumbe ba ikhengenisa so swaka nongenoko wa mid morning life ekwela ka station cha ngwe cha Shiranzo cha GCR FM at the voice of the nation ngona bangisirwa mina ba kurandeka mina na ngwe ta ba ke famisa so swiwani eka mpundu wa sukura na muntha ngona bangisirwa mina ba kurandeka mtamke mfamba kahle na mina marileni wa ka Shirenza Ntombila ka mahumani le wani kusuka kahle ke tindhawini tiya ta ka bungeni ka xitachi ni kheni huma kahle mutini wa ka Perita n'wina mi ntiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we I ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi yeni ni ha tiphina hi nongonoko na ku tshama na ku kume leswaku a yi kona na minongonoko leyi nga hundza mi ve mi tiphina kahle hi yona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka Randa ku tata khansa swinene ka xipano lexi xa BBZ ba sungule kahle ka awara liya ya ntsevu va ta gimeta kahle ka awara lewa ya nkaye Department of News ifamba kahle na Lungile wa ka Malipfana kumbe Lungile Malipfana hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka jara va landza na malume X ni khansa swinene ku va ni khanseriwa kahle tintambu 060-875-942 i nomboro ya riqingho leyi mina u nga ta va ke famba kahle yo eka www.userfm.co.za that's our audio streaming n'wina vayingiseri va mina Facebook page ya Xitichi xikan'we na TikTok page ya Xitichi hi laha mi nga ta va mi khe mi ni kuma koka at GCR FM kasi ke mi nga ni kuma kahle le ka Facebook page ya mina at ntswalo yin'we kumbexana Instagram being Marilyn and then mi ni kuma kahle that other side eka TikTok page ya mina being Marilyn hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka otherwise ke a yini ni ya languta ku ri nongonoko u tshamise ku yini ka siku ra namuntlha tanihileswi namuntlha ku nga siku leriya ra swikhongelo swa vo manana hayi kona mani khe ni ku TBT hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina n'wina hi va hi khe hi sa sweswo mahlweni kumbe khe va hi khe hi sungurisa sweswo awari yo sungula hi ta va hi khe hi kuma kahle letibaka huwa letibaka bembele laha tikweni ra na ra Afrika-Dzonga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka and then hi vuya kahle le ka nkarhi luwa wa quarter past 10 ya kuma kahle nhlokomhaka mina na n'wina hi tihambana laha ka 10 to 11 loko hi siwa ka nhlokomhaka hi nghena kahle ka xiphemu lexiya xa ku va hi kuma risimu ra siku hi nghena kahle ka wo ro hetelela ku na swiphemu swimbirhi ntsena ya kuma kahle xikhongelo xa vamanana tanihileswi namuntlha ku nga Thursday n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka and then hi tsutsumisa sweswo ya kuma kahle ti-birthday wishes hi ndlela leyo loko tshuka ku ve na swin'wana exikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update ni mi byela ku ri hi suka laha hi ya kwini hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hashtag eka manamani va nga le ku fambeni kahle na mina ku antswa kusuka tindhawu ta ku hambanahambana n'wina vayingiseri va mina ni khensa swinene vayingiseri bya n'wina loko u nga ri n'wina nongonoko a wu ta va u nga va ni kona loko u nga ri n'wina nongonoko a wu ta va u nga olovi mara otherwise ke I really appreciate you guys vona siku ra kahle ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela hashtag ka vamana hina na vopapa hina vasesi wa hina va buti wa hina lava nga le ku yingiseleni ku antswa kusuka tindhawu ta ku hambanahambana le ka 106.0 hi khensa swinene vayingiseri bya n'wina hi ndlela yaleyo otherwise ke ti-department hinkwato hi khensa swinene mi va na siku ra kahle mani emahofisini kasi ke hi ba mandla hi velela lava nga le ku fambeni kahle na vona lava nga le ka xo famba xa mani na mani siku a ri saseyi ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela mi chayela khwatsi and then hi ba mandla hi velela ka van'wa ximahusa siku ra n'wina a ri saseki profita namuntlha a hi hundzi ya tolo hi ndlela yaleyo hi leswiya ndzi tsumisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani khe ni ku hashtag eka vanhu hinkwavo lava nga le ku yingiseleni va ri amasaluni kumbexana ti-restaurant siku ra n'wina a ri saseki mani ku navela ka timbirhi ta n'wina a ku yi ku ya humelela titlaenti ta namuntlha hayi kona a ti nge ndlamundlamu mi va na siku ra kahle otherwise ke hi leswiya ni ba kahle mandla ni velela ka lavaka ku nghenaka kahle mitirhweni ku fana na mina hayi siku a ri saseki ku ya mahlweni lavaka ku chayisaka moya mi ya tiwisela mani siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni ti-brick layers ta hina ya khensa swinene vukorhokeri lebyi mi nyikaka ku byoka vutomi bya siku na siku xikan'we ka n'wina lavaya va va ku va khe va tirha kahle a ti-brick yard ta ku hambanahambana siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi ba mandla hi vuyelela hi ndlela yaleyo ka ti-truck drivers ta hina siku ra n'wina a ri saseki ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina va ku rhandeka TBT ya mina yi tsutsumisa kahle ni yi copa ka ti-department 82 kumbe ka swiyenge swimbirhi xiyenge xo sungula hi lava va ti-petrol attendants lavaya siku ra n'wina a ri saseki we really appreciate you ntirho wa n'wina a wu vona mi nga tiva ku a hi mboni mani ya mi vona kwala ti-filling session ta ku hambanahambana siku ra n'wina a ri Brighton ri ya mahlweni eka siku ra namuntlha ku navela ka timbilu ta n'wina ku ya ku ya humelela and then lava vo 2 hi lavaya ni tsutsuma kahle ni isa kahle ka varindzi swi nga khatheleki ku ri u murindzi wa le kwini mara xikwembu xi mi pfune xi mi katekisa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku yi kuya humelela that security company yeleyo i nga ku vongo mi promota va mi nyiketa kahle xiyimo xa le henhla kumbe position yena ya le henhla hi ndlela yaleyo otherwise it's only 28 minutes past 9 loko hi kumaka ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomu mi mbaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzekani ba mandla ni belelale ka vanhu lava nga le ku fambeni kahle na vona eka Facebook page ya xitichi Mr. Timan Mathe na mbona kwalano ri singa view San J Makamu mbana siku ra kahle tova ra nhova na mbona kwalano Andani Madoba good morning to you too tiyiselani kumbe tiyisani Maluleka Sifasonke na mbona kwalano ni vona kahle munhu wa ku fana na Malatihokana mbana siku ra kahle kunene Zodwa na n'wina mbana siku ra kahle ni balekisa sweswo ni languta kahle le ka TikTok page ya mina ni languta ku ri ni famba kahle na mani Mendrick Captain mbana siku ra kahle Sithole kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mombo hashtag eka n'wina Ndlovu hashtag eka Boss V Khatu na mbona kwalano Oli Keng hashtag eka Nzalama ni ba kahle mandla ni belela ka munhu wa ku fana na Prophet mi vana siku ra kahle Lucas hashtag eka wehe Miri na mbona kwalano ngonyama hashtag eka wehe tinyiko novela ni ba mandla ni biyelela hi ndlela yaleyo Zala hashtag eka wehe otherwise ke siku a ri sasekeni ri ya mahlweni mitiphine ni nongonoko nkarhi loyi nga ka wona momi ni baleka ndzisima kahle ni minika kahle tinhloko mhaka ta mahungu na lunghile Malifana.
1: Riendlebe lead within soko makata mahungu eka GCSFM
2: vandla ra Build One South Africa ri langutire ku va ri ta nghenela mihlawulo ya miganga eka 24 wa mimasipala xipekara xa palamente u ponile ka xikombelo xo pfumala ntshembo enhleni ka kwalano yin'wana leyi ka awara ya
1: Riendlebe lead within soko makata mahungu eka GCSFM
3: Tikwanisha bol jikele lava iva gori va madi lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri langungana thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump Leswi katsa na installation ku borela mati mitara i R300 3 meters steel casing i R2500 transport i mahala loko u nyika custom u kuma R2500 u nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bol jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
4: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RNA a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlayalanga kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
5: Ya sindzuka loko nhloko yi sungula unga se vulavula nchumu a swi ri mavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
6: Pastor Mukova Venda Anointing Services Loko fambisana ko wena mani talofone dakata Xana u le ku hluphekeni u loyiwile u le ku tsandzekeni evuton'wini tana u ta tshunxiwa Eka xikhongelo lexi vitaniwa na vana va xikolo va ta khongeleriwa va basiseriwa vumundzuku bya vona Ntoto lowu wu hlasela vubihi hinkwabyo ntirho wu ta teka ndhawu Unity Fellowship Church Xisahulo Crusade ya ti 27 August 10 a.m. kasi Night Prayer ya ti 28 August 6 p.m. ku fika 6 a.m. Worship House ku ngheniwa mahala Jehovah I nhlamulo Destroy Witchcraft Restore the Church and the Nation ku kuma vuxokoxoko Thing. Eka 076-540-2472 UPN The Power of God at Work
7: Dingo Ops Transport and Logistics Lava, iba mwane bagu isela go pasera wena La ulaba kakona Va deliver go suga egiane Kuya hila wena ulaba go pasera wena Ria kona Va squata go deliver fenchara Building materials Agriculture products Goods and merchandise Nasho mwane so tala Shilo sa wena Shifika shlaise kile Nashona Shifika inkari Va phone ili sheshi Eka 063-025-7873 Kumbe 076-682-4086 Kumbe iba WhatsApp Eka 073-312-1949 Ungaba rumelana email eka delightandsakelo2@gmail.com Dingo's Transport and Logistics Moving you, delivering trust
8: Merlin Sirinda Merlin Sirinda Solo yiwe Merlin technology swi ku tshineta eku swi na hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko

0: vuntshwa bya thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamu.
1: Merlin Sirinda.
2: Solo yiwe Merlin.
3: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@meka.co.za. Mabunda Attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

Ya tama digido ibitra risimu ra kona nguna vangiseri va mina va ku rhandzeka risimu suka kahle ka Carlos na Zaida Chongo nguna vangiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke kusuka kahle le Mozambique na ku tshemba na ku pfumela swaku a yi khona mara ku tiphinini kahle nongonoko wa mid morning life kwala ka station xa yena xa xirhandziwa xa GCRFM it's only 13 minutes to 10 a hi tsutsumeni ya kuma kahle leti baka huwa leti baka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi languta kahle xifundzeni nkulu xa Western Cape va hlamusela timhaka ta ku ri the Western Cape Blood Service va WCBS va le ku kombeleni kahle ti-all donors ku va va va khe va donata across the province n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka laha va kombisaka timhaka ta ku ri province ya vona kumbe xifundzankulu xa vona xikhwama xivixivi loko swi ta ka timhaka ta ku va ku khe ku doneteriwa vanhu ngati swi ti kombe ingaku vanhu vo tala kumbe xana majority a va ha ri ku doneteni or it's either there's a lot of people lava nge le ku needeni ka ngati n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka so hi to tin'wani ti nge le ku beni ka huwa teto kasi ke hi yisa mahlweni va hi khe hi languta kahle leti baku huwa kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ni le ka matiko akelani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kuma ku ni joyina mi endle swona hi tsutsuma kahle hi baleka hi languta kahle ntshamo wa khoto wa case leyi nga kona against the ndodana tuma la akhiziwaka hi kuva a dlaya ndyangu wakwe ivi a baleka a vuya laha tikweni ra Afrika-Dzonga kusuka kahle a UK kumbe United Kingdom sungula vayingiseri va mina va ku rhandzeka i ta aphiyara kahle khoto ya magistrate eka siku ra namuntlha a Johannesburg lowuwani i va a kha a hehliwa hi milandzu ya transpassing n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga u huma tikweni ra Zimbabwe milandzu leyi ya ku dlaya nsati wakwe na vana a nga tengisiwi ngopfu yona u tengisiwa ku va a tela

0: Okay, right, ngona ba ngiserva mina ba grande ka vhe ba ikhengense sweswo ka xiphemo lexi xa nhloko maka. Ngona ba ngiserva mina ba grande ka balexa sweswo ya langta kahle kuri nhloko maka yitshamise ku yini. Ngona ba ngiserva mina ba grande ka hitsimisa sweswo hi leyiwa nhloko maka yitshame indlela leyiwa. Loko nwina motshuka mithole mtiri kwala kaya ena endlwini kumbe ku hlantswa swimbalo kumbe mtiri ye lendlwini kahle kahle hi swini leswi minga ta n'wi byela ku anga swi endli na kona hiko kwala ho kayini 0608075942 naba ngiseba mina ba kurandeka loko motshuka mithole mtiri kwala kaya wa ku tira mtiri ye lendlwini hi swini leswi minga n'wi dzimbisa ku anga swi tiri na kona hiko kwala ho kayini 0608075942 mina na n'wina hi ta va hi kha hi yisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha mingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
1: xivutiso futhi mehe ni to byela n'wehe mi nga vana mi nga tiveki to tala munhu loyi a tirhaka endyangwini wa wena a rhun'wini ya wena na ku hlantswa timpahla ta nwini wa wena u nga n'wi nyiki chance yo fana naleyo a swi laveki ku munhu loyi a tirhaka ni n'wi tshika a nghena laha mi tlelaka kona endhani na timpahla ta nwini wa wena mi n'wi tshika a hlantswa sweswo swa tika mina ni nge pfumeli swo fana a ni nga ta pfumela a ni hindzangi hi kona ka swilo swo fana na sweswo mara na mhani ni nga ta pfumela hi ku swilo swo fana na sweswo se hi vona vanhu vo tala va wela ka nghozi yin'wana hi kulukumba ngopfu ma swi vona endhani xa vumbirhi hi lexi vo tala loko va teka va lava vanhu vo tirha vana lavantsinini va nghozi ngopfu genge yo fana na n'wina yi nghozi ngopfu ka ku lava ntirho hi ku i lava ntirho hi xikongomelo xo fika weti nga ku i la kota ku pfuna ka se tata ku susa ta kota ku sa nghena yena vanhu lava nga sweswiwani a hi vanhu va fana na vanhu va khaleni a va swi koti ku endla swilo hi ku hetiseka ku tele nsele wa ku loko ni ya ni ya tirha ka yena a meswantshwa loko a na nuna ni teka nuna wa yena a ni vuli i mavonelo ya mina ya vona a ya vanhu vo tala me ni swi vonisa sweswiwani vo tala namuntlha va ha na mindyangu hi mhaka yini na hi ku lava vanhu lava ntsinini i kona n'wana sweswi wa mina a ri na muti joni munhu loyi a n'wi lavile a tirha muti wa yena ya nga n'wi dosa muti na huma famba
0: ni khensa swinene mama
1: hi swona

0: Защото бутата на Лу е Кайджи Сърджи.
1: Minhlangano ya ku sivela vugevenga na ku lwisana madzolonga ya rimbewu eka xifundzankulu xa Limpopo va hoyozela vurhangeri bya mukhomixinara wa maphorisa xifundzankulu. Vandla ra Bildwan South Africa ri langutiriwe ku simeka mapfhumba ya ku gangisela nhlawulo lawa ni yan'wana eka awara ya 11.
0: Riendlebe leti ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GSR.

0: loko mhaka ha yi twa mo hi tlhuvutsa. Mina hi matwisiselo ma mina loko no va ni thole mintirho wa le jarateni kumbe wa le muntini, leswi ni nga ta lava ku a nga swi endli i ku va a nghena endlwini ya mina a hlantswa na timpahla ta mina. Hi swona leswi ni nga ta endla leswaku a nga swi endli. Yena i to kukula jarata a hlantswa tindichi, loko a heta a ti nwela tiya a ti fambela. Mana skimi na vumbiwa ni kwala jeni kwala Soweto a hi tirha tirhi na hanu wa vana a hi yeni danko.
1: Ahi Tsaku n'wahun'wani, minjhani na hi pfukini. Mina lexi ni nga ta ka ni nga xi endli ku mintirho wa mina wa le ndlwini a xi endla, ni nga ta ka ni nga xi lavi ku mintirho wa mina wa le ndlwini a xi endla, i ku a nghena a kamarini ya mina a tlilina. Xa mintirho wa mina i ku a helela a khixini loko ku ri i tholeriwe swa n'wana a khoma n'wana a hlayisa n'wana a n'wi dyisa mukapu a tlilina laha tlelaka kona a tlilina sitting room a heta a tirhana na n'wana. Hi mhakeni yo sweswo swi vangiwa hi ku munhu a ti byela ku ntirho wa mina ni fanele a nghena ni etindlwini ni ya a tirha laha ku va ku ri na nuna wa mina. Se hi swona ku swo tala swi endlaka ku swi nghenisa vanhu emiringweni. Xa vumbirhi, loko wo ze mutirhi a fika i n'wi toloveta ku a tolovelana na nuna wa wena hi swona swi nga rhongo. Mutirhi a nga telanga ku tolovelana na nuna wa mina i tile ku tirha. Inkomu i selfi na nhlongwani wa mhlawinji ka xikokwana mugangeni wa Njendlani danke.
2: Vaxumi sesi Marilyn, mina lexi nga ta n'wi ku tirha wa mina ni nga ta ka a nga swi endli i ku nghena kamareni ya mina na mukhalabye wa mina ni nge pfumeli sweswo no va a swekela mukhalabye wa mina. Rizini yako hi leyi, swin'wana i vutihlamuleri bya mina tanihi n'wansati wa muti ku sweka na ku tlilinela nuna wa mina ku hlantswela nuna wa mina, a hi vutihlamuleri bya mutirhi. Se sweswo ni nge pfumeli ku fana na mina laha ni tirhaka kona a ni ngheni kamareni ya nuna na nsati a ni va hlantsweli a ni va swekeli. Ni sweka swa mina na vana ntsena, ni hlantswela vana, ni tlilina yindlu hinkwayo handle ka bathroom ya vona na kamara ya vona ntsena. Mavonelo lama vonelo ma mhani xavelalaka mapova hansi ka chavana.

0: antswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM. Bajaria Agro la ku hlawusa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, QQ, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Rixile sis Marilyn, rixile ka vayingiseri, nhlokomhaka yi twakala swinene. Nkarhi wun'wani loko hi thole mitirhi endyangwini wa hina a hi ringeteni ku hi nga n'wi ringi, a tirhi mitirho hinkwayo leyi faneleke emutini, hambi kona a ti-bedroom loko ku ri n'wansati wa mina munhu a titirhelaku a clean swi va kahle na swimbalo swi nga hlantswiwa, mara no pfumelaka leswiya hi swimbalaka hi swi rhangisaka loko hi lava ku mbala tiburuku a hi tweleni n'wana wa vanhu, a hi a loko le ku hi tirheleni, mara swo fana leswiya mani ta ku ni nga pfumeli ku a swi tirha a ni hlantswela swona, ni nge pfumeli. Na loko a hete ku sweka mpelampela ni ku a ni khedzamela ta ni nyika vuswa, kun'wana loko nsati wa mina a nga ri kona ni ya tiphamela ni tidyela swa ka nga ni niketa vuswa ni tonge a ni kali ku ni n'wi holela mali i swin'wana ni nga ta swi lava a nga swi endli. So swikombiso swa mina hi sweswo swimbirhi, a vuyehli ku na leki ngobe.
2: Ahiyo ntswalo yin'we va nga tirha mitirho hinkwayo ku ngo va ku hlantswa sweswo swo rhangisa swa mina na nuno wa mina sweswo ni nge va hlantswisi, mara wacheni mpahla ya mina na nuno wa mina va ta hlantswa. A ni loko ndzeni lava vona ni swi vonini ku a ni nge swi koti ku swi endla swilo leswi mina va lavelaka swona, va ta swi endla na le ndlwini ni ta tlilina hi nexe ni nge va hlongisi, mara leswin'wanyana leswin'wana ni na tikamara letin'wana swi va swi yimele vona. A ni loko ndzeni ni ya n'wi lava ni swi vonini ku swa ni tikela hi ku mi kuma ku nkarhi wun'wani le ku ndleka swin'wani mantwisisa hi sweswo ntsena. Loko munhu un'wana mhani mhoni mi byela ku a nga nghenangi akamarini ya wena i nga n'wi hlantswisangi swo rhangisa kumbe yini, loko a lava ku rhandzana na nuno wa wena i ri va rhandzana switetani mantwisisa mina hava va ta ndla swilo hinkwaswo handle ka sweswi ntsena ni nga swi hlawula, va ta yi hlantswa mpahla ya mina na nuno wa mina va sweka va ndla migingiriko hinkwayo. Loko va lava ku rhandzana va rhandzana i kha i nga n'wi hlantswisi swilo sweswo.
0: Antswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM.

Uya sitsundzuka loko nhloko yi sungula. U nga si vulavula nchumu. A swi ri mavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri.

Ya ri ka nhlokomhaka kumbexani ya ri ka nhlokomhaka mingiseri wo hetelela 0608075942 mina n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha va ku ri xile hi Marilyn lexi mina ni nga ta n'wi byela ku a nga xi endli i ku va a sweka. Mina swakudya swo swekeriwa a ni swi rhandi ngopfu ni prefera ku va ni sweka hi nexe. Leswin'wana a nga endla hinkwaswo handle ka ku va a sweka na ku va a hlantswa timpahla ta mina letintsongo na ta nhwana wa mina letintsongo hi mina xikalavito. All right, 0608075942 mina n'wi vakhayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 0608075942 yisa sweswo mahlweni a hi ngheneni kahle ka xiphemu lexiya xa ku hi ya kuma kahle risimu ra siku hikokwalaho ka nkarhi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka i siku ra kahle swinene n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka i siku ra swikhongelo swa vomanana eka siku ra namuntlha a hi tsutsumeni hi ya kuma kahle tinsimu letiya eta gospel n'wina vayingiseri va mina va GCRFM The Voice of the Nation. Kuna xixin'wana xi nga le ku kavanyeteni laha vutechniki lebyiwani mani ku

WhatsApp hala. Tsakindu ba ku thatha indawo ba ku adzurawo hi rona nga ta kota ku vaikhe huma kahle rona. Kasi thatha ndawo yakho empumomthweni ta famba kahle hi yena sweswiwani.

0: Erisim rakahle exuka kahle ka kha namhlongo vakubhula landing ngona bangisela mina bakurandeka ayifambeni yakuma kahle rito exuka kahle ka mfundisi wa hina mfundisi mtileni ngona bangisela mina bakurandeka nakuthamba nakufumela swaku mina nwina ya ri ku fambeni kahle swinwe ayene ni hatwa rito eka mpondo wa sikura namuntla ngona bangisela ba mina bakurandeka kuna swinwanyani lanwana swifika ku swi ni kanganyisa kambe ke na mi tshembisa ku ri mahlanhla ni ta pfuka ni nga mi dyisangi wona
1: platform leyi ya ka GCR xewetekani vamakwerhu wa mina lava hi yingiselaka timeseji wa vumune wun'wana na wun'wana n'wina muhaxi wa mina a ni mi rivali ku mi xeweta xikan'we na mukhomi wa xivono ku va mi ni pfumeleri leswaku ni ta teka pulpit esikwini ra namuntlha Xikwembu a xi hi pfuneni xi hi katekisa. Ni lava ku hi ya dyondza rito ra Xikwembu namuntlha. Namuntlha ni lava ku ya vulavula hi timhaka ta ku vitaniwa. Hi nga se za hi ya hlaya rito ra Xikwembu mi nge ni ya khongela Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Eka tata wa hosi ya hina Yesu Kreste wa Nazareta. Rito ra n'wina hosi yanga Xikwembu xa mina ri hlayiwile ya ku hlayiweni. Ramba wena Xikwembu xa matimba leswaku papa miya vulavula tilo ra mina a hi tshembanga ku vulavula ka hina kambe hi tshembe n'wina a swi tiva leswaku Xikwembu a mi vulavuli n'wina mi nga fiki emakumu a mi vulavuli n'wina mi ri hava mhaka na vutomi bya hina kambe loko mi vulavula Xikwembu xa mina ma hi tshembisa leswaku mi hi rhandzile hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa le Nazareth. Vamakwerhu wa mina eka siku ra namuntlha ni te ni lava ku ya dyondzisa hi timhaka ta ku vitaniwa. Laha hi nga hlaya kona kumbe hi lavaka ku ya hlaya kona namuntlha hikwalaho ka buku ya Marka. Marka chapter 2 ni lava ku hi ya hlaya eka verse number 13. Leti i timhaka ta ku vitaniwa ka Levi. Yesu a tlhela a suka a ya tlhelo ra lwandle ntshungu hinkwawo wu ta ka yena kutani a va dyondzisa. Halleluya. Eka siku ra namuntlha vamakwerhu wa mina hi ku hambanahambana kwala hi nga kona na hi nga hlaya kona hi twa hi timhaka ta Yesu Kreste loko a ri etlhelo ra lwandle veri ku ta mintshungu leyo tala mintshungu leyi yi landza Yesu leswaku yi ta tsonga kumbe ku mama leswi Yesu Kreste a nga swi rhwala bibele yi ri kwala xikarhi ka ntshungu a ku ri na Levi kutani a byeriwa hi Yesu leswaku suka u yima u ndzi landza lexi nga ni tsakisa aka mhaka leyi veri Yesu Kreste loko a vona mintshungu leyi a nga vonangi vanhu va ku tlanga hi vona loko Yesu a vona mintshungu a nga vonangi vanhu va ku va xanisa kumbe vanhu va ku va secha kumbe vanhu va ku va byela xidyoho xa vona kambe Yesu a va dyondzisa eka siku ra namuntlha va mhani lava ku ya vulavula hi mhani wa ku vitaniwa mhani loyi a nga tlakuriwa ku fana na Levi a kusuka va kusuka u yima u ni landza manana loyi a nga landa Yesu manana loyi a nga vitaniwa hi Yesu ntirho wa yena i ku dyondzisa yimani vulava mhani kwala ndzeni ka mindyangu leyi tshamaka ka yona leswaku mi nga qualify n'wina aka timhaka ta ku dyondzisa mara tilo ra mi qualifyisa n'wina hi mhaka ya ku mi vitaniwile ene mi vitaniliwe ku ta mi ta dyondzisa kwala ndzeni ka ndyangu wa n'wina Yesu loko a vona mintshungu a ku ntirho wa mina aka vanhu lava i ku ni yima ni ya va dyondzisa ha ha ri ka n'hweti ya vamhani n'hweti ya kahle leyi hi nga hlawuleriwa yona hi mfumo tivone ni miri wa nkoka manana loko ma ri mhani kwala tikweni leri mitshamaka eka rona kwala hansi ka tiko ra South Africa mina na nwina iba mhani lava hinga randiwa iba mhani lava hinga hlawuriwa mfumo wa hina u tlhela u hinika na n'hweti leswaku hi tinyungubyisa hi vumanana bya hina a hi tinyungubyiseni hi ku dyondzisa vanhu a hi tinyungubyiseni hi ku dyondzisa vana mahanyelo lamanene eka vana ya suka eka mhani mahanyelo lamanene andyangwini ya suka eka mhani i na tatana a no va a ndzamayina kwala ndzeni ka ndyangu mara loyi a nga nyikiwa nyiko ya ku dyondzisa i manana manana kwala ndzeni ka muti wa n'wina yimani mi byela phen'we mi manejara van'wana va mhani va titekela hansi a nga ti voni leswaku kwala ndzeni ka muti i le ku manejeni i ku loko ku hela xixevo kwala ndzeni ka ndyangu mhani wa swi kota ku famba a ya kha miroho a fika a funengeta vuhava bya ndyangu swi vula yini sweswo eka mananaki sweswo swi vula ku maneja swi komba ku manejara ya ndyangu i mhani vana loko va vuya xikolweni va ta vutisa mhani va ku swi kwihi swakudya na hambiloko tatana va ri kona a hi se tshama hi vona vana va suka va ya ka papa va ku papa hina hi twa ndlala mara vana va ya ka mhani va ku mhani hina hi twa ndlala swi komba kwala ndzeni ka ndyangu mhani a mi munhu ntsena mi nga va mi nga ri na wona maphepho ya ku maneja mi nga ka mi nga ri na wona setifikheti ya ku vumanejara mara a ni ta ku tiva namuntlha mhana mina leswaku kwala ndzeni ka ndyangu walowo mi manejara na tatana valava va swi tiva ku mi manejara n'wina hi yo mhaka loko va vuya n'hweti yi herile va vuya na mali va fika va nyika maneja va swi tiva ku maneja ya swi tiva ku ku xota yini afrijini ku xota xixevo xa njhani a khapeteni ku xota munyu kumbe chukele va nge teki mali tatana va famba na yona va ya xava hikuva a va nyikiwanga va papa ku maneja loyi a nga nyikiwa ku maneja mali i manana hi yo mhaka manejara mi nga ti tekeli hansi swi tiveni leswaku n'wina kwala ndzeni ka ndyangu n'wina mi na ntirho wa unique lowu van'wana va nga wu tirheki futhi a mi manejara ntsena n'we mhani futhi mi tlhela mi va organizara swa swi lunghisiwaka kwala ndzeni ka muti swi sungule na n'wina yindlu yaleyo namuntlha yi nga makiwa kwala ndzeni ka muti phela yimani mi byela ku ri loko n'wina a mi nga ri kona tanihi organizer n'wina kwala ndzeni ka ndyangu a mi ta va ma hatlela andzeni ka xipulatani mara namuntlha hi vona yindlu leyi nga ngeteleriwa tirhumu i mhaka ya ku andzeni ka muti ku na organizara loyi a nga organizer ku i nge hi fanele hi cela foundation namuntlha kwala ndzeni ka muti hi vona mabulomu ma byariwe hi order ku komba ku organizara andzeni ka muti yi kona a ku lo famba ku kha ku milamila mabulomu kun'wana na kun'wana leri nga timilela ri nga byariwanga ri tsuvuriwile hi mhaka ya ku organizara a yi swi lavi ku va ndyangu wa ku hlangahlangana futhi a mo va organizara ntsena n'we mhani kwala ndzeni ka ndyangu n'we kwala ndzeni ka ndyangu n'wina mithichara ni vu ri na ha sungula ni ku Yesu leri loko a vona mintshungu a yi dyondzisa mhana mina kwala ndzeni ka muti mi vekeriwe ku dyondzisa vana valava mi va dyondzisile loko va ha ri vatsongo hi vone n'wana loko a velekiwa a dyondzisiwaku mama hi manana hi vona n'wana a seketeriwa a dyondzisiwaku tshama hi manana hi vona n'wana a dyondzisiwaku kasa hi manana hi vona manana va sungula ku seketela n'wana a yima va n'wi dyondzisa na ku famba va veka swilaya va ku tana n'wana a sungula ku ya manana a dyondzisa n'wana na ku vulavula a nga vulavuli ririmi ra vuhlangi kambe a vulavula ririmi ra ku helela i manana loyi a nga thichara kwalaya ndzeni ka ndyangu wa yena a ni ta ku mhani mi nga vileli Ema teacher la mangana ti pesale minga vilele ema teacher la mangana ti qualification mwana mani mi te qualifyini kusuka atilweni namuntla bana ba swikota ku famba namuntla nwana wa swikota ku ya xikolweni hey makaku kuna teacher le ringa ranga ringu dondisa andeni ka munte anga se huma gede a famba a xikolweni ena futhi nwe mani amova teacher ntsene kwala ndeni ka muti nwina nwina mi mpfuni nwanuna ya loye kwala ndeni ka muti mhana mina a tava anga swi tivi ku loko risha ku fane ku kukuriwa ku swi hwaisa xaviwa swi tiva hi nwina mi nga mpfuni hi yo mhaka xikwembu loko swi endla Eva xi ya n'wi veka antangeni na Adam xi te ni n'wi endlela mpfuni mhana mina kwala ndeni ka ndyangu mi le ku pfuneni hi mhaka ya ku hinkwaswo sweswi ngi humelela kwala ndzeni ka muti swi endliwa hi n'wina na loko tatana va pfuka na mpundzu va hlamba va ya ntirhweni hi vona mupfuni a yima kwala tlhelo a languta ku i mbarise ku yini a languta ku i hlambise ku yini a languta ku tintangu va polichini mupfuni a khoma xikhafutini a hoxa ndeka beke i kombisa leswaku ni le ku pfuneni mi mipfuni kwala ndzeni ka ndyangu mhani futhi a swa ha bohi na ku n'we mi thola anti hi mhaka ya ku n'wina mi qualify aka qualification ya ku pfuna ana futhi amo va mupfuni ntsene n'wina mhani kwala ndzeni ka muti n'wina mi muhlohloteri leswi ndzaku leswi n'wanuna wa n'wina na vamakwenu a va nga twanani namuntlha va twanana hi ku kwala ndzeni ka ndyangu ku na muhlohloteri nuna wa n'wina na mhana yena a va nga kumani namuntlha va kumana hi ku ku na muhlohloteri kwala ndzeni ka ndyangu yi mani mi byela mhani amo va muhlohloteri ntsene n'wina n'wina mi role model kwala ndzeni ka muti vana a va dyondzi mafambelo ma n'wina vana a va dyondzi mahanyelo ma n'wina vana va teka na mambalelo ma n'wina vana va teka na mavulavulelo ma n'wina hi mhaka ya ku mi role model kwala ndzeni ka ndyangu minkarhi yo tala hi tala ku vona vana va vafundhisi va hundzuka vafundhisi i mhaka ya ku mi hundzuke role model kwala ndzeni ka ndyangu va yi tiva mikondzo ya n'wina vana ku mi kandziya kwini loko va karhi va vona lomu mi kandziyaka kona vana va swi landzelela hi yo mhaka ni ku manana kwala ndzeni ka ndyangu walowo mi tshamaka wona n'wina mi role model ya ndyangu ongeti xikwembu xi nga mi pfuna mhani ongeti xikwembu xi nga mi pfuna kwala mi nga kona mi ya mahlweni mi dyondzisa loko mi karhi mi vona vanhu yena ni mahlweni mi va dyondzisa lava hupaka va lahlekaka vana ni mahlweni mi va dyondzisa hi mhaka ya ku mi vekiwile n'wina mi vekeriwa ku ta dyondzisa ni lava ku ya khongela namuntlha eka siku leri ni ya khongelela imanejara ni ya khongelela organizara ni ya khongelela teachara ni ya khongelela mupfuni ni ya khongelela muhlohloteri ni ya khongelela role model ni lava ku ya ni ya mi khongelela leswaku yena ni amahlweni mi tirha ka ti-position tete mi nga ka tona position ya mhani a hi yin'we andzeni ka ndyangu position ya mhani andzeni ka ndyangu i sikisi ongeti xikwembu xi nga mi pfuna xi mi katekisa God bless you xikwembu hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta hi lava timanejara ta mindyangu mo loko etsima ha huma aka n'hweti leyi hi nga onariwa hi mfumo leswaku hina hi ta va va mhani lava hi nga na n'hweti ya hina xikwembu xa hina hi pfuni leswaku hi ya landzelela na ku tiva leswaku xikwembu xa mina u hi vekeleni andzeni ka mindyangu evitweni ra matimba vito ra Yesu Kreste wa le Nazareta amen ni khensile muhaxi wa mina xikwembu a xi mi pfune xi mi hlayisa
2: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfm rito rixaka
3: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20000 rand e hakela 400 va ku nyika 30000 rand kasi malembe ya 65 ka gina eka 84 e hakela 220 va ku nyika 10000 rand 270 15000 rand kasi 370 va ku nyika 20000 rand 420 va ku nyika 30000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refresh nghozi ya mob 1 months ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours it's a reserve sweswi kasi office ya vona yi kumeka egiyani a limdev a section a kasi na kona giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
2: Morning Live Morning Live Whisker Kamisho away na Zimakachisa FM Rito Rishanka
4: GST College 2027 registration. Matitari sala eka tijendo leti landzelaka. Early childhood development, inclusive education, community development, information technology, project management, municipal governance, municipal finance management, local economic development, training and development practice, journalism, library assistance, office admin, na public admin. GST accredited hi ETDP CETA, LG CETA, MICT CETA, Agri CETA, P CETA, and QCTO. Bushoko Shop. Formula 015-590-1817. 083-686-7022. 082-952-6077. 065-671-2117. Na 079-891-0827. TSP College Hukumeka Egiyan, Konatomo and Magosha Road. TSP College, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
2: Vula kama hleketo kukumeka ntsena loko joine armarovela funeral services joina namuntlha e butsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price to hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2500 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa armarovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mikwakwayila. Salema, Chakwenjaka, Sanini, Makakapachi, Naleka Mapale, Hina Rabi, Eka Skopo, Mcheketa Section, Nale Skosese Wholesale, Entaka Magazine Hardway, Nale Kapani Hakumeka, Ema Vilani Complex, First Floor, Kuswa Nale Texiren Kele Mpenama, Sefule Rabrincha, Eka Mkwati, Next to Yusef, Ebu Lobeidu, Nale Elim, Opposite NTK, E Joni, Hikumeka, Extension 4, Parliament 3, E Ivor Park, Hile Extension 3, E Freedom Drive, Kuswa Nale Police Station, Naleka Tukchanyiko Medical Center Nales Gaddafi Winterfeld Kuswa Nale Maneme Long Primary School Se Kumeka Nale Alexandra E number 47 16 Avenue Hofmeyer Street Next to Andres Hairdresser Eka Armarovela Funeral Services Loko Eku Halata Halata Loko Eku Iku Inkamali Iku Inkamali Nasona Sitututu Ipa Nabantabasi Nate Asheta Ina Hileta Ti Papa Ipu Lavla Hiti Wings Wishoko Shoko 074-751 4932 Tekele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala Armarovela Funeral Services Take the chance

0: Yeah. Hayi khona ayivitra risimra ko re rimuna bangisir ba mina okurandeka vakhi va ku nghena hi le kaya mina bangisir ba mina kusuka kahle le eka khoni tsa uke mina bangisir ba mina va kurandeka na ku tema na ku mesa ku hayi khona mi tiphineni hi risimu leriwani mina bangisir ba mina va kurandeka va ku nghena hi le kaya. Morning available to tala ni try loko a swela ku ri mkari ya swi a so vuya vuyile ntaliya inga yimi wa 2000 swi mi swi bona ku ri hayi leswi swingele ku teni ka malembe la mataku swi tava swi ri na ku hamba na ngopfu na leswi swingele ku humeleleni ka nkarhi lowu nga ka wani mara otherwise ke na ku tshemba na ku pfumela swa ku ri ya ri ku fambeni kahle swi n'wi mina na n'wina va yingiseri va mina va ku rhandeka i nkarhi luwa ewa ku va hi ya kuma kahle the birthday wishes i vamani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina 0608875942 i vamani va tlangela kahle siku ra vona ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha i vamani ku makwena makheke ka hina namuntlha ni karhele ku dya makheke me le mitini ni karhele ku dya makheke me le mitini so hayi na le ka hina namuntlha makheke makona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi yeneni hiya la u tlengela kahle siku ra wena ku velekiwa eka siku ra namuntlha Jesus FM yi mi navelela kambo yi khe ku happy birthday ka munhu un'wana na un'wana la tlangela kahle siku ra yena ku velekiwa ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ku ya humelela Jesus FM yi ri yi mi navelela tinjombo hi ndlela yaleyo makheke makheke pop mabodlela pop champagnes i ti 27 ta August n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka loko hi ku tlanga birthday ka siku ra namuntlha swi tivi leswaku wena u tlangela kahle birthday ya wena u share birthday na sagwata pirita Shirinza mahumani suka kahle ka bungeni ka xitachi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka n'wana bava loyiwani happy birthday malume siku ra wehe a ri saseki ku navela ka mbilu ya wena a ku yi ku ya humelela n'wana mhani kandzelela kumbexani ku kandziyela hinkwako laha hi nga kandziyela kona mina na buti wa wena ta swi vona ku ri hayi khona vutomi byo tika hi ndlela yaleyo xikwembu xi ku pfuni xi ku katekisa u ya tihlayisa u ya hlayiseka ku ya mahlweni hi ndlela yaleyo 0608875942 miyingiseri wa mina wo sungula wa vanhu balekini monteka lava miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina
1: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani
1: Ni kovelela ku navelela mani fumani masingi la ka gongongo la hayi a kuli a nga ri vanani na lava nga nga bezaku na hehe siku ra siku ra namuntlha lava ni nga ta tivi kumbe leti bezi ka hinkwenu
0: ni khensa swinene
1: danke wa mina xivan'wa xinangalo
0: danke 0608875942 i vamani va tlangela kahle siku ra vo ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha mi ri happy birthday eka mani n'wina 060 ish ku na swin'wana la oright lavawa 060 miyingiseri wa mina
2: Sesmerlin
0: hello
2: happy birthday ka Thapelo Baloyi a jamela thuka ngove happy birthday ka Suspicious Maluleke ka Mapuve happy birthday ka Kusula na nhletelo i vana va mama Casey lava a ri singa view happy birthday ka Sylvia Makhuvele ka Mapayeni happy birthday ka Langu Mavasa aka Makosha itukulu va Masegavendo happy birthday mi le ka lava mi kha mi va vula buti wa n'wina mi ri i sagwada prize nayo Shirinda Pirita Shirinda ka Bungeni a va kuli na vona ta hetelela hi ntukulu wa mina hlela nhlungani kwala ka Masangani kwala mi ri yena a kule na hinkwavo lava bezi ya kusuku ra namuntlha mi ri kula Zinjiva kula wena tshika misava hi malandla na lava bezi yaku na vona vanhu lava hinkwavo a va navelela hi manana mari ya Masangani mi ni kumeka kwala ka Masangani kwala na ha ri hansi ka vuhosi bya ka holeni wa Masangani mpatsa vukatini bya mina lava ni nga ha tekiwe kona mbuya famba ni ya wisa sesimarilini
0: ni khensa swinene mama
2: Danko.
0: Thank you. 060875942 mina ngwe ba case sweswo mahlweni engwe na ba inserva mina ba kurandeka e ba mani ba tlangela ka tlisi kura bora kwelekiwa eka sikura na montla mire happy birthday eka mani kala sala ntsene comment 10 wa timinetse e kuva mina na ngwe na ba ke hamba na kampo enda sikura na montla na ngana ka mid morning live kwala ka station changu cha jiranza cha GCR FM the voice of the nation 060875942 mingserva mina GCR FM hello.
3: Ahe, sasimerlin.
0: Ahe.
3: Kombela kuva navelela ti birthday.
0: Ahe, vanaveleleni mam.
3: Ku hlula na hletelo a 14A.

0: vana va mama Khesi lavo dyondzo mavahla ka nhlaneki hlulani ka maswanganyi nangu mavahla ka makoxa thapelo i n'wana swilo swa nghala loyi na loyi wa wa ka maluleke ka mapuve inkomu se swinerilene mhani khoni hi mina ka a 14a
1: ni khense swinene mhani khoni
0: hi swona se swinerilene
1: danke 060-887-5942 nga vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi famba kahle na vo mani mi rhebe birthday ka mani n'wina i mani a tlangelaka kahle birthday eka siku ra namuntlha makeke makona leka WhatsApp ya station muni teka mama kumbe papa lanwani mingiseri mi le moyeni
0: Every birthday, ka wena sa kwa dikirita le ka bungeni le makwena se smeri le good boy. Le ka ku hlula na tetelo. Bana ba mama phethi le tinga. Le ka dondo mabaza le ka sanik. Le ka hlungwan hlungwan ka wa le ka bona man. Le ka langu mabaza ka ndavuzi. Le ka thapela nwana swi swa ngala lo. Le ka phethi na luleke ka mapuve. Le ka hinkwavu ni re birthday la birthday ku makwena. Wasef Merline.
1: Niki.
0: Awana la ndovu kazi kune vafazo zwe mangombe kala la ye.
1: Lego mintsana keke ra kanwina amukuka yena kunge diwi keke.
0: Se nona vela.
1: Monyu masisi. Ayene 060-875942 ngina bangiseri ba mina ba kurandeka. Ayene ni mahlweni wa ikhetla ngala kahle the birthdays. Iba mani ba tlangala kahle sokura bora kweleke eka sokura na mondla. Lego hiku we itlangala kahle birthday ya wena eka sokura na mondla. GCRFM yiku vela kahle tinjombo esikura we arisaseki ku ya mahlweni 060-875942 Nizi msasa swinguna bangiseri ba mina ba kurandeka ni ya kuma kahle xiphemu lexiwa xa ti birthday le ka WhatsApp ba ku happy birthday eka ku hlula na nhletelo mashinzo ro singa view Sylvia Makhubele ka mapayeni dyondzo mabasa ka nhlaniki langu mabasa ka makoxa hlula nhlungwani ka maswanganyi n'waitelo mahumani ka makoxa Javela Rikhotso ka gym avanaveleriwa kahle hi basani n'wana manphosa kusuka kahle le eka nduna Ephraim Makamu ka ngove khesa swinene leswi basani otherwise ke 060-875942 mina n'wi va khesa sweswo mahlweni mi ri happy birthday ka mani va ku makeke Marilyn eka vanhu lava landzelaka happy birthday ka n'waitelo mahumani ka makoxa Javelo Rikhotso ka gym dyondzo mabasa ka nhlaniki langu mabasa ka makoxo the twin ku hula alright avala ta vula ku hlula na nhletelo eka maswanganyi avanaveleriwa kahle vanhu lavawani hinkwavo hi mina kokwani wa swa boha ka makoxa khatsa ni khensa swinene 060-875942 mina n'wi vakhesa sweswo mahlweni ngwena vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khekhe makeke Ya, nene ka ina makona makeke la mutla. Muni kuma kahle la baba.
2: Happy birthday eka matimba. Peset maluleke aka mapuve. Na dondo mavasa aka hlaniki. Na vana va Mantil ya mama Kesley kwa la ri singa view mingana wa mina. Na vatu na ntukulu wa kokwani Gavin aka makoxa na Lucky Mavaza aka mdavula na leka bode ka mashinji na hinkwavo lava birthday ka xikwembu a xi vaka tekisi swinene a va naveleriwa hi Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani Mapuve block 18 cut.
3: Happy birthday ka sagwati perity shirinda le. Mamani, happy birthday mama mamani, happy birthday. Happy birthday ka Martin ya mama Kensi le

0: Happy birthday ka sabata mahumane. Eka pherita lo kwele ka bungeni. Happy birthday aka hlulani hlungwane aka mashangani. E percent maluleke kwala ka mapo. E mana jana ntombi lo. O hlula hletelo. Ku hlula na hletelo. Mashimbi ari singa view. E bana ba mana e pikisi la ebe kurina lango mavasa ka Davula Silivia Makhuvele aka mapayini dondo mavasa aka hlaniki ni hitisela hi mani javela ni khegulu wa byala ni khegulu wa mpuru ti swekela mpuru ya ti xavisela nga holovi na munhu i mani javela va ka ri khotso lava aka gym na laha birthday yaku hinkwavo vana va le li mhani mahuri aka mapuva ahansi ka sport center inkomu
1: ku happy happy birthday ka vanhu lava landzelaka ku na ku hlula na nhletelo le a ri singa view ku na n'wayitele mahumani ka makoxo ku na njhavelo rikhotso ka gym na hinkwavo lava birthday yaku vana va le liki ngubena vehle
2: na mpfukile na hi pfukile happy birthday ka n'wana wa ka n'wina happy birthday ka mathusi ya mhana nkesi na lavan'wana hinkwavo na tikukulu wa mhani kokwani gabyeni happy birthday na vona na n'wana swihi swa nghana swa nghala thapelo inkomu hi khesini mhani hulu
3: ahe merilina humi njhani n'wanangu merilina a hina hi pfukini merilino hi kombela ku navelela ni navelela ku hlula na makwenu wa yena hambi ri manimani kwele risinga kwale view n'wana wa manimani khesi n'wana wa n'wina ha swi navelela n'wana kokwane hepi hepi makeke makeke na lowa ka maluleke la ka mapuvi la maviti ma yena a ni matwangi ya ni nga ri kona no vuyanyana sweswi hepi hepi makeke makeke kwala ka mapuvi hi nikeni hi dyo na n'wana wa hambi hi le ka minenginiziki hi laha ni nga ku tive hi koho ni nga ku rivalani ku twininyana hepi makeke makeke ka n'wana wa n'wina n'wana manei makeke a hi dyeni na vona i mhani mo ri kwala ka makokwani wa dyona na kula dango
4: 0608875942 mina na n'wina hi va hi khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi va hi khe hi hambana ni khe ni ku xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri mahungo maheli ku hela nkarhi nkarhi wa mina wu fike makomu rhandza ku tendla cancer swinene tintswalo na rirhandzu leswi mi ni kombaka swona eka vutomi bya siku na siku nongonoko lowuwani a wu ta va u nga va n'wi kona loko a ku nga ri n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke ni rhandza ku tata cancer hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina na n'wina hi ta vhe va khe hi hambanyisa sweswo eka mpundu wa siku ra namuntlha hi fambe kahle ku sukusela ka wara leyi yanga hi ta gimeta kahle ka wara leyiwani hi nga ka yona kumbe ku yi tirhela ku nga awara ya 12 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 0608875942 i nomboro leyi mina n'wi nga famba kahle hi ro na n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke hi fambe kahle le ka Facebook page ya xitichi le n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka at GCRFM and then hi famba kahle ka TikTok page ya xitichi nakona at GCRFM hi fambe kahle le ka audio streaming ya hina ya www.gcrfm.co.za n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and then ke mi ni kume kahle na le eka TikTok page ya mina at Marilyn Pirita ni khensa swinene ku va hi khe hi fambisane kahle swin'we and then hi tlhela hi fambisana kahle le ka 106.0 i gandlat i xihondzo le ka radio le hi khensa swinene ku va hi fambisane kahle swin'we n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke mina no famba loko swi tetaniwani xandla ehenhleni ka xin'wanyana xandla vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ta sala mi tiphina kahle hi minongonoko yin'wanyana leyi nga ta va yi ri kona ku fana na nongonoko wa juice ra talk u ta va kho wu landzela kasi ke nongonoko wa drive show yi ta va na yona yi kha yi landzela le eka awara liya ya nharhu kasi ke na ta muganga yi ta va yi ri kona eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mo mini huma hi laha ni nga nghena hi kona ni mi rhandza swi suka mbilwini ya mina a mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza

intombi la kama mhani le wani kusuka kahle tindawini leti ta ka bungeni ka xitachi mina nikhino ma kahle mutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani khatsa.

0: Tlhekani vamukeri vayingiseri va GSR FM 19 wa timinete kube awara ya 12 nongonoko i GSR Talk eka nhlekani lowu wa sukana namuntlha nhlekani wa ku saseka i Thursday i ti 27 ta August eka lembe ra 2026. Ene maamukeri ka tindhawu vhele ta ku hambanahambana hinkwako lami yingisela ka miri koho, van'wani va le ka swipandzamananga va le ku chayeleni, van'wani va le mintirhweni, van'wani va le kaya va ha ku hetaheta ku tirhatirha. Ni khensa swinene mani vuyingiseri bya n'wina. I swa nkoka loko mi va mi karhi mi yingiserini. Mi khoma ni njhani kwala ntirhweni, ku kahle ke? Mi right ke? Swa tsakisa loko i pfuka with energy ya ku I'm going to work, even then i kumeka i ri na nkhinkhi na ntlhontlho, i va na that courage ya ku ni ya aku tirheni. Kambe loko wo tshika mi kuma ku na ti-conflict to karhi kumbe mintlimbo yo karhi laha u va ku karhi u tirha kona, swi fika laha ka level ya ku it drains your energy, swi ku heta matimba, ku exane na matimba ya ku fuka ni ya antirheni. Kambe loko swi nga tshamisekangi ringetani tindlela hinkwato hi matshalatshala hinkwawo hi xilungu va ri try by all means, ku va mi va mi karhi mi make sure leswaku ma lulamisa ma tshamisekisisa leswi swi nga onhaka kumbe laha mi nga lunghisangiki kahle kumbe mi nga hindzanisanangiki kahle, ivi then swi kota ku hetelela swi va swi karhi swi tshamiseka. Motive ya mehe kumbexana xitsundzuxo xa mehe namuntlha i ku rivalelana swi na matimba swinene, swi na matimba swinene ku rivalelana ivi then mi ya mahlweni na vutomi hi ndlela yaleyo. Kasi nkarhi wa ntsumalaha ka 21 wa timinetse kube awara ya 12 tsundzuka leswaku nongonoko GSR Talk wu ta ka wona kusuka musumbunuko ku fika ravuntlhanu exikarhi ka awara ya 12 ku fika ka awara ya nharhu. Lavulavulaka i Don Mathebula all the way from Skunyani. Ai ku na lava ku ni jara ka Skunyani jara. Ya ni tshama ka Skunyani ya hilani ni humaku koho aka Skunyani. Va ka Skunyani mi pfukile ke hinkwenu n'we mi nga ni yingisela, ku na vanhu phela lava mi kumaku va tinyungubyisa hi mina nkarhi wun'wani ni nga swi tivi kumbe ni nga ri aware ku va ni rhandza ku fika kwihi, mara ni twa vanhu vo tala na vanhu lavakulukumba swinene more especially va ku heyi hi va hi ku yingiserini ha ku yingisela ene naswo ha nyungubya hi wehe ha tlangela hi wehe. Ni khensa swinene eswikoxani swa mina na swidalani swa mina n'we mi va ku mi va mi karhi mi ni yingiserini na khensa na hinkwakonkwako tindhawu hinkwato kwala dorobeni. Na hlangana na vanhu va ka hayi ku yingiserini khalanga hi switwini hi siku ro karhi a wu vulavula hi yini ene ha dyondza, va tlhela va mi tiva na hi mavito n'we vayingiseri va mehe va ku mani swi nge tengenge, mara munhu loyi a nga duma so far eka vayingiseri hinkwavo i Mr. Abel. Mr. Abel va dume swinene ene va rhandziwa hi vanhu ku tlula na mpimo, a ni ri n'we van'wana mi rhandzi, mara Mr. Abel i twa na vayingiseri kuloni lava va nghenaka masikungu va ku yi kwihi mara Mr. Abel, yi tshama kwihi mara Mr. Abel. So ha khensa swinene ku va mi ri hi ndlela le. Kambe GSR Talk nongonoko lowu u va ku u karhi wu teka timhaka leti ti nga koho, ni tshama ni kha ni hlamusela ku yimise kwini nongonoko lowuwa. Loko kuve ni mo sungula ku yingisela namuntlha hi languta timhaka ta tiko ra Afrika-Dzonga leswi ti nga tshamisa xiswona, ku nga va ku ri ka sayiti ra voko ra nawu, ku va ku ri ka vurhangeri, sweswo swa kutani ya hi tindlela hinkwato kumbe hi matshalatshala hinkwawo hi make sure ku hi va hi karhi hi languta mahungu lama ma karhi ma famba mahlweni eka mhaka ya tiko ra Afrika-Dzonga. Xifundzankulu xa hina xa Limpopo, madoroba hi ku hambanahambana, Phalaborwa, Polokwane, Malamulele, Giyani, Tzaneen, Elim na vo Thohoyandou, tindhawu leti hi va ku hi va hi karhi hi languta eka toho. Kasi ku na ku nkarhi wun'wani ti va ti humelerini eka swifundzankulu swin'wana, mi kuma ku na hina ta hi khumba kumbe siku rin'wani nkarhi wun'wani ti nga tshuka ti hi nyike dyondzo yo karhi, so na toho timhaka teto ha nghena swinene. Tsutsumani mi ya ka Facebook, ka WhatsApp mi kombisa leswaku mi yingisela n'we mi ri kwihi, swi na nkoka na swoho sweswo swa ku mi yingisela mi ri kwihi. Kambe ke xin'wana lexi lavaku hi avoid a show i mhaka liya ku loko hi tshuka hi rhumela ti-voice note ka WhatsApp mi kuma ku munhu u recorde 3 minutes kumbe 2 minutes kumbe yo minete yi ri yin'we jikijiki a delete delete for all leswaku swi rhabeka ka mina swi rhabeka na le ka tlhelo ra yehe. Ni va ni hlayelerini ku hi nkarhi wa so swi vula ku hi ta tlanga minkandziyiso leyi yi tekaka timinetes to karhikarhi, loko we u rhaba se swi vula ku u fika somehow somewhere kun'wanyana kwalaha ku fambeni mi kuma ku mi hetelela mi hi tlhelerisa ndhaku, so a hi mekeni sure leswaku hi endla swi swa right. So ni mi amukerile hi ndlela leyi na marito hinkwawo lama ni nga mi byela woho ka Facebook hi le ka GCR FM, ka WhatsApp na tinqingho i 060 88 75 942. kuna lava na muntla vongo hina hola ku sungula ku nghena ka topic leyi nga ta yiveka ku nga veka topic yi na yi khalanga emara hita nghena hi le one number ni kombela mukhoma xo tsala kwalano mi nga tsala ka phone mi mbaza ku endlela ku loko se hi sungula mi swi tiva ku i number leyi ivi mi kota ku hi save mi tsala ku GCR na hi hlaya sweswi i 060 na sungula nakambe i 060 yi ku 88 75 942 ni yi hlara ku hetelela 060 88 75 942 nambara leyi ma swi kota ku va mi rhumela nkandziyiso wa rito eka WhatsApp ya hina ma swi kota ku va mi hi bela riqingho kunene mi kota ku va mi va mi karhi mi hi kuma eka nomboro yo yaleyo nkarhi wa hina wu famba laha ka 25 wa timinetse kumbe awara leyiwa ya 12 tsundzuka leswaku awara ya hina ya ku sungula awara ya ku hetelela ku ta ku ri awara ya vunharhu kambe awara leyi nga le xikarhi ka tiawara letimbirhi i awara ya n'we ku va ku ri awara ya hina ya vumbirhi yi le xikarhi ka awara ya nharhu na awara ya 12 hi laha hi nga ta va mina wehi va hi karhi hi burisana kambe sweswi a hi ngheneni mavhengeleni ndzhaka ku xavisa hi ya ka tinhlokomhaka ni ndzhaka tinhlokomhaka ni vuyela na hungu leri hi fanelaku hi bula hi rona nhlikani
1: Kwanisha bolo jikelele lava i vaborhi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300 35 meters i 19,750 40 meters i 22,200 45 meters 24,650 50 meters i 27,100 55 meters 29,550 60 meters 32,000 65 meters 34,450 70 meters 36,900 75 meters 39,350 80 meters 41,800 85 meters 44,250 90 meters 46,700 95 meters 49,150 kasi 100 meters yenda 51,600 loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsana installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meters still casing i 2500 rand transport i mahala loko u hinika custom u kuma 2500 u nga hi foyinela kumbe hi WhatsApp eka 062 792 4318 062 792 4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
2: Shana utsema umelela nguzi ya mova epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena ayile ku tsoneni ka mihandzu ungaba u karatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wule ku pfumekeni kumbe una nwana loyi anga koteki ku registera birth certificate ya yena tihlanganisa na vamabunda attorney eti lawyera leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi nga swihlaya lana kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
1: na dumadwe gyanu malamulele ya tinyungujisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi u nga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka na dumadwe u nga ti tsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters ku ri gated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90 swipecial leswi kumeka eladuma gyana malamulele loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
2: wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri emavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura Headaches Powders titlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena
3: Skytent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytent E company yo sungula ku bayita eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytel
4: Riendlebe Lead ni tinhlokomhaka ta mahungu eka GCSFM
5: Vanhlangano wa Eyes of the Nation babileriswa timhangu ta ku pfinyiwa na ku xanisiwa ka vaxisati eka n'hweti ya vona Khomixini ya Madlanga eka ri ku emahlweni ePitori lawuni yan'wana eka awara ya
4: La, we can no go.

khale u karhi u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu

All right, ni khe se sunene ba ingisele ba Jisara FM kambe ke xika nkanwe veta hi tsutsumele ka topic ya hina nhlekani lowani wa sikura namuntlha a hi langutele ka timhaka ta leswi milandzu yi va ku yi va yi karhi yi handlisiwa xiswoho kumbe yi khomisiwa xiswoho yi tengisiwa xiswoho kwala ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi vona vanhu vo tala lava mi kumaka ku va dye timali ta le henhla ivi va hetelela mi kuma ku va huma hi bail swo njhe hi leswi nga le ku trendeni ka vhiki leri hi nga le ka roho recently ka ha kuma munhu wa nhlonge yo basa loyi a nga dya mamiliyoni ya le henhla swinene hi bail hi tlhela hi languta na vanhu lava mi kuma ku va herisa vutomi bya vanhu kambe va huma hi tona ti-bail teto a hi languteni ku ri swi languteka ku ri na xihlawuhlawu kumbe njhani ke loko hi languta milandzu leyi nga na ntikelo swinene mi kuma ku munhu u hetelela huma hi bail hi languta milandzu leyi nga ku swi swa koho swi le hansi kambe bail va karhi va tsoniwa hi ndlela yaleyo a hi buleni hi yona mhaka leyi leswaku voko ra nawu ri swi langutisa kahle kumbe ri va ri langute yini hi tihi ti-procedures leti landzeleriwaku kumbe leswi hetaku sweswi endlaku leswaku hi hetelela ku va ku ri na vanhu lava va langutekaku milandzu ya vo yi ri henhla swinene kambe va kuma ti-bail ku ri na vanhu lava milandzu ya vo yi langutekaku yi ri hansi kambe bail va nga yi kumi kumbe va rhanga va kayakayisiwa a hi buleni yaleyo 0608875942.

0608875942. A hi languteni ka timhaka ta loko ku ri na milandzu mi kuma ku milandzu yo karhi yi tikomba yi tikini mara yi nga kumi bail, mara milandzu leyi mi kuma ku maybe u sweswo swa ku taniya swa ku u dlaye munhu u dya mali ya le henhla swinene va yi kuma bail mara ku ri na swinandzwani swintsongo swa le hansi ka yaleyo yi nga kumeki bail.

0: All right, bakola vanga rumela la.
1: Ba shume do don. Kalamba. Magarama shuma shuma na. E mani bona tsasa na bona ka ho tsokile e. Ma bona le mina mina no bona ku shi ta u ka. Ku ba manya le loko ba ni kwa pe. Ba ba u ku ba manya le go ba tsa e ba. Ba u lesi. E be. Mara ba manya le ba a keng ka. I mali ya ke ma reina bona kona. I mabonele ya mangona ne ra ma e mabonele ya Jesu a. Ai shuma shuma shuma no ratse.

0: Alright, swivula ku hita mahlweni hi endla topic yintshwa leyi nga ta va karhi hi burisana hi yona kumbe ku languta eka yona. Hi ta languta ngopfu ka mhaka ya madzolonga ya rimbewu kumbe ya vanhu va xisati kun'we na vana lavatsongo. I timhaka leti ta hayaku mahlweni loko hi languta eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga. Mi nga ku yini tindlela ta ku va hi kota ku va hi lwisana na timhaka leti, kambe sweswi ni ta tlanga ti-voice note leti a ti sale ka topic liya timbirhi ta ha ku fika ivi then loko hi vuya mahungwini hi laha se hi nga ta va karhi hi sungula ku burisana hi tona timhaka letiwani ta ku madzolonga ya rimbewu hi nga kota ku va hi lwa njhani na wona laha tikweni ra Afrika-Dzonga. Swi tikomba ku ri ntlhontlho wukulukumba swinene.
1: Ri xile na vaxumi ka bodoni nhloko mhaka yan'we ya twala. Ko va xihlawuhlawu bodoni, ko va xihlawuhlawu na ku loko va ku languta vatswa va swi tsakela ku i nga kuma mbeli vo ku nyika, loko va ku languta vatswa va nga swi tsakeli vo ku tsona. Kahlekahle a swa ha yi hi ku i ndleni nandziwa njhani, loko i tsakisa muchuchisi u ku nyika beli, loko i n'wi borha u ku tsona beli. A swi hi nandzu, a swi hi ku kula ka milandzu, hi ku va vona vanhu lava nga na milandzu leyikulu la a va fanele va ha ri jele mara va kha va jikajika kwala tikweni. Lava nga na swilandzani swintsongo va le ndzeni va gweviwa ma 25 years. So swi ya hi muchuchisi ku swi tsakerisa kwini, kahlekahle ku ri masiku siku rero ri va ri xise ku yini. Mavonelo lama hi mavonelo ma xitici ma mhani chavalala ka mapuva hansi ka chamando bodon.
2: Ahe bodon na vaxumi a wu nga yi twa topiki ya n'wina ba a yi twa khalanga ene mayi boha mayi veketela mara leswi hi nga ta swi hlamula ni nga ta swi vulavula kwana loko wo kuma jele erixisiwana a ve nge ku languti khomiwa ya jele erixifumi va ta ku languta xisiwana a xi tekeriwi nhlokweni va xi tekela hansi a va nga ta endla leswi loko munhu a khomiwini van'wani va va huma van'wani va nga beyineliwi i xihoxo xexo a va endli swona a va ndleli vanhu timfanele to ringana kasi vo yini vatswatsi va lava va karhabya valama a va ringanisi vanhu swi ringana swilo xisiwana xifumi a swi fani i mhani va huri kwala ka mapuko ku adeno na kuswona danko.
0: Ya, mi nga fa mi rhumela ti-voice note ta kota ku ti tlanga loko hi vuya andzhaku ka mahungu mi ta teka tinqingho ta n'wina hi vulavula hi mhaka ya madzolonga ya rimbewu lama nga kona kwala Afrika-Dzonga kun'we na vana leswaku kahlekahle ko fanele ku humiwa njhani hi mhaka lexi ntshunxo ku nga va yini.
3: Mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Skopo emceketa section na le Sikosese wholesale endzhaku ka magezi Hardway na le Gapani ha kumeka eMavilani complex first floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule ra rintshwa eka Mukwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK eJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street.

hambana na ka swona chini wo endla ti popcorn, wo chini wo ti ice na wa ti chips, ti mobile freezer, ti mobile toilet na ti VIP toilet na ti jumping castles va ti xavisa. Laid by ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer. Sky Tents.

All right, 060-88-75942. I langteni ka timakata madzolonga ya rimbe ku xaniswa ka vanhu va yisati kun'we na vana lavatsongo. A hi buleni yo imhaka leyi tikombaka ya ri ntlhontlho swinene ka tiko ra Afrika-Dzonga. Mbona nga ku mhaka leyi yi nga kota ku va yi hluriwa njhani kumbe i ncini ngopfu leswi endlaka leswaku hetelela hi va hi ri na madzolonga lama, ene nakona hi nga kota ku va hi ma hlula njhani. Ni beleni riqingho leka awara ya n'we awara vumbirhi ka nongonoko wa GCR Talk 8 minutes kumbe awara ya n'we awara ya hina ya vumbirhi leyiwani la ka nongonoko 060-88-75942.

0: enhlekane mam kere
1: aye njani
0: evukile mnjani
1: ekhona lazozela mangundo sta hey makale ya pikanyani boto
0: ya
1: kuyishinda kuba naye sikoti kuba honest ka munhu un'wanyana eh u tizela ku hayi mina no ti lavela mali kasi munhu luya i serious ma vona u tirha ku vava i babiki wo kha yi dya timali ta yena loko se a ku lava se a ku lava hi ku hayi not my type a wu ta i rivala ku i banse hi mali timali ta yena swo boha ku fika mazolo u nga kwalano a nga swi hlaya leswiya swa ku u thati yani loko a ta ka ho u nyike i tekile hi mali ya
0: yena
1: u ti byela hayi mina u hluva mina hina wo va hluva hi a u ta ku dzaha munhu boto a nge phiki ku tekeni iwo mutlhotlha e swi kahle ku vula ku hayi boto n'wana wa mina neza a ni ku rhangi loko xava hi guxi ti byela ku hambi a ta khome xapi leyi swi vona ku i navele ku yi navela i nga yi teki hikuva n'wi lasi i ta swi ta papalela ka xitsuni xiwa lava loko hanya ku hina hei hina hanya ya ku hluva loko a ta na khensi wena i tlani nge swi koti ku kaya ku xava guxi
0: lero timhaka leti endlelaka madzolonga lama i timhaka ngopfu ta ku hluva leswaku va ku va la ku
1: ta ku hluva ta ku hluva maswivona loko se i hluva leyi i vuya ku ta luya wa pholi i chika luya a ni luya i fambe bayisikile hina you are not my type i vona luya maswivona luya a hi na vanhu va yena luya a ni wo vona wa vabasini a wu swi wa ku lava nga ku hlatheli va mali hinkwako wo wo nghenanghena just hi luya na mali i mala swimali swo durha ya na data na tifoni to durha va lava ku xavela swilo leswiya loko se va ku lava ku fika mazolo swi va xi nga dyi mali ya mina swilo swi va xi va ni totisi ndlelaya loko mana yi nga tani a ti nkorhini eyi sukela kwalaya u byele no hluvahluva loko u kota ku ti twisisa ku lexiwani a ni xi lavi mi ta swi vona swi to famba kahle na loko teke hi munhu mi nge chitelani a ni ta swiisa ku va n'wi rhandza hambi a nga ri na mali ta tshama na yena wele ku kuma mali xaa hlapi mi khemela na mibi se wele ku kuma mali leyi a nga ha ri na mali wa tipimani ya u nga n'wi lati na n'wa vavanuna ni tiva ku loko mi va vavasati ku tana ni ta ku hlayisa ni ta ku hlayisa mboha ka loko se ni ha n'wi hlayisa ari wa n'wi hlayisa wa ha ri na mali i hindlele ka lava na mali u hete ni ta ku hlayisa a wu te ni ta ku rhandza ni te ni ta ku hlayisa ma swi vo swibi ey u mabuto u nga ma humelela fasfas maphosa va teka va fanela u ma dipeka ku hayi bay loko a humi kwala kaya kha famba ka hina a xitivi bay o hambe ni ta ku barita ku barita ni vuyile va ndleyi va ndleyi u ta swi se a hi tivone na ntiyi ana loko munhu nga n'wi lava n'wi byela hambi u tawe a khande gandaganda n'wi byela ku no one kurani eyi loko u tava lowa xinyika xinyaa u copa tirhetere loko n'wi rhandza n'wi rhandza kha copa tirhetere swandla mundzuku a khandi ya gandagana hiku na aliya wu siku fikele ku ya ku risa tihu o ya kumbakuma swi wu pfini i na lowo pholo a wu siku rhanga famba hi milenge mimbiya ku na lava a ri na vona va nga hanya na yena a za ku famba a driver teki se o ya kuma swi wu pfini a kuma ku basini hinkwako lava va nga sungula kuma yena mimbiya ke va n'wi pholisa ku njhani kwala se loko u dyondza vutomi ku vutomi loko u lava ku hanya kahle hanyi ntiyisi loko xi xa nga xi lava ku hanyi ximali u nge tati hi munhu na munhu a ngeku a nge ku landzeleli munhu masisisi a ni wasa wa ri koti munhu lexi nga dya xi ya wena se ha hi landza ngo swilo mani u xexa xexa loko fika byaleni wo nwa leswi wo nwa leswi n'wana na n'wana ku vitana ku dyasa khome mali wa wena mindzuku se ti ya ku bihela te lava nga va dyela mali vona va kha ku tiva wena hi wena dya mali ya mina a hi famba u sungula ku ti ara arisa o boha boha ku suka madzolonga se ni swi vonisa se swinela zizi man'wombe kalala a hi hanyekeni loko hi ri vani ku ri avi xitisa ku ni hava ma swi vona i ndlovu kasi kumbe hi topa hi yini
0: i nkomo i kensi
1: thanks
0: i nkomo 060-8875-942 ya mahlweni hi teka tinqingho ni kombela leswaku mi ni rhumela na ti-voice note ta n'wehe leswaku ncini xi vangelaka ngopfu madzolonga Afrika-Dzonga ya rimbewu kumbe vanhu vayisati na vana lavatsongo ene nakoho hi nga kota ku ma hlula njhani nhlekani ahe
2: swilo swimila swi ri kahle mi kuva ku emansati ya nga kahle nkarhi wun'wana na wun'wana yi kahle vanhu lava mi tlhe mi va navela a ndzhaka nkarhi ha loko va ku se vanhu ya vutengeni va hambana
0: Inkomo can see 0608875942. Yamahlweni teka tinqingo hi twa kun'we mi swi vonisa ku yini nhlikani. I am Johnny. And I tell my fuckie.
2: Yeah, most of the day, yeah, I'm not going to get on it. I'm not sure what I'm doing.

Inkomo ikhensa shinene. Inkomo 0608875942 yini mahlweni hi twa ku van'wani vo va swi vonisa kwini va ri yini vhele ku hi languta ka timhaka ta madzolonga ya ku xanisiwa ka vanhu va xisati kun'we na vana ni twe swikombiso swo tala swi hi teka kusuka eka mindyangu ku madzolonga na le mindyangwini ya koho mi kuma ku hetela ku va na ku dlana ku va na ku duvulana ku va na ku banana i mhaka leswi na leswi na leswi na leswi na leswi. I think it also gives a lesson to the people lava nge le ku yingiseleni, swi nyika dyondzo yikulu na lesson eka vayingiseri hinkwavo. 0608875942.

cheater. And the lexi ni ta ku ni nga xi vonisisa swinene i ku vavanuna handle ko hanya 50-50 vavanuna va rivala ku na vavasati va na timbilu na vona ku ri va va va swi twa pheni liya va swi twa ku loko n'wansati a rhandzana na vona loko a kha a rhandzana a ri n'wanuna na mina ni swi twisa swona u ta tlhela a rhandzana na xihlangi lexitsongo a mahlweni ka wena wehe i nge swi twi ku vava i ta swi twa na wena i munhu se loko wehe i ya rhandzana wa ku dlaya wa fanele ku ni dlaya ni nga ri n'wana wa yena wahi yena a endla swilo leswi mina ni nga ta ku loko ni endla swi n'wi twisa ku vava ma ni ta ku hi mavonelo ma mina loko a ku yi la ku ka i nga chiteri u tshama i nga chiti swi ta ndla ku nga vi na madzolonga mintini lexi ni ta ku madzolonga lamakulu mintini i ku chitelana leswiya swo va ku kha ku onheleriwani ku munhu a ku onherini swintsongo i nge longi tibeke i famba i nge n'wi chiteli munhu sweswo never mind ku ri ha mali amuntini ka hanyiwa amuntini ku ri ha mali vanhu va kha va kayakaveri vambirhi va hanyi hi ku xavisa a va nge ku mi nge chiti mara loko munhu o huma a endla swo huma endleleni swi ndla ku na yena n'wansati a karhala tivutisa kasi mina no va yini no va n'wana wa yena na a ni promote moya wo chita mara vavanuna a va swi tivi ku leswi a swi ndlaku swo biha na lowun'wana i swi twisa swona inkomu.

Nhlikani Khalanga, Nhlikani Ahubyeni, ya karhi ya twakala nhlokomhaka ya ku vava swonghasi. Khalanga na ha vula sweswiya swa ku loko hi ri vatswari a hi ti dyondziseni ku va vanghana va vana va hina hi ta kota ku hlula ndzingu lowuwa. Khalanga loko swi sungula swi leswi swa madzolonga mikarhi yo tala swi sungula hi loko n'wana a kuma ku wa xisati a vuya khome plastiki kwala kaya mi nga vutisi nchumu, a vuya ra vumbirhi ku fika ku paka movha laya a chika khome plastiki ivi mi n'wi tolovela mi byela ku hambi sweswo a nga ta mi byerisa swona. Rinirini ku ya hela n'hweti yin'wana mi ya vona wun'wani movha na luya mi n'wi vonaku a ka ha ri yena lowu mi nga vona yona, mi nga vuli nchumu mi ri vatswari, ku karhi ku dyeriwa swinene. Mo ni vula ku vanhu lava xo sungula loko va kha va humesa timali mo ni vula ku vavanuna a hi fani, hi hambane ngopfu. Ku na lava loko va tshikiwaka va amukelaka swi va kahle, mo ni mi byela ku na lava loko va tshikiwaka va nga koteki swi amukela. Mi hleketa loko va kha va hlangana hi ndlela yaleyo va ku vambirhi vanharhu siku leri va fanele ku ya hlangana emutini wa n'wina vatswari mi hleketa ku endleka yini? A hi timhaka ta wona madzolonga lama humelelaku phela i timhaka teta ta madzolonga ku sungula kumbe ku sungula ku dlayana dlayana kumbe ku ndleka swin'wana phambeni ka muti wa n'wina. Hi loyi wan'wani wa n'wina i fambi na xuma kumbe ku tekiwa kun'wana loko a ri kwaleni i ye hi timhaka tani phela van'wani a vukatini masiku lama va hikuva va vone swin'wana a vo ya hikuva va kha va rhandza va ye hi ku vona swin'wana a fika tshama hi ku vona buti luya kumbexana swi famba kahle jikijiki buti luya swa ha fambi kahle a vuya khome ti-bag a vuya ta tshama la kaya luya a nga leni i dyiwini pelani taswa ni vula ni ku vavanuna a hi fani a vuya ta susa madzolonga. Vatswari a hi ringeteni ku va vanghana va vana va hina hi va kombeta ku munhu loko i n'wi rhandza a hi tshikeni leswiya swa ku langusa ku i na yini a ku tirhi mbilu ku na n'wi rhandza ku na loko swin'wana kumbexana a ri na swa yena loko swi tshika swi hela hi kota ku amukela. Loko yo ya rhandza hi ya ku manimani i na yini yini mo ni vulaku hi ta tshama hi kha hi tenga bodon na loko hi tshamile vavasati va hina a hi tolovelani ku rhandzana swi suka mbilwini a hi tshikeni leswiya swa ku rhandza hi ku mani i na ntswini yes mali ya tirha ya xava mara a hi dyondzeni ku amukelana na loko swilo swi herini. Problem leyi nga kona ka madzolonga lama hi ma vonaka masiku hinkwawo i ku va hi nga koti ku amukelana hi va hi rhandze munhu hi ku vona swin'wana. Ma ni mi byela ku loko swilo leswiya swi ya hele timhaka ta ku munhu a tlhelela ndzhaku ku sungula madzolonga loko u kota ku va hi twisisa ku ri hi teka timbilu ta hina ta ku ha rhandza hi tshike leswiya swa ku niya hi ku ni vone yini ni nga hunguteka mhaka ya madzolonga mara leswiya swa ku ni vone yini loko swi hela mi famba kumbe mi ku mi ta hambana na yena va ni mi byela ku hi ta yi tenga masiku hinkwawo a vehehli ku na leki ngobeni.

0: Aí, Bruno. Aí, tá topic. Bruno aí, como está tendo na topic já com. Eu não me abri a lama no começo, vamos ao colo. Ingena lá, eu homem, ingena lá, eu homem, só que não anda chegando na zona. Logo vai cair logo logo. E vamos ao golpe, e tá chegando na mão para na macacin. Vamos lá, sai, só que na zumbulz na canet. Wena wo lava ku dya emahlweni ene inwana wa munhu ene emavinyi va yena ene vinyi va yena loko va swi vondzeleswaku veri i lavana na n'wana wa ka mhani va kuma na mhani wa yena va kha wa dyela manani futhi va dya va tshika timbili ta vona vatswari lava ti tsakanga xikwembu xi ku komba hi xi ku komba masingita lama nga ta hlangana na wo leti nga byeli munhu hayi va swa hlupha swilo swa masiku lama vana va sweswi va karhata va lava coco Coco vai lá vai ngopo, e mano mau rukala kama pro coco a dono na ofera dango. Se não vier foto para dono, não há mais a ter de sinta aco. Aí a lá ali, aí a lá ali na vana lá vai tongo vai vanda na con. Se é a nem me jala, mas a nenga de conhece a sangue, nem nem jala com na jala, na show. É me show na chita nila vani já está o coco anda dentro. Hina vavasati a hi hlonipheni vana lava va tsanana a hi hlonipheni vavanuna hi nga vangeli vavanuna ti-problem hi nga vangeli swi tlanga ti-problem swi lava hi tikhoma na vona loko va ku vona i ti hilaya va ta ku hlonipha ku leyi kokwani ya ka mani mani liya ha liya mi nge yi toloveli liya mara loko wo tivevekisa aka vana va vafana vana va vafana a va kahle a va kahle vavanuna a va kahle va fana hinkwavo mara swi lava ku ti hloniphisa vana va mani a hi hloniphaneni usa hi wisa ku lava swihlangi naswo swihlanga swi wisa ku lava khegula vavanhunyana va nga vo ka va nga ri nani na vona a va hunguti kasi ku lava ka yini na ku lava ka yini hi ku va ta ku khome tlhela byeli tlhela tshama ku malembe hinkwao hi tshame hi khe hi vulavula hi to tibeyini ku ri ku mhoti hi lava and mhoti kombela ku dlayana hi kukulu sweswi vanhu va dlayana sweswi i mhani mauri kwala ka mapuku kokwani va dyona na vurhela danku
1: Ndenga lo unene na vashumi tatana kalanga a xiticini a tsemba mhlayisekile mchaviseki ya twala hloko mhaka swinene mani tatana kalanga lexi endlaka ku va na ku dlayana na ku xanisiwa ka vana i timhaka ta vugangu tatana kalanga ende vugangu lebyiwani byi sukusela ka vavasati tatana kalanga n'wanuna i nyikisiwi swona ku na n'wanuna wun'wani eka matsalwa a va ku i King Solomon a ri na swigangu swo ringana 30 na vavasati vo talo leswi vulaka n'wanuna hi yena a nga nyikisiwa sweswo laha ku nga na nawu wa leswaku n'wansati loko a za a va na vavanuna vambirhi o fanele a khandliwa hi maribye swa yila dasiwa mi vona vavanuna va ri na swicele ngopfu tatana khalanga a va nyikiwangi mbilu yo amukela ene n'wansati a nga nyikiwangi matimba ya ku va na vavanuna vambirhi ebibeleni dasiwa i va dlawa i swidyoho swa vona loko va swi ndlisa sweswo mhani taku ka vavasati ku hungusa swi leswi loko n'wanuna a fohla rihlapfu mutini u byi vona na vukorhokeri bya swa masangu ku a bya ha vuyi swona ene na wena wa ha tsakama longa mabutsa u ya kaya na vana va wena u ya swi endla kona geregere na tikhomba swi ya huma kweleni hi ku amutini wa n'wanuna a nge swi amukeli i nyikiwe matimba kusuka ebibeleni leswiya swa 50-50 leswiya swo fanele swi tirha kwalomu ya tipalamende loko munhu a vuya kaya a swi siya kwele tigarachi tipalamende a kaya hi swona swi ndlaka ku va na ku dlayana ngopfu ene n'wanuna i hava 50-50 hi ku a yi suki bibeleni tatana khalanga n'wanuna i munhu loyi a faneleke a va na ntshungu hi nawu loko veni wa swi kota ku ta va hlayisa ene u ta va enerisa hi vukorhokeri bya swa masangu xin'wani vavanuna va fika va tsona vavasati masangu loko va ri na swigangu handle van'wani vavasati phela a va swi voni nandzu loko n'wanuna a ri na swigangu handle endlisa leswi a wu endlisa swona khale i ta swi vona ku n'wansati ai wa swi vona ku a hi n'wanuna loyi himpela o chava ku va a ni nga ta ku onhi xanisa i swi twisisa ngopfu swileswi ku za a swi landza na le handle mara na mina na ha eneleke mara loko hi va tsona vukorhokeri byebyo swo boha va fosa rihlapfu ene swi ta hi borha loko hi ri na swigangu lomu ya handle a hi endleni 50-50 yi ringanana ya le tikamarini hi swin'wana swa kona mali n'wansati a nge tsaki hi yona hambi wo n'wi nyika mali marati kamarini kho xotisa na mati loko ma huma phayiphini ku laveka ku ri na mugayo na swixevo ku ta dyiwa se na yo mali a yi fambi yi ri yoxe ka va ka mhani tatana khalanga mataleni mina ni ri kwala giyana hi xumini kulu wa munhu.

Nhlekani, nhlekani kambe bodo nhlokomhaka ya n'wina ya vumbirhi lexi endlaka madzolonga xikarhi ka hina vavasati na vana bodo mo ni vulavula vavasati ntsena ni tshika vana hileswo u kuma ku mina ni tshama kwala na ni chava kasi ni chava a ni ti byela nchumu i ti byela ku hani u fambisa nkarhi ku phechapecha laha na laha loko a vuya na mali a ni nyika ni teka ni kha ni tirhisa swa mina ku ve a ni ti yimiselanga nchumu kahle kahle a hi swi vitanana ku i ku hluva hi swihi swi ndlaka loko n'wana a fika ku ni njhani mhani ku hi pfukini ni njhani ni nga vuli ku letaya ku na bava a kha ni nyika mali na yena ni kha ni teka ni dya ku loko se va swi tiva ku un'we wa vona loyi a phondzisiwaka a swi tiva ku phela munhu loyi a ngo ni lava u ni phondzisa a lava mali ya mina bodoni a ku humelele sweswo ku humelele sweswo a ni dlaya kumbe a ni yi ba a ni vavisa yi hetelela hi va fika laha hi khomisanaka hi swilo leswo hluva bodoni i mali kahle kahle leswaswo a hi lava ku tiyimela munhu i ri mali ni ta yi kumaka n'wanuna swa antswani lava vanhu na va ri 60 ku loko n'wana a ni nyika 10 rand un'wana 20 rand un'wana ku 5 rand ku ni yi hlanganisa yi endla 60 rand kasi loko wo ta i tiyimela na wena i nge endli leswaswo u fambela vanhu na vo tala i ta tshama na loyi i nga na yena hambi a nga ri na mali ti byela ku i nuna wa mina n'wanuna ha mali se hi bodo mali nxengo wa hosi yesu ta ve mali hi yona dlayisa hosi yesu hi yo hi ndlaka ku hi ze hi famba hi lavalava vanhu na vo tala ivi loko se va hlangana va swi twa ku ye phe munhu loyi u hi phuntisa loyi a n'wi lavaka i wun'we va ku dlaya bodoni se kahlekahle swilo leswi a hi fanele ho swi tshika hina vavasati hi humaka swona leswi hi swi vonaka ku na vavasati vo tala lava nga ku dlayiwini van'wana va dlayisiwe hi mhaka swona mara vo tala va dlayisa hi mhaka leswiya swo katsakatsa vanhu vo tala lava hi va tivaka ku katsakatsa loko o ze i kuma ku na madzolonga emutini loko u langutisa i twa xitatimente xa kona tawatswa va ku veri va n'wi kume a kha a vulavula na n'wana na fonini a kuma hi na yehe se va sungula ku holova kumbe va vulavula hi ti-WhatsApp ti leswi swi vona bodoni i mhanichara va tlanga ku wa.

bodona a yi twa milandzu hubyeni. Mina timhaka ta madzolonga ni ti vona hi ndlela leyi. Vo tata va swi kota ku huma va famba va ya kumeka va rhamba van'wanyana ehandle. Kumbe vo papa loko va vuya navusiku kumbe hi matakuxa, loko i vutisa u na nandzu, u fanele u nga vutisi, hi kona u nga ta kumeka u ri kahle. Ene loko u nga vutisi naswona swi ya swi kha swi nyanya, ivi va za va salela ro va vuyisa kwala kaya va ta ku endlela mahlweni. Se mhaka yo fana na yaleyo yi vanga madzolonga phakati ka mindyangu. Vo mhani na vona a hi endleni ku ri loko hi va vona vo papa va endla timhaka teto hi nga va tlheriseli. Leswi ni swi vonisaka swona bodona, hi nga va tlheriseli i ku loko ni tshama ni tiyisela ni ku mati ma ta tshwa dan'wini kasi na mbuya wu kha wu tala, ni nga tlheriseli ni ri kwala mutini wolowo. Swi kahle ku ri ni famba ni ya ekaya. Loko ni ya kaya ni ta fika ni ti endlela swa mina kwale sayitini ra mina ekaya, ene na ko kaya no fika ni tshama kaya vhele no fika ni ti lavela xitandini aka ni ti tshamela kona. Lexi endlaka ku hina vamhani hi dlawa hi lava ngopfu ku tiyisela ku muti lowu ni yo maka lowu. Yo maka mara a hi wa wena, muti i wa n'wanuna a hi wa n'wansati. Loko u yi kaya u ta fika u maka wa wena muti lowu nga wa n'wansati. Se hi swin'wana swa leswi swi hi dlayisaka bodoni, hi dlayisiwa hi sweswo swo ni nge suki la. Se loko u nga suki kwalano u ta ku dlaya n'wanuna ku ri a ta kota ku sala a ya mahlweni na vutomi lebyintshwa ka yena, hi ku wena hayi u humini ka wena. Rirhandzu ka vavanuna ra hela ka n'wansati u ri kwala phakati ka muti, ra hela futhi n'wansati yena a va n'wi teki a ri chumu. Loko va za va teka va ta n'wi veka kaya, loko va huma va famba va vona un'wana n'wansati. Hi swona leswi vangaka ku dlayana, hikuva a ni ta vulavula ni nga miyeli. Se hi yo mhaka vamhani loko swi va hi ndlela yaleyo hi nga sikiseli hi ku hayi na tshama hi ku ni ta fika laha ni nga ta dlawa, hi ku a ni ta karhala ku tiyisela ivi ni endla xidyoho. Se a ku lava ku endla xidyoho ri phakati ka ndyangu wa vanhu. Loko u vona ku vukati byi ku tsandzini wo suka famba u ya kaya u ya ka rikwavo, hi kona u nga ta va u hlayisi vutomi bya wena. U nga langusi ku la kaya ku na yini laha u tshamaka kona, u nga langusi ku ri muti lowuwani wu na yini. Loko u vona u hanyisiwa ku vava u swi vona ku la ingaku moya wu ta za wu fambisiwa, se hambana na swona u songa rigogo ra ha tsakama u tiyela ka rikwavo. Hi leswi ni swi vonisaka swona, hi swona swi nga ta endla ku dlayana ku va hava. Hlayisekani xitijimbudoni nkomu.

Wa tsundzuka loko mhloko yi sungula. U nga se vulavula nchumu. A swi ri mavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka.

0: titulu hiku hambanana ka swona chini wo endla ti popcorn, wo chini wa ti ice na wa ti chips, ti mobile freezer, ti mobile toilet na ti VIP toilet na ti jumping castles va ti xavisa. Lay by ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079 292 3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer. Sky Tents.
1: Masingita Mall yi mi tisela Carnival Flights. Vuhungasi lebyi voni

Avuxeni hi bodoni khalanga u kahle mathevula avuxeni bodoni ya nhlokomhaka ya twala mani ya twala kahle kahle ne xilo lexi ngo i rirhandzu ne ya maswitwa na vito i rirhandzu ma vona n'wanuna loko o za a byela n'wansati ku wa n'wi rhandza ne ivi na n'wansati a byela n'wana ku wa n'wi rhandza ku ri mi swi tiva kwalani ne ka rhandzaniwa ma vona yo biha ya kona ne hi leyo mi kuma ku munhu ne i suka a sukela nsati wa yena ne a rhandzana na swihlangu switsanana masitiva laha swi nga tlatlha swi vanga hoyohoyo ka nsati wa yena swi n'wi vangela matihlo masiwona kahle kahle ku vula ntiyiso ebodoni swihlangu leswitsanana leswi va papa lava kulukumba va rhandzanaku na swona ne ku ri a swi lavi nchumu ka vona swo tala swa kona swi lava mali ntsena mali leswi hi lavaka ma swi twisisa mali se mata loko mi ri munhu mi na tindleve ku twa ne no mi fanele mi enela hi leswi nga swa n'wina mi nga fambi mi hala na hala mi tata switarati ne loko siku rin'wana hi bodona mi ta hundza a kaya hi ku tsutsuma ku ri laha handle loko mo twana na genge leyitsongo ya swihlangi ne mi swi tiva ku ri swi na hakela swilo sweswo na vona hi ku ri ta tshama vona munhu a pfumbile na timbongomi va hlama ku kasi munhu yaloyo ku humelela yena va ku hayi munhu luyani i bihe dyondzo ya vafana ni i twana na swihlanga se mi suka se mina ku mi ti chicha ndzhuti mina hi nexe mavolo mi ya famba mi twana swihlanga nanto n'wina hina va xinuna endleniini leswi hi nga vula swona loko hi kuma mhani loyi mi nga aka na yena muti ku ri mi kuma n'wi rhandza after that mi tshama na yena for nkarhi wa ku leha masiwana se hi ti last minutes ku ri ka nkarhi wa ku leha lowo kulukumba lowuyani ne a mi nga swi voni swihlangu leswiya swa le handle mi ta swi vona se ku ri khale na mhani ya n'wina mi kuma ku ri mi khala byini na nsati khegurini mara ma la pfomba mi wa le handle na swihlangu why mi nga huwani khale before mi ta teka mhani loyi mi ta tshama na loko mi ku ma n'wi rhandza mina mi rhandzeni ntiyiso mi tshama na yena tanileswi mi ti rhani ta ku akela muti mi tala muti mi akile mara ma lava ku tshama huma laha muti mi lava mi famba mi lava egenga swihlangu swihlangu ne mi ta khomiwa swihlangu swa khomisa masiku lama swi ta fika swo ka mi marimi yo ti hi famba swi nga ta nyika 2000 rand and hala tlhelo a wu yi kumi na 2000 rand yaleyo a wu munhu loyi u ngo tirha munhu yaloyo u ngo yimela sasa mavona ku ri ta kuma mali yaleyo se swi nga leswiwana ne hi nava ka papa ne a hi wisini a hi tsemeni tikoma hi languta munhu loyi hi nga n'wi teka hi n'wi tisa laha kaya na swi vona nan'wa vamhani ne mi nga tsakisi hi leswiya swa le handle ku ri hayi phela mi zavalaza no tavalaza hayi no xexa ku ri ka xexa hala handle hala handle ku xexa ku ri ku yena ne ta vona vuvabyi or vona na mikwana makatleni kumbe va ku dlaya ku va dlaya masiku lama swi tise hi ta fa na vuvabyi hi mhaka ya swilo swo ka swi nga ri kona se nanto wa vamhani tikhomeni kahle mi tshama na mikhala bya n'wina hambi a nga ha voni na loko a nga ha voni hambi a nga ha ndli nchumu hi ku a ni ri n'wini tsakela ku ri ha lexiya se xikhalabyeni lexa hina hi lava vafana lava ha tsakamaka va lava va ha tsakamaka va mi yisa akheleni mi ta lahliwa nkarhi yo tala maswitsi mi yisa ku mi ka tiredi wa mahungwini ku ri heyi va ka mhani ku dlayiwa ka mhani swi nga te karhi swi nga te karhi no hi leswi swi nga laveteki na vona mina ni rhandzana na munhu loyi mi nga n'wi byela tshami mi bana xihambani van'wani va catile kwa va sayina le hansi ku hayi tihambanisiwa hi rifi tamba mara vo tala va kona mi tlhami hlangana na vona mi ti vutisa ku ri vanhu valava nge ti va ti hambanisiwa hi rifu se ku love mani ku ri luyani a nga ha tshami na yena luyani mara loko va tekana laha ku na mfundhisi la ka ra chumela ku hlambanyana hayi mi hlambanya ku ri hayi tihambanisiwa hi rifu mara rifu ri nge za ri fika mi ta vona vanhu valava hambana hi bodon tekani langala ndzhaku ka mina hi twa ku ri yena i rini lama i mavonelo ya munhu wun'we laha mugangeni wa ka sikhwinyana laha mugangeni wa ndhuna elkani mchana laha blokeni ka sikhwinyana ku na munhu wo duma ri yexe munhu wo duma a ri one i papa ya xiluva nafa nihlayisekani mukhava mina.

0: Minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi twakala kwala xiticini. Loko n'wansati a vona swi nga ha endli ku la a nga za a dlawa, a nga za se a limazeka swinene hi mpela. Swi tlhela swi vangiwa hi yini na? Hi ku ma vona munhu i fike n'wi rhwalela xitarateni hi yena phela a nga zange a kota ku tiyisela kun'wana, u rhwalela patwini a n'wi vutisa ku mhani wa loyi ni kumaku kwala patwini i ta va njhani na, kumbe jahari ni ri kumaku kwala patwini xana hi rona na, hi ta tshamisana na. Se i problem yo hi famba problem ya xilo xikulukumba i ku loko no sungula i va i ri na vutlhari, loko vhe hi n'wi kumi hi nkarhi walowo a va pfumela hayi a nge ndli swona munhu waloye. Munhu wa straight i fanekele a sungula a tihleketa ku hi mpela hayi kho rirhandzu hi rona. A ku ri mavonelo ya Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siendani Mapuve block 18 Khatsa.
1: Build hardware va khomele material ya quality leyi u nga tikumela ku Suffix Twin xikan'we na earth ya 1.5mm ya 100m 1129 pressure pump Limpopo 0.37kW yi endla 975 black pie class 6 yi endla 560 Afritank 2500 liter yi endla 1999 fridge compressor 1/5 HP yi endla 720 kasi hi na swilo hinkwaswo swa plumbing, swa tifriji, swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale.

0: trust.
1: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. Unga hakali ubilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya ekaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti borehole, ti steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela ti moto. Hina ti parcel kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti Odex drill na swona ti Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara. Ina ka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa parcel ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyopya miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaka ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand. Kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand. Kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. Laha a hi lahli kambe va mi nyika mali. Kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketani. Kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena. Kasi 12 months eka society loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. Ti tsariseri sweswi. Kasi office ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A. Kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona. Ni le ka mukwaku wa yila a mu judges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.

0: Meyara wa masipala wa xifundza ni nga ku meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ni Councilor Odas Ngobeni se mahlweni na ku nika vukorhokeri eka vaaki va masipala wa Greater Tzaneen ba hi hlwa vamberi lava va a va humelele mahlweni ka court ya magistrata ya Polokwane ka siku ra namuntlha mahungu xitalo le ka wara ya mune enhlikani
1: Riyandlebe Living Sokumakatanahu Eka Jisar Jisere Humastelo Samba na Minkari Humastelo Samba na Minkari Feleka Bampari Bampari Lodeng

0: Onwani ilaba abawele keleni bosuka yathama na yena abawele mbilwini eh even lwa wawele mbilwini ahonduka wele kele
1: hey
0: nibona ngari ko ani twesa sasa
1: hey ah nangithana kambe mingisana mina kama ungu lama vakuma khama rikona switikomba inga ku tekwa ka vutomi bya vanhu etikweni Afrika Dzonga tinhlayo ta hangonya hi siku na siku va va kha va hlamusela kahle mingisana mina ku va xiphorisa kusa kahle ngopfu and northwest baba kha va hlamusela kahle ngopfu ku va khome baba ku nga vitra James Mohajana lava kha hlamusela kahle ngopfu mingisameko i nangutene na milandzu ya ku dlaya yinharhu lava kwa kha va hlamusela kahle ngopfu ku yaleyi va yi kha yi katsa na ya ku teka vutomi bya ntombi ya yena wa 41 wa malembe ku nga yena Moipone Lefoka lava kha hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku ri loko va va kha va handla sweswo va ha lavisisa ku ku humelele yini swivutise ku vumbhoni byo khomeka va ha ta byi kuma na naswona hi hambana njhani kumbexana hi pfuna njhani eka mhaka leyi va ku yi kha yi ri kona ya ku vanhu va tekeriwa vutomi bya vona na ku nawu wu fanele wu va kha wu fika wu tirhisisa ku yini na a languta kahle mingisela wa mina i ku ti-case leti hi nga tikuma already eka lembe leriwani ti tele ande hi tote ta ta ku tekiwa ka vutomi bya vanhu
0: vutomi bya vanhu byi le ku tekiweni swinene ngopfu mativa a hi tihlayiseni mani loko mi swi vona ku swin'wana swi nga mi nghenisa enghozini ya vutomi bya n'wena byi nga hlayiseki
1: hei ka ha tika khazi mi nga ri va leswaku Julius Mkhwanazi xikan'we na lava vahleketeriwa va ntlhanu lava va ka va kha va swin'we lava tanihiloko va kha va khomile va haye emahlweni na ku va va kha va endla bail application leri i vhiki ra vunharhu ekhazi Brankpan Magistrate Court lava ka kha hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku ri hi va ri ntsevu hinkwavo ka vona laha hi va ku kha hi katsana Julius Mkhwanazi va va kha va ha khomela yona yaliya ya ku tekiwa vutomi bya n'wamabusiness Emmanuel Mbetse va tlhela va va kha va kota ku celela kambe i swilo leswi va ku swi ri kona vhiki ra vunharhu ya ha kokakokhiwa ni le ka nkarhi wa sweswiwani swivutiso ku ri yi ta helela kwini yi ta helela kwini kambe ku na yin'wana liya ha ha ku yi kumaku ya Charlotte xikan'we na Gagas na nyana milandzu yi gonyile yi fika ka 35 mi nga ri va litolo yi va yi kha yi gonyise yi fika ka 14 namuntlha yi fika yi ku 35 hi va yi kha yi kuma kahle ngopfu ku ri loyara leyi va ku yi kha yi ri ya vona va ri vambirhi va rhandzani yi va yi kha yi kombisa leswaku yi kombela leswaku yi hindziseriwa ka mzuku court leswaku a ta kota ku fika a vulavula kahle na vahehliwa hi vumbirhi bya vona ku ri a ta swi tiva ku i sungula ku hi ku milandzu leyi nga ngeteriwa ka siku ra namuntlha yi twe hi 1:30 court yi fanele va yi kha yi nghena hi nkarhi muni a swi tshamisekanga swivutise ku ya humelela
0: kasi no vula ku why court yona yi fanekele yi teka nkarhi ku sungula
1: ka siku ra tolo va tivise leswaku va rhanga va vulavula before kwalaho kona kwalaya va va kombisa leswaku loko ho sungula hi 12 na swi nga va njhani va languta kahle na state kumbexani lava na vo va va kha va ri ko kwalaya va heta va kombisa leswaku mi nge ni rhanga ni secha ku ri entirhweni va ta ni pfumelela na ivi hi tlhela hi kuma kahle na city witness naswona xi heta xi lavisisa xi kuma ku okay ni ta ni ri kona kambe loyara ra vahehloya vambirhi va vona yi heta kombisa leswaku nampundzu i ta ri a khote a xilungwini se a nga kota ku va a kha a ri kona hi 2:00
0: okay
1: se loko a fika namuntlha 1:30 va fika va n'wi tivisa hi milandzu leyi va ku yi kha yi tatisiwile se hi le ka 35
0: isweswo ke mingiseriwa GCRFM kha yi famba kahle veleke hi ndlela leyi a yi fambeni ka mahungu ya awurile ya mune na rimemba ngoveni mara bent atlas kusukela kahle velekele ka papa khwasi kasi ka ndlaka sweswo mingiseriwa GCRFM hi ta va yi kha yi vuya kahle eka nongoloko bamba

0: Nikinsile ku serwa nkarhi xipano xa bambari loaded mahungu iya awara ya muneka jisare ora rixaka vayingiseri endrenga ku langutseka ungunkuleka awara leyi meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ni Councilor Oda Sungobeni eka siku ra tolo hi loyi a nga va ri karhi a kambisisa senthara ya mitlangu ya le rejing eka wadi ya vukhomen'we ndzhaku ka swivilelo leswi vuriwaka hi swirho swa vaaki na vakhomaxiave hi nkarhi wa ku kamberiwa meyara u kumile mitlhontlho hlaya swinene ngopfungopfu xiyimo xo biha xa rivala ra bolo ya mitlangu leri sweswi ri kalaka ri nga ringanelangi ku tirhisiwa u xiyile leswaku court ya netball yi lulamerile ku va yi ri karhi yi tirhisiwa kambe hi lava ntlangu nganiso lowu fanelaka ku tiyisisiwa ku tirhisiwa hi ndlela leyi faneleke meyara u nyikile swipano swa vuinjhiniyere na swa mitlangu vutshila na ndhavuko swa masipala ntirho ku lulamisa mitlhontlho leyi vikiweke ku va yi ri kona eka rivala ra mitlangu ra le rejing ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya muneka GSR FM vahehliwa vambirhi lava tivekaka swinene Peter Nhonyani kun'we na ngamu ya yena lava humelerile emahlweni ka court ya majistrati ya Polokwane eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va endla xikombelo xa bail vahehliwa hi lava languteneke na milandzu ya vukungundzwana vukanganyisi kun'we na ku hlantswa ka timali laha ku vikiweke leswaku court leyi nga va ri karhi yi endla siku ra vuntlhanu eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va endla xikombelo xa bail ku yise mahlweni na mahungu ya awara ya muneka GSR FM meyara wa masipala wa muganga wa Maruleni Councilor Tshego Mosola xikan'we na ward councilor na vatirhela mfumo va masipala hi lava khomile nhlengeletano wa mburisano wa vaaki va eka vaaki va xiyenge xa Machima na Willows xikongomelonkulu a ku ri ku nghenelela loku veke ku ri kona ku va va ri karhi va yisa vuxokoxoko na ku va va ri karhi va yisa vukorhokeri eka vaaki kun'we na ku vuyisela mphakelo wa mati lowu nga kona
1: le kulu langwa ene ke botsa ba ke dutse go le bona gore batho ba ra ska ba swabise ba no tshepe go le mo gore mola morao batho ba ba sa tshepe mmusho gore mmusho o kwe ba ba ya ba thiba tsela velo ba ba motho wa ga Machimane a re di mo tlala ka bona re ba fe ka pila gore le ba bangwe ba lebeletse
0: meyara va ye mahlweni va kombisa leswaku va le ku yeni mahlweni va lwisana na mitlhontlho ya mphakelo wa mati eka masipala wa Maruleni naswona va vule leswaku va tiyimiserile ku va va ri karhi va lunghisa tibol naswona va vika leswaku swi tirhisiwa hinkwaswo swi kona ku va va ri karhi va langutseka mitlhontlho leyi nga kona
1: epedi va ne diphayipi a ku na nto ri ya go yi nyaka di gona dilo tse ri rekile so Piro lo ena ka la bone o tlo tshe pipe tsa gago
2: haleluya
1: le botsele ba bang ba go tlhoka metsi ba re bi
0: ku buyelela na kambe ka ungule rangeke mahlweni meyara wa masipala wa Greater Giyani Council ninga kwa Greater Tzaneen ni Council hi sukura wa makume mbiri ntsevo u kambisisile senthara ya mitlangu ya ri le rejing eka ward ya mitlangu yi gimeta mahungu ya awara ya mune ya n'wana ya kona ka awara ya ntlhanu hafu ku bela awara ya mune etinhlokomhaka nongonoko bambari loaded endzeni.

0: Nhlokomhaka ta mahungu eka GCSE.
1: Vayehliwa vambirhi va languteriwa ku tlhela va humelela emahlweni ka khoto ya majisitarete ya Polokwane eka siku ra namuntlha ku yisa emahlweni na xikombelo xa beyili meyara wa masipala Audas Ngobeni hi loyi va ri karhi yisa emahlweni na ku va ri karhi kambela eka rivala ra mitlangu eka vaaki va masipala wa Greater Tzaneen ni mahungu xitalo le ka awara ya ntlhanu endzeni.
2: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce antinatural contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

ebulawula hi ti-wings vuxokoxoko 074-751-4932. Tekela enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services, I take the chance. La dumadwe gena malamulele ya tinyungujisa hikuva hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka La Dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha, ku tsarisa i mahala. Dyona special leswi va nga ku khomela swona, kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299. Kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90. Swipecial leswi swi kumeka eLa Dumadwe na Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. La Duma, where you save.

0: na dumadwe gena malamulele ya tinyungudzisa hikuva hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi fanga na swona naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la dumadwe u nga titsarisela rona namuntlha ku tsarisa i mahala dyona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 u nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299 kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90 swipecial leswi swi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.
1: Xana u tshame u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlayalana kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@meka.co.za mabunda Attorney love a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand

Shana u tshame u humelelanghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

0: swikahle 0608875942 ile kufambini kahle mingi 0GZFM eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi nga teka un'wana wa mingi seri ndlela yaleyo ku ri ka xihondo 1-0 eka rito ra rixaka hi twa leswaku vona ke va ta va hi khomeleni ku na nkandziyiso wa rito u nga rhumeliwa kahle mo yitwa
1: kwalani matikwana vuti va ri mali leyi ta hi swilo swin'wana swo hambanahambana swi vula ku ri i laki ra yena ro kuma mali hi ku tlangatlanga swilo sweswo swa ti-game a ni zi ni n'wi tshikisa no n'wi byela ku ri ku na siku ro wina ende ku na siku ro luza swi vula ku ri loko u luza a wu fambi u famba u lombalomba timali swi vula ku ri u ta yimela yaleyo u kumaka yona ende ka ku wina ka kona loko u winile famba u ya xava xilo lexi u nga ta xi komba mindzuku ku ri ni xave swilo swa so hi mali leyi ni nga tlanga hi yona game ya so apa malonga sunsetechiledzima makheso a
0: i kenzini xandla ehenhleni ka xin'wana xandla bana ri nqingo ka 0608 75942 twa wena mingiseri 106 hello
2: va khazi
0: yebo
2: mpfukile
0: hi pfukile
2: na khazi va yisati va pfukile hi pfukile va khazi ma swi tiva gambling a ni gambling loko no ze ni vona n'wana wa mina a kha a gambula loko a ha wina no vhe ni n'wi byela ni ku n'wana ngo vhete aka muti loko ku ri ku yina vana ni n'wi byela ni ku vana va vona va ta hlupheka ngopfu kwala yi nga nghena kona hi ku gambling yi kahle a yi kahle yi kahle loko yi khi yi wina i ti endlela swa kahle mara loko yi khi yi dyiwa ha mahembe a mi ta xavisa na nsati
0: mubyela
2: ni vulavula swilo leswi ni nga ze ni swi vona ko va ku a ni hi ku ni nge he va vulavuli papa lava ya va ze va wina gambling va wina na movha le casino leyi movha luwani swi vuye swi va nghenela a va tshama va ri ka Betway agiyani va ze va xavisa na movha luwa a va winini ma swi tiva hi lero loko o zi xavisa xilo lexi xikwembu a xi ku nyikini swi tivi ku se ni hi makumu ta zi ku va mifanawo
0: se miri va xavise na nsati
3: miri
0: va xavise na nsati
3: miri i ta ze i xavisa na nsati a ni ta heleli mali
0: a ni ku vona va xavise nsati ni ku xi to
3: ako a va xavisa nsati va xavise movha lowu a va winini
0: oright
4: a swi ya ko
3: hi swi kahle a swi kahle n'wana wa mina no ze ni n'wi byele loko ku ri wa xisati ni zeni ku n'wana ngo ho vi akela vana muti hi ku i ta fambi hlupheka na ndhawu leyi hinkwayo gambling a yi kahle ku vulavula ntiyiso ina a hi va ka yi zeni loko va kha va gambula hi va byela kun'wana nga gambula mara siku rin'wanyana hi ta sweli mi kumba mpfula yi khe yina
4: Thank you. Ta vuya impela 0608875942 va yingiseri va hina mi yi vonisa ku yini mi nga swi endlisa ku yini mi nga n'wi tsundzuxa mi ku yini n'wana khe mi ngisara mina ni le ka WhatsApp ya nghena 0608875942
0: all right ni teka loyiwa 060 hallo
5: pfukile vakhazi
4: pfukile ina
5: ya yo gambling mini twa yi nga ri kahle man hi mhaka ku na ku dyiwa loko mi na ku dyiwa yi ta va kahle hi kuma swin'wana kuma ku kume mali wa a wu yi dyangi kunene wo nyiketela vanhu kumbe hi swi swa ku geja yi dyiwa a ni ku yenga ku ka yi kahle loko yale mali nga na yoho loko u kume yi tshami big gambu loko ma yitsongo bi siku ra business swa ntsariwa yi ta hlupuka gambling ya vava a ni yi nga ku winisa yi ku lahla ku swa lahla swilo leswi loko swi ku lahla yi tsaka swi ku dya hinkwayo yi hlitseta lomba ka hina jasi gembu leyi tlhele ku teka mali yi xava byala ina hi ku loko mbunguni ta ku byile ndzeka kwini se gembu leyi va va tekina u kumi nchumu hayi a ni ta ku loko munhu a wena ka n'wava a sungula business a xava matamatisi a sungula ku xavini a hambana swona hi ku loko a nga ndzi swona a va hembi ivito yi nga yeza na nsati o bazi xavisela nuna kumbe na munhu van'wani lavatsongi va va beje hi muti hi mhaka swi swa tibolobolo leyi swi pela muti wu tekiwa dasani mi van'wani va gina va titivala vafa a va beje hi muti hinkwawo na vana ti-game leyi a yi tsakisi yo tsakisa loko huweri ku wini ntsena ma hi ku loko yi ku detetela ni ta hleteta lomba mali ka vanhu se vamachonisi na va ta kuba se no tinga ku a yi tshamisekanga loko u na swimalani loko swi pfumela ku sungula swin'wanyana sungula
4: swona
5: maxaka a yi tirhile nani
4: khensile maxaka
5: thank you
4: hayi ingaka ku tirhi khala ka gambling
0: alright 0608875942 yi nga laku tala kahle vhele kene WhatsApp lava nga rhumela kahle mikandziyiso ya vona marito na n'wina va tinqingho laha ni ta va ni kha ni mi teka kahle vheleke hi ndlela yoyaleyo moya languta kahle vhelekene lowu nkandziyiso swa ku lavawa va ta va hi khomeleni mirini
6: vanhu vambirhi gambling hi vutiseni va tiva va hlupheka vanhu.

0: Vele kuhluphekeni swinene gambling a yi kahle mativa loko mo n'wi kuma munhu wa ku a dyiwile va hlupheka vavasati va miti hi to ka hi nga swi vuli gambling yi nghozi ngopfu yi nghozi ngopfu siku leri a nga daka a nga yi kumi mali a ni o boheka ku yiveni nsati wa muti n'wansati wa muti mi ta kuma vana va karhi va hlupheka hi gambling hi game ku na swilo leswi va ngo hi muchayeni va le ku hluphekeni vavasati vakheguli muchayeni va hlupheka muchayeni
1: Hey, ma sweka njhini le kaya emuchayeni.
2: Njane? All right. 0608 7594 2 kasike kona ngona ka rumela kahle rungula la nwana ke va ku mina na n'witsikisa hikuva leso beja u ta tivangela swigevenga na maphorisa. Mara sike mina vumbiwa ni ri la John Asoweto hi mino a hi tirhini malume wa vana na hani wa vana Dango Kenzi hlayisekani 106 hello.
3: I question le nke se nyumbuka ka.
2: Man chumayile.
3: Saki baby.
1: Se salad.
3: E kwa tinga ku teku kwala ndeleni.
1: Ni ko kwala.
3: Okay, okay. Eh, uni mani ni tana tona ke.
1: Okay.
3: Ngumbule ngi fara mana na ma ku tola mafura le mochukisa la. La ku randa ni tsheketela ho.
1: Okay.
3: Loko munhu ma n'wibona a tona a tivangavanga hi nga ri newborn n'wana la ha ku bebuliwaka ni a va na mihlovo wa kahle munhu a nga twa hi nga ri ku tola swi kahle loko swi ku rhevu ni ku tlheni ni va ancita ndza wa phepuli mi kota ku swi vona ku swi tola tolani a swi kahle wa yi mika xikombiso swona na gambling yi swi tani loko ya ha ku koka rinoko i n'wima yi ma ni vula ku yi kahle hi ku yi le ku n'wimeni mara biwa hi ku tlenga ta sungula ku vona vubihi bya kona ku yi kahle ka lava nga ku wineni a yi kahle loko se yi kha yi ku komba ndhasindhasi se swo hi ro ku i chuza yini hi ku yi khoni miti leyi nga ku hanyeni va dyisa vonini hi gambling ku fikerisa khale ti hantu ta abejiwa khale na khale na na ku tshama sweswi wani ku gembula swan'wana i le joni sweswi i dyisa ndyangu hi thayisi ivi mina ni ta fika ni ku a swi kahle ku gembula van'wa va hanyi swo se swi hi ku ho kotani na yini hi sweswo van'wanyana loko ku hlakela mugayi ri vuya yi khome tihanci yi hlakela mugayi ri vuya yi tita e ku tlankula a vuya ta dya vuxi hlayisekani vana va le kanyi
1: a hi twele ni ra n'wi vonela mingisi ra mina ngisiza hi tsutsuma eka 0608 875 942
2: rhumela kahle nkandziso na rito kumbexani ke hi bela kahle riqingho hi twe we mingiseri 0608 875 942 hallo
4: sesi ntlangu wa hon'wana
1: ni pfukile minjhani boti
4: ni pfukile
1: hi pfukile minjhani
4: awa hi pfukile ma n'wana mukhalabye
2: na madala
4: ni pfukile n'wana madala
2: hlayisekile n'wana mukhalabye n'wina
4: awa hi pfukile man mina ku vala ntiyiso n'wana mukhalabye swi swo fana na ti-gambling gambling a ntwana naswona se a ni voni ku na n'wana wa mina sweswi a nga swi endla ku ri ku mhaya ntwanana naswona n'wana wa mina i fike tekela mina hi ni rhandza ku tirha a ni rhandza ti-gambling na ku swi tlangisiwa kwini a ni swi tivi se ni nge pfumeli ku n'wana wa mina a andza swo fana na sweswo unless loko ku ri ku yena yi tibyela ku la ta endla a
2: Marcona mofaya
1: aw vera ku tirhiweni a ku tirhiweni leswi swa gambula
2: right mofaya va ku mukahle mhaka network mativa 0608 7594 2 bana riqingho hi va hi kha hi famba kahle veleke ndlela leyi mingiseri ka nhlikari wa siku ra namuntlha u kona veleke nkandziso wa rito rhumeriweke mo yi twala
5: mathuzi ka vavanuna kumbexana ni nga ku yi kahle hiko loko a dyiwile munhu i gambling wa kota ku ya phanda mara ka va ka mhani hi mathuzi ni vula na vanhu lava pfumalaka vavasati fambani ka gambling wa vutlhanu na mugivela mi fika mi yimayima mi gangisa wun'wana wa wun'wana loyi mi nga ta n'wi vona tikhomi xihlaya va dyiwa timali ta tigrozara va ka mhani laya gambling a yi kahle loko vanhu va ku posela mali kumbe va ku nyika mali endla leswi i yi lavasaka swona loko u la ta endla swa bindzu yi veki hi yitsongotsongo u endla swa bindzu leri u ri lavaka vavasati va lahlini miti ya fayeka mathosi Mina swigambo swo tala ngopfu leswi ni swi kumaka ka ti-gambling. Kun'wana na kun'wana laha ni fambaka kona, loko ni laha n'wansati no nghena laha ku gambuliwaka. Mataleni mina a hi xumile vanhu va hosi.
2: Ngwenya. Are halo.
4: Hello.
1: Aye.
4: Labra ria mina. Gambling ene mutho a duvi ame. A ka seja wina kiriya dzo dzivhuti. Na kitere le drive le gara gara ka thavana. Mara dzivhu dzo dzo ba dzo tsaka le fundi. Oh, what's why ni mara ba ile ba tama gari buri.
1: Yeah.
4: Abo ga tsiri we tsiri mo le ngo ga tsiri ne ga tsiri mo le ngwe.
1: Impe.
4: O tsenju wino o kheri wa ga ga kwa no.
1: Singe tsami swiri kahle masiku hinkwao.
4: And then na gi ya ba gi ya tsuba ga ba bona o ba ndi ba hi ba tsimana ba na mela shen. Eh, nga tinga ti mukumana ka tawo ba fo ngare. Eno ya ri gaini, leta garo, o ba ya ga fo ngare ba mo.
2: Eh wa nguto ngwana kwa
1: lo. Ke takali ayo itsela yamgayo.
2: Iya swinga fambi ka. Shumvum. All right. Yeah. Ai fami mixero je se fambi ka ke resimu yana vela kahle birthday is kana vatakela kahle sikura vona ra kubelekiwa. Eh sikura kona vhele ke ngwa sikura 27 ka ngoti labo e abantu ngo ka lembera 2026. Ho famba lezi leka ngono ko pamba ro that mixero. Kana kahle mirgona ke. Ho famba.

ukuthize cause you yami silimile umoya wami uyohlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinile bangifona ngizibeke ngala ngize ngizume

0: swiveka kahle le ka 5 wa timinete ku bile awara ya ntsiveka madyambu eka madyambu ya sukura na muthlaba ri kare mamukela tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa Jisar FM eka tindhawu hinkwato la mpfuleleke loko va kare langutisa kahle eka swiviko leswi nga ta va kare swi langutisa eka madyambu ya sukura na muthlanga va kare khumba kahle le ka khotele nhle ya pulukwani laha va ri karhi si emahlweni na ku va va ri karhi va endla xikwembu ni nga kuna ku va va ri karhi va endla xikombelo xa bail enhleni ka vahehliwa vambirhi nakambe nga khumba kahle le ka musunguri tlhelo mutshama xitulu wa xiyenge xa public interest SA Tebuko Khaso vula leswaku vurhangeri va vumbhoni eka khomixini ya madlanga va ri karhi ku boxeketa minhlangano yo sivela vugevenga na ku lwisana na madzolonga ya rimbewu ya Limpopo yo yezela varhangeri va vukhomixinari va maphorisa xifundzankulu xa Limpopo vandla ra Bosa One South Africa ri languteriwa ku tlhela ri nghenelela eka mihlawulo ya miganga eka 24 wa mimasipala eka timasipala ta swifundzantsongo hinkwaswo swa ntlhanu xipikara xa huvo ya rixaka Thoko Didiza u ponile eka xikombelo xo pfumaleka ku tshembe epalamende khomixini ya nhlawulo ya IEC yi le ku ndlandlamuxeni ka malunghiselelo ya mihlawulo ya mimfumo ya miganga swiviko leswi nga ta va yi karhi swi langutise eka madyambu ya sukura namuntlha ni nga rivali ku khensa kusuka kahle le ka xipano xa Bamba Reloaded lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzhenga wa sukura namuntlha ku n'wena na le ka mumelerisi wa nongonoko Lunghile Malefane va ri karhi u ndza landza ka sweswo hi teka nongonoko ku ya emahlweni riperini.
1: Kumeka ntsena loko joine ari marovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya

0: cinca ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: La dumadwe gena malamulele ya tinyungubyisa hikuva yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u kumela 2500 liters Africa water tank hi 2299 kuma 100 liters solar gisa hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka eladuma gena malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.
3: Mr. X. Mitlangu eka Sportsville 728 dimadambu. Seka GCFM. Rito. Rishaka.

Alright, okay, Karokon, come with 10 minutes, Bagariso Gatli, our Yankombo, Yibile, Laga, Nogonoko, Sportsville, Sugalaga Waraliwani, Yankombo, Tofkagatli, our Yanungu, Ekama Jambas Gramutu Bakari, Hilangutisa, Sokampanamban, Stelvel, La Ami, Tanguin Vel, Stelling Homelela, Stelling Gabal of Lakishona Vele, Eka, Timaka, Tamitangu Lugabekari, Hilangutisa, Kabekama Jambas Gramutu, Silabolisho, Rebecca Balablashona, Nulabatanelso Rebecca, Hibalabule, Shanek Boragaway, not a naming Seri. Ichini lexi nga endlaka kumbe xana lexi endlaka leswaku loko va karhi langutisa vadzaberi va laha kaya va tikeriwa swinene ehansi ka vudzaberi kumbexana ku nyadziwa ngopfungopfu loko va karhi langutisa kahle ka vadzaberi lava faneleke va dzabela kahle xipano xa Bafana Bafana kumbexana Afrika-Dzonga hi ku komisa. Loko va langutisa kahle munhu wo fana na Hugo Bros, na munhu wo fana na Joel Santana, na munhu wo fana na vanhu vo fana na va Carlos Alberto Pereira, na va Stuart Baxter, loko ni nga hoxisi va dzabere le xipano xa Bafana Bafana loko va karhi langutisa ku ya mahlweni muholo ya vona ka a yi ri kahle swinene. A yi ri henhla kahle kambe loko se ku la ku dzabela mudzaberi wa laha kaya la swi tikomba yi nga ku se swilo swi fanele swi cinca u fanele se a nyikiwa mali yitsanana loko yi va yi karhi hi langutisa loko yi va yi kha yi khompera kahle na vadzaberi lava taka va tlula milambu va tlula makhitika va ta haleni Afrika-Dzonga va ku va ta kahle ku va va karhi va ta kombela kahle ntirho hi ndlela yona yaleyo ta va yi karhi yi vulavula hi sweswo kambe va mi karhi mi ni byela ku ri xana hi ku kwala ka yini vadzaberi va la kaya loko va lava ku nyikiwa kahle ntirho wa ku tshabela kumbexana ku khocha xipano xa Bafana Bafana why va fanele loko va fanele va demanda mali kumbexana va lava muholo va nyikiwa muholo hi le hasiki swi kha swi endliwa hi yini mikarhi va le ku ri vanhu va lava i vanhu lava tshamaka kwala tikweni leri Afrika-Dzonga na va mileafi ntseki nkarhi wa kona a va kha va nyikiwa mali yo ka yi nga fiki na le ka miliyoni hi ku ya hi leswi vadzaberi lava taka hi le handle va nyikisiwaka swona loko yi va yi karhi yi langutisa mali ya vona na mali ya la kaya loko yi khompera. Kasi loko hi va hi karhi hi langutisa vhele hi ndlela ya kona sweswiwani loko no langutisa kahle hi ti 23 ta September swi ti kombeka ku a ku fanele ku va na xedulu ya Bafana Bafana va tlanga kahle na tiko leri ra Guinea na hi ti 11 ya ta November va tlanga na tiko leriya ra Kenya andri va tlha va tlanga kahle na vuya kahle va tlanga na tiko leriya ra Guinea hi ti 24 ta March 2027 laha sweswiwani loko hi kha hi vulavula ntetani a hi xeza hi va na mudzaberi hina laha ka Bafana Bafana hi nga ta ku loyiwani hi yena mudzaberi wa Bafana Bafana a hi xeza hi va na yena sweswi kambe swi tikomba hi nga kuma siku ma le kusuhani swinene ngopfu n'hweti leyi taka 23 September hi ta va hi ri na ntlangu lowu hi faneleke hi tlanga kahle na tiko leri ra Guinea mi ta tsundzuka ku ri sweswo hi le ku ti lulamiseleni ku ri hi va hi kha hi ya le ka mitlangu liya ya Africa Cup of Nation loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleyo ka kasi loko hi langutisa ku ya mahlweni kahle ka tanihi laha ni nga vula hi kona ku ri hi ta va hi kha hi tlanga kahle ntlangu wa hina wa ku sungula and then hi ya kha hi fambisa sweswiya hi se hetelela ka ti 22 ku ya ka ku halaka va ti 30 ta March 2027 lembe leri taka a hi se za hi va na mudzaberi hi swo swi vavaka swinene ngopfungopfu loko hi va hi ri karhi hi langutisa ngopfu ka Bafana Bafana ku ri swilo swi va swi ri karhi swi fambafambisa ku yini hi kani la ku ringesa ku langutisa ku ri ka mitlangu leyiwani ya Africa Cup of Nation ku nga va ku sele masiku mangani ku ri hi va hi karhi hi ya ku halaya kambe last loko langutisanyana kumbexana namuntlha loko langutisanyana ku sele ku halaka wa ma 200 and something wa masiku leswaku hi va hi kha hi ya sungula mitlangu leya ya Africa Cup of Nation kasi mina vito i Norman Jikijela ni khomisa sweswo ni ka Facebook mi ku Norman Jikijela mina na n'wina hi va hi ri karhi hi fambafambisa xisweswo ka hi va hi karhi hi tiphina hi ndlela yona leyi swa mitlangu vhele swi tele sweswo swa ku hambanahambana leswi ni nga mi lulamisela swona laha eka madyambu siku ra namuntlha tolo a ku ri na mitlangu tolo a ku ri na mitlangu hi ku hambanahambana ka yona vhele loko ri va ni karhi ni langutisa lawani kana ta va ni kha ni mi twisa kahle ku ri vadzaberi va vulavule yini nyana switsanana loko hi va hi kha hi langutisa tolo hi mitlangu leyi nga hetelela hi va yi ri kona loko hi kha hi langutisa laha hansi ka Betway Premiership loko hi va hi karhi hi vona ku ri xana ku loko se mitlangu yi fika magumu va vuyi va fika va ku yenike.

0: Ya imakumembere nungu 30 minutes hibekari ikonguma kahleli kawara ya nungu nkeza sunene tembi za wakso kala ganda na nkaya wako haiman beleku ningisele nkahle sunene nivankari nkeza sunene bingisele mjeje kwa kwa kula mga kona kanangu wongu nita wankari ngena kahle nangu tisa laka Facebook la nalaka WhatsApp nivankari nangu tisa kurushana kungu na wangu nyanumini koma kahle meri kwi hike hindlela yona yale yoka nita wankari nangu tisa kurushana ke mingaba mirikona minga rumela ti voice note kumbeshani mila wakile so kumbaka mirikona min bela ka tlengo la ka nomboro 060 8875942 la mina na mina la ba gile so kombela tiro ka xipansi ba fana ba fana abani kiwi mali kahle kahle mara loko ta mudzaberi kusuka le matikweni ya le handle le ba tlhela na butsa ra mali loko iba ikari hi langutisa ngopfu la Afrika Dzonga xana mbona nga ku swi endliwa hi yiniki min bela ka tlengo la ka nomboro 060 8875942 mina na ka iba na yale yoka karwa kona vele makumbe ri nkombo tsena 2 minutes hi ba ri kari hi suka kahle hi mushani kongoma kahle lika awara ya nungu 060 8875942 monte ka kahle mingi sirila 1 hi twa ku ripari xana ki bona ti makaleti 1 itingani loko hi ba ri kari hi langutisa ngopfu halaka xipano xa bafana bafana kuri xana hiko kwala ka yiniki ni mamkerele mile moyeni ahe ya baba kare ba tsutsuma hi ndlela yona yaleyo ka kambe hayi ntavani kare ndlo lamisa kahle swiswa mina la kwendlela ku rene telela mani kha ni vatwa kahle ba yingiseri rat voice note ndle ku tivoneni ku ri hayi tikona mbi mikarhi mi ti rumela rumela hi ndlela yona yaleyo ka moni vona ku ri kumbexana ni nga sungula halawani ka ni twa ku ri kumbexana swiswa ndzeni ntavani kha ni kota ku vatwa va yingiseri mingiseri u lemoyini
1: Mr. X mpukini
0: hina hi pfuki swinene hi ngo vona mani
1: efukini ma
0: ya
1: so swileswiwani swa humelela matiko hinkwawo ma a South Africa swo nyanyisiwa ma swivona
0: swo nyanya
1: vanhu va kha va tirha ku laya vo tala va rhangelaku va le ndzeni ka South Africa and then va tibyela ku va nge teki mali yo tala va nyika munhu wa la South Africa
0: mara
1: swi nga ha antswa va nyika we le handle
0: mara loko mbelangu sekahle phela sweswiwani a hi le kule n'hweti leyi taka vo ti 23 ku ya kwalaya mahlweni hi ta va hi ri na tlangu leyi fanele

0: ke utlanga mara a hisa hi bona coachara as Afrika-Dzonga ku endleka yini la
1: kahlekahle vanhu lava va va na rhangela a ni va languta mali swa ku ya wina kumbe njhani a ku na problem ya tlanga va kuma mali yo tala hambi yi tlangini yi fika kun'wana na sweswi va kume mali yo tala ni mara valava a va tlanga va nge niki a va nge va niki mali yo tala yi nghena ka vona lava nga tlangiki ma swi vona leswaku vo a va na problem ya ku yi ya kwini ku va na problem ya ku vo va kuma mali so Mr. X na n'wina loko mo va mi khe mi tshama America a na mi tshama kona loko mi fika le mi ta kuma mali yo tala mara a South Africa ko va na ku nyadya munhu loyi ku hi mhaka ku i mani a nga ta fuma laha a hi tlula hina hi nga henhla ka yena
0: khese swinene swivangala
1: hi swona i ti-jelers inkomu
0: danke va famisa sweswo vhele nkarhi wa kona ku langutisa vhele 1936 nkarhi wa kona vhele va ku swi nga kahle ni la B9 na mafesi milandzwa kahle vanhu karhi ni khesa swinene ende loko langutisa kahle ku nga langetela va karhandzela la kunene laha ku ri perile malume jikijela ni mingisela kahle ku antswa swinene ni ri la ka xikukwana stadium hi mina coach Mabukutela Mbetsa 060-887-5942 ni mamukerile mi le moyeni
2: hi
0: pfukile minjhani
2: Itukuxipereka kuris chora rete atsama segment under the scene.
0: Okay.
2: The problem is they really deal with the coach.
0: Ku kwendleka yini? Why ba the coach talaka tinga nikiwe mali ku nikiwa la botahele handle.
2: Those big trouble from outside the country. They talk to the manager of South Africa.
0: Bodistarek. Ku swi nga endleka ku ri na lava nga xi tivi ku xilungwini a va le ku mitweni ene mina ni vulavula hi Xitsonga a hi vulavule ni Xichangana no kombela Alright, okay, nkarhi wa kona vhele 1937 loko ni va nkhari langutisa vhele hi fambisa xisweswo 060-887-5942 ni emahlweni kahle ka ni va ni karhi ni te kahle tiqingho ta n'wina hi va karhi hi vulavula kahle hi nhlokomhaka eka madyambu siku ra namuntlha ka muri vona lava ngetele van'wani va va karhi va tsala kahle ni nge se ti teka ti-voice note va ku ni mi yingisela ku antswa swinene ni ri la a Joni a Soweto i mana skim na vumbiwa khesa swinene ende ni mo landza voice note lawa ni vona ku ri xana ki lava va ri yini
3: ndhawini muhaxi wa mina lowu kota ku haxa ta mitlangu mina hi mavonelo ya mina ku mi vona va tekela va ti-coachara ta Afrika-Dzonga ebodleleni i ku va va nyadze ngopfu ti-coachara ta hina haleno a va ti tekeli enhlokweni lavaya mo ka ni nga tivi ku va xava status ya vona hi mhaka ku va va va huma matikweni mambe kumbe ematikweni ya le handle na eku aba fana yona bona ba ba nika mali ku ba ba ri ku tirhinga ntirho wa lwa a ri ku endleni ene maybe ba tshe ku mishana ba nwi tlula hi maendlelo mara mi kuma ku ri ku ba ba tekela a hansi ba ba vonela bodleleni swi va swi nga basangi vanhu a ba fana ni PS lava ba borangeri bya mitlango bya PSL kumbe bya FIFA ba vonela vanhu lava a kahle va nga va voneli bodleleni mina kahle ni twa ni mbilu ya mihi vava ngopfu ku a hi koti ku pfuxana vanhu va matiko man'wani va pfuxana vanhu va matiko man'wani mi kuma va nyika munhu mali leyi a kotaka ku hanya hi yona se va hale Afrika-Dzonga mali ya kona va lava ku va nyika ni ti swi ku humelela yini hayi i mavonelo ya general a ka ntshuxi baya
0: ya vava karhi va fambisa sweswo vhele va va karhi va kombisa kahle ka leswi vona va swi vonisaka swona loko va hi karhi hi langutisa swinene ngopfungopfu ka nhlokomhaka leyi hi vulavulaka hi yona eka madyambu siku ra muthalo nghena kahle la ka Facebook la ni va ni karhi ni langutisa ni vona kiruxanaki ni na vamani lava nga hetelela va va karhi va hlamula nhlokomhaka la ka Norman Jikijela kumbexana la ka GCR Space FM hi va ni karhi hi hlangana kona kwalayani ka u kona Roni Xilungu va ku va na mina kahle kusuka la ka mapuve ni khesa swinene kusuka la ka mapuve la and then loko ni langutisa mo ni vona ku ri i va mani lava ni nga na vona la kambe mi karhi va li ku na email ti calls ta n'wina 060-887-5942 hi ndlela yaleyo kani na ta va ni karhi ni nghena kahle ni langutisa la ka GCR ni ku Space FM ka ni va ni karhi ni vona ku ri xana ki i va mani lava nga na mina eka madyambu ya siku ra namutlhaki loko langutisa lawani ka u kona munhu wa ku fana na nakuvona brand vurimi kusuka laha ka rivala laha and then va ku hi swin'we kahle gracious paypo va ri la river plus in case swinene sesiwani ntimanyana kusuka la ka sikhunyani na vona va ku hayi va ni yingisele kahle swinene and then khomisana.

kai wa timinets se kubile awara ya nonki wena mi ingiseri wa GCR FM ba ikari ngini kahle era semu ramani mother umanji akumani wena mi nitsikise shikolo na hari ntsongo namuntlha se ni kurile a ni koti no tsala swona n'wina. Okay, right. And when you said, well, just RFM, because I'm going to get one car, Mr. X, Jiggy Jela, because I'm going to get a low. I can like a gun pick a bash in Guavla by Navoneca jumper, a sicker and a monta in Guara. I can't say anything about a month. I weird like I became an uncle and that of cancer. Sneneca when I mean, you said, well, just the RFM, lots of Maca Arconella, Garin, Guaco by Gari, Bula Letia and Letia. He can at the update, he can live by Gari, John the Sana, and Genecona, Egan Gari. Johnson la ingata ba ikari lemuka sana isa itlera ra Johnson amingi ser wamina heka de awara le timbiri ingana tona suka kwala ka awara nungu kuya kokuba awara ya khume ka awara sungula ita ba ikari rikahle na mofambisi wa SGB kokwane maluleke ibona mangata ba ka ba ri ba ikhomile eka awara le sungula kambe ke ba ikari tsuka kahle na mingi ser wamina lo ranse ka leswa khile ka nkari wona lwa bana ba hina ba yaka ba hlangana na the trial ishikambelo lexi ya xivalula misaka before aya baya tsala xikambelo nkulu xa exam lexi vana botala batalaka kuva va karhi va xitekela hansi hikuva kuva kuri xi va ri ixikambelwana hi xitsonga se loko va twa the word xikambelwana va twa nge ku hayi man a hi nchumu na nchumu leswiwani ko va just kuva hi karhi hi tsala va vona kuri hi ready for exam na kambe ke ene laha ku ta mi assura kuri xikambelwana hakunene va va va karhi va mi kambela kuri mi tiyimiserile ka exam na kambe ke hi xi tirhisa as xivoni xa kuva xi hi komba kuri hi ti onzo iba ifike kwini naswona inga kota ku hlamula ti question leti nga ta hitela ka xikambelo na hi leswi inga xeswona ti va ti karhi ti lulamisa ko va wo maphila hi vaka hi karhi hi swivona kahle kuri la tsutsumelo le rani karhi ne ri tsutsumela ku suka lembe loko ra ha sungula ringani fikisa emakumu karhi hi enzo na hi leswi hi taka hi ta swivona hi ti trial i xivoni lexiwa se loko u teka xivoni lexi u xitekela hansi ku u languteka njhani amahlweni va ku voni sako yini kumbe uya ku vonisa ku yini uya titwa njani loko u fika le phela trial yi tisa boost ka wena n'wini kuva u swi tiva ku ri hayi leswi a ni tikhomise swona tintambu ni fanele no make sure ku ri ni tikhomisa sweswiya na le ka exam se kambe ke loko u nga performangi kahle laha nakona u kotaka ku u tivutisa kahle kahle ni swi luze kwini hi kwini laha ni nga fika ni lahleka kwalaho ka xikambelo lexi a ni ri ku xi tsaleni se a hi ve neni karhi hi teka ti-trial ta hina vana va xikolo hi ti tekela enhlokweni leswaku loko se ku ta xikambelo hi va hi karhi hi bela ku dlaya hi ku se hi ta va hi rectifyini kumbe hi ta va hi lulamisile ti-mistake leti hi nga va ka hi ti endlile eka trial exam loko se ya fika ka xikambelo lexi ya xikulu hi ta va se hi jime ku enela wena miyingiseri wa GCR FM kambe ke loko hi langutile hi wona nkarhi lowu wa ku vana va hina va va karhi va ya ku tsaleni ka swikambelwani vatswari a hi veneni va hi karhi hi languta loko hi va hi karhi hi cheka eka vutomi bya siku na siku sweswiwa loko hi languta ma swi vona ku ri ingaku tifoni ti le fexenini ngopfu hala ka social media hala hi lava vana va hina va tikumaka va karhi va xuxa kona ku va va fanele va karhi va xuxa a tibukwini se loko swi va swi tshamise sweswo a hi veneni karhi hi ri hatihlu ngopfungopfu ka vana va hina lava vengele ka matric va fanele va va va va jimile lavawa hi nkarhi lowu kahlekahle trial ka vona yi fanele yi va xin'wana lexi va xi tekelaka ngopfu enhlokweni va va karhi va xi languterini hi ku trial loko mo languta kahle va yi tsala ku fana na loko va tsala e final exam laha ka xikambelwani lexiwa va va karhi va trainiwa ku ya kona ka final exam milawu ya fana matirhelo i man'we se vona va fanele vo tilulamisa va tilulamisela xikambelo lexi xa xikulu va fanele va va va ri discipline hi nkarhi lowuwa a hi nkarhi wa ha ku mumetriki nga n'wi kuma apatwini kumbe u n'wi kuma tigigini i nkarhi lowu a fanelaka a va a karhi a tilulamisa a ti vuyetela loko ku ri u huhile lembe hinkwaro lowu wona nkarhi wa ku va a karhi a tilulamisa hi ku ti-result leti nga ta ti ya huma ka final ti ta va ti karhi ti determine vutomi bya yena ku ri u fanele a va kwini ende u ta va a ri kwihi in 5 years to come so swi vula swona leswaku i nkarhi lowu vana va hina va fanelaka va va karhi va tinyiketela eka wona va endla leswi a vo swi vitanaka ku ri i self reflection leswi swa ku u yima kahle u ti languta wena n'wini ku ri ni yime kwini evuton'wini ni lava yini hi laha u fanelaka u ti lulamisa kona laha a ku se va late laha
ako se ba late wena mo yingiseriwa mina loko rhandzeka hi la u fanelaka u lulamisa timhaka ta wena na tibuku u va u basile u va u ti disciplinini wena n'wini la a ku na teachera a nga ta ku byela ku ri wa rhasa kumbe a ku xupula loko u rhonge swilo leswi a ha ku ku dyondzisa ku tola la u ta xupuriwa hi vutomi hi byoxe se swi vula swona leswaku hi fanele va hi karhi hi tiyimisela na ku tshemba loko ku ri xivono I swilo leswi a hi ri busy hi swona loko lembe ra ha sungula hambi ku ri tigoli hi ti setile lembe ra ha sungula ku ri loko se lembe ri ya hela ni lava swi swa so se hi fanele hi swi vona ka trial exam ku ri he loko a ku va xikambelo lexi a ni ta va ni swi bise ku yini loko a ku va xikambelo xa ku heta ka lembe hi laha hi fanelaka hi va hi languta kona hi mbuyelo lowu nga ta wu kuma wa trial kumbe leswi exam leya trial yi nga ta yi ya tisa xona hi ku ni vurile ni ku I swa ku mi traina ku kombisa ku mi tiyimiserile ku ya tsala xikambelo na I self reflection swi la ku reflecta ka wena xikambelo lexi taka sweswi xa trial hi xikambelwana I swi vula ku xi ku lulamisela ku ya ka xikambelo lexikulu se hi fanele hi va hi vona hi wena sweswi wa ku u tiyimisele ku fika kwini u ready loko ko ta nyimpi u ta ya hlula na hi laha hi swi vonaka kona laha se a hi tiyimiseleni ku nga ri hi ku chuha kumbe ku va hi karhi hi chuhisetana ku ri hi phela va ri tiya ku vuyeni hi laha se ti dibaka kona na marole la a hi veneni va hi karhi hi ti lulamisela ku chuha ko loko ku kotelaka loko se u vona phepha ri tshame mahlweni ku fanele ku kotela na loko u nga khomangi buku hi nkarhi lowu ane uba or busy yona se a hi veneni va hi karhi hi tinyiketela wena mi yingiseriwa mina lowu rhandzeka kambe ke eka awara ya vumbirhi tanihiloko hi va hi karhi hi tsutsumela ku gimeta eka n'hweti leyi ya vavasati leyiwa ta va ni karhi ni nghena na n'wansati loyi a nga le ndzeni ka mabindzu lama hi xitalo hi ma vonaka ya ri eka vanhu va xinuna kambe ke I n'wansati loyi a nga ri khoma bindzu rero mi hi ta kuma kumbe ku twa hi ta rona loko hi va hi karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi kusuka ka awara ya kaye ku ya ku ba awara ya khume hi laha hi nga ta va hi karhi hi vuya hi ta mabindzu kambe ke ka nkarhi wa sweswiwa hi ta va hi karhi hi nghena eka tidyondzo hi ta ku ta motivate vana kumbe ku va hlohlotela eka ti-trial leti va ya ka tona I nkarhi lowu vana va hina se hi fanelaka hi swi vona ku ri a va khome yini ku vulaka kokwani Maluleke va ku phela vana loko va ya xikolweni va ya va khome switirhi van'we va khome tipiki van'we va khome tifoxolo van'we va khome xikomu va ya va karhi va ya ku rimeni ka nsuku na silivhere swa vona se swi le ka yena n'wana loyi wa ku ri leswi a nga ya a swi khomile exikolweni u ya swi tirhisa ku khavangela vana van'wanyana kumbe ku bukutela mathichara hi swona na ende loko a va a karhi a ba thichara thichara yi n'wi languta tanihi vumundzuku bya n'wana loyi wa ku ri n'wana loyi loko se a ya a khome switirhisiwa leswi u fika a swi tirhisa swona ku cela nsuku na silivhere na kumbe yena se I swi tirhisa tanihi matlhari swa ku lwa na lava va nga lweki na yena na hi laha se hi ya ka hi ya hi ya swi vona kona laniwa se a ni ta ku loko ku ri ku na n'wana la nga kusuhi nga n'wi tshuneta a kota ku twa marito ya kahle ka madyambu ya namuntlha kumbe wena mutswari hi wexe u ti rhekhodela u ta n'wi twisa ku ri hayi ke wa swi vona laha hi yaka kona sweswiwaka eka trial exam a hi kona laha hi fanelaka hi va hi karhi hi tlanga kona muravarava laha hi fanele hi va hi karhi hi tiva ncuva wa hina ku ri hi wu thwisa ku yini hi fanele hi fambisa ku yini loko laha swi ku ba swi vula ku next time u tisa so ku va u kota ku swi endla vo tala va ku ri hayi ke ku na tindlela to tala to dlaya ximanga van'wanyana vo xi chela sakeni va cikumeta anambyeni xi fela kwalani van'wanyana va xikhandla hi maribye kasi van'wanyana va ri slow poison kambe ke ka nkarhi wa sweswi na wena u fanele u va u karhi u tiva ndlela ya wena ya ku hatla u dlaya ximanga ya slow poison yi nge hi pfuni ka nkarhi wa sweswi wa nkarhi se wu va wu karhi wu hi siya wu va wu karhi wu tsutsuma ku tlula rihati se la hi languta tindlela ta fast leti nga ta hi fikelerisa kona le u gima musiku beni ka ntambu ya vutomi bya hina se hi ya ti sungulela vutomi byintshwa va ri vutomi byi sungula xiyari ku va u byi hanya tanihi muntshwa u ti vona ku ri u ti container ku fika kwini se u ta fikelela njhani ku voneni ka vutomi u nga zanga u byi vona loko wa ha te ta u vona future ya wena u hi hlometela kunene wena se u ti pfalela rivanti hi wena wexe a hi ti lulamiseleni vana va xikolo vadyondzi va hina lava nga kona eka siku ra namuntlha na hina vatswari a hi tinyikeni nkarhi wa ku va hi karhi hi tinyiketela ka vana va hina hi bula na vona hi tinyikanyana timinetse tintsongo hi va vutisa ku ri mara wazi u ti vonanyana tibuku ku ti na nkoka ku fika kwini loko swi ri kona swikombiso leswi hi nga va kombisaka hi swona a hi swi tirhiseni loko ku ri ku na lava nga dyondzeka kwala mugangeni a hi va tirhiseni tanihi ti-example
kumbe swikombiso swa ku va hi komba vana va hina ku ri vutomi bya nandzika loko u ri na dyondzo kumbe loko u tshuka u tiyimiserile hi leswi u nga swi ku swi endleni hi side lera ra dyondzo. Muyingiseri wa GCR FM loko ku ri nkarhi se u le ku hi siyeni hi ta va hi karhi hi landza kokwani Maluleke ku va hi karhi hi vuya na vona emoyeni hi twa ku ri vona va hi khomele yini eka madyambu ya siku ra namuntlha hi ta va hi karhi hi famba swin'we mina na wena.

0: 19 wa timinete se kubile awara ya nungu hiba hikari iteka kukwa nma lege kubwa hikari ngena na wona emu in. Hello mkala jwa mina inangu emu in. Hello.
1: Imina lo.
0: Hingu ina lo. Ikashe kashe kama jambu ya na mwuntla anfane interasera meste maluleke. Ara kukwa nma luleke rita tera hii Tuesday. Kameke na mwuntla hivuye imeste maluleke.
1: Rita wa umbiri na.
0: Ehe.
1: Inkomo mamshabi, inkomo mahashi, inkomo ikora South Africa, inkomo mahashi, inkwabu lava vanga hasha kutela na bronga kukonda kutasika kankarlu.
0: Mm.
1: Yiri ngweti ya wa mhake, wa manani na wa mkoka shumene loka kungare hamwina.
0: Mm.
1: Antoni nga tamankona la.
0: Mm.
1: Kashitulule shinyamondla loka kungari manu wa mina angalo sutira kahle na mkakata wa ena na shikwimbu sha ena antoni ngarikona la so vamake mtuhule la shuku leshininga advice kunyana shona iku aisha iseni ambangulo inga nyikuwa wona shikwimbu kateka shabu nyikuwa nge mono, minyikuwe shikwembu. Kusawuruwa, luku munga sawuruwa hakon. Kusaisini. Kuta kuta kumisaisi. So, nilakuvula ku a kensa sinene wa maki, kuri ngweti ya mwena, am kensa sinene, saisini, misaisa na wanaena, kamuna nguna miti saisa, misaisa na tiko. Yungu wana mkachani wa maraneli wa dumele wa sunduzo wa mingu wa chava. Niteni samili saka shitulile shesha mavilo manaro. Leshi kota kuniteka la kuna tifaili la kati shelf leti. Nifane nishitiva ku nitira hii ninyo munta la. Eka program ya mina ya safety. In the school. Leyi inga sunguriwa hi ti 15 ta May. Ila ninga sungula ku hlawuriwa kona la ku nisambisa program leyi.
0: Okay.
1: Na cancer swinene ku va loko na nyamuntlha ni kumeke na ha tshamela hi karhi hi ri le ka xikambelwana xa trial ya vana va xikolo. Hi xikambelwana lexi xa ku lemukisa kumbe ku kombisisa kumbe ku kamberiwa xa ku kambela xikambelwana lexa trial. Ku sweswi kusuka la ku ya mahlweni ku khome yini wena loko i nga khomanga nchumu i basopa i huma i nga khomanga nchumu. Xa hlamusela xikambelwana lexi hikwalaho ka ku va loko u ri le ka trial ule ku trayeleni ka ku leswi u swi endlaku swi na nkoka na. Swi na nkoka na. Loko swi nga ri na nkoka u ta huma u nga khomangi nchumu. Kambe loko swi ri na nkoka, I believe ku a trial leyi u ta trayela hi ntiyiso u lava ku loko lembe ri ya hela u huma na xan'wana nchumu. Lava ku mwona mikhome swinyeletana la. Mbele magaweni ya kahle yo saseka swinene. Hi twa mi ka mi hlayiwa ka mimbuyelo hinkwabyo leti mi nga ta va mi tirhile through that trial ya xikambelwana lexi. Na nghena eka nhlokomhaka ya hina ya nyamuntlha ku ri 27 ta n'hweti ya vu 8 2026. Ningena hi xilogele xa mina xa masiku ni minkarhi hi lexi na hanyikiweke xona leswi. Kreme yintshwa ni ya yi kuma loko ku tata sekete laha yi ta yi ta ni cincela programe leyi yi nyika programe yintshwa ya kusuka laha ku ya mahlweni ka tidyondzo leti ni nga ta ti dyondzisa. Tatele swinene mara leyi na yime ehenhla ka yona ku vupisa leswaku a trial leyi ku ya hi le ka vana va xikolo va ndla yini sweswi. Inaka loko ni nghena hlekahlokomhaka vana avayanga axikolweni kuyalwa na matichara avakombe matichara nhlonipho swikari swi huma eka vatswari ekaya lava humaka kona ihlokomhaka ya hina ya nyamuntlha ni lava ku ringeta ku vulavula ni vatswari la ku ringeta ku vulavula ni vana ni la ku ringeta ku vulavula ni vafambisi va xikolwa kumbe matichara mi yi twile ndhasindhasi leyi nga humelela ku fikela tolweni haleni ya ka xikolo lexi ya xin'wanyana lexi nga hala ka thomo hala swa xumbadza leswiya swi vava ngopfu swinene hi karhi hi vulavula hi swona leswaku loko hi karhi hi ri vana na tiko na matichara ha tirhisana hinkwerhu la ku ringeta ku kombisa ku eka tidyondzo leti mina ni tidyondzisaka ku hava na dyondzo na yin'we yi nge tichara ambeteli n'wana hi langutisa vana ku loko va suka ekaya va ta fika exikolweni va va va ri vana va njhani and then we'll deal with them from there la enhlokomhaka ya hina loko yi karhi hi kombisa leswi ni nga hlayisa swona lahaya ya vulavula leswaku loko n'wana a huma ekaya mutswari wa yena i monitara leyikulukumba ngopfu eka n'wana wa yena hikuva a nge tsakeli ku n'wana wakwe a huma ekaya ivi a ta a tatwa hi mbulavulo wa mabulu lawa ma nga ta va ma huma exikolweni lama nga ta va ma endliwe hi n'wana wa yena so that na ku vulavula timhaka ta ku en'wana loko a huma ekaya mutswari you are monitoring ku monitara n'wana wa wena ku loko a huma ekaya i huma a rhwele yini na i huma a rhwele swona leswi xikolo xi swi lavaku eka yena na ku ta a ta swi tirhisa exikolweni ke njhe hi yena na switirhisiwa swa yena u ta teka leswi nga kona exikolweni ivi a tlhela na swona kaya eka vatswari vo tala ni vulavulaka na n'wina sweswi ni ri mutswari na mina I believe ku you'll understand ku laveka yini kahle kahle eka n'wana wa mina eka n'wana wa mutswari un'wana un'wanyana loyi i nge mutswari a swi tivi leswaku loko n'wana a huma kaya loko ni ku hi wena u monitaraku xo sungula wa n'wi langusa n'wana wa wena u ya xikolweni i ya ku dyondzeni loyi eka bege ya yena leyi a nga khoma yona a nga yi pakasa emakatleni don't be shy ku n'wi byela leswaku ni kombela ku vona xikulu bege xa wena i n'wana wa wena phela u lavaku ku va na mbuyelo loko lembe ri hela please u lavaku ku va na mbuyelo evuton'wini bya yena loko a karhi a hanya hi leswi a yelaku swona exikolweni so that means loko wo va na shy ku nga ku nyuma kumbe tingana kumbe ku chava swi tivi ku loko u chava ku vulavula na n'wana wa wena ku i fanekele a va munhu kumbe n'wana lonene that means you are a loser u ta va u luze vumunduku bya n'wana u ta va u luze n'wana wa wena so that loko no ku don't be shy la ku ta vula leswaku u nga nyumi u nga khomiwi hi tingana u nga n'wi chavi n'wana loyi as a ri n'wana wa wena vulavula na yena n'wana a nga rhula xikulu bege na ku vona leswi nga ndzeni loko a ri n'wana lonene loko a ri mfana hi wulo understand loko a ri nhwanyana xi wulo understand is a he and she so eka vana lavambirhi eka wun'wana wa vona loyi a nga ta va a kongomani na manani wa yena hi nkarhi lowu wa mbulavurisani wa nhlokomhaka leyi na mpundzu wolowo i ta rhula xikulu bege a xi veka hansi hayi mani a ni khomanga nchumu ni yo khoma tibuku na rhula ya mina na pensel kumbe na tipensel loko a ri n'wana lonene i ta endla sweswo kambe yimani ni mi byela ku a ni yimi na n'wana loyi a nga ta sungula ku n'wi ngangisana na mutswari wa yena n'wi byela ku i jahili wa n'wi letisa he hikwala ka yini a nga swi endlanga khale hi ku why a n'wi yimisa sweswi nkarhi lowu se a nga leta wena u ri mana a wu swi tivi ku loko u lava ku ya xikolweni wa byela mhani mhani bye bye na pam ya xikolweni. Umwana lonene. Mele kun twen I believe ku lesin kan bula bula ka sona. Si hetsekile. Si hetsekile lesin bana bula ka sona lesaku. Ai and then silo iku hetseka ka sona hikuva. Hi lava ku vona mbuyelo wa vana va hina masiku ni mukari. Ku hava manana, ku hava tatana loyi a nga ta chava n'wana wa yena ku byela n'wana wa yena ku this I don't like it. I ntsini leswi nga swi hoxa ka school bag xa wena. So do you have a time to remove all that? I swilo swa vukarhi leswi a nga ta va swi chele eka school bag xa yena loko u zo n'wi vona a n'anga. Ku nga ha va ku ri na xibamu, ku nga ha va ku ri na mukwana, ku nga ha va ku ri na tinyawupi hinkwaswo tlhavatlhavana i ta va a ri na swona kwala bekeni. Kumbe ti-drugs. So hi nkarhi wo wolowo u na chance mutswari ku lava ku lava ku ta tiva ku swilo leswi i swi kuma kwihi nakona i swi endla yini. N'wi byeli n'wana wa wena leswaku n'wananga nyamuta wa ha ri n'wana wa mina ni ku vitanela maphorisa sweswi. Hi mhaka ya ndzhwalo lowu u nga wu rhwala lowu u rhwala mindzhwalo leyi ku tshama kwala mutini wa mina xigevenga ndzi wena yimisekana na n'wana wa wena vitana tlhela leswi ni swi vonaka laha mina ni se tshama ndzi swona loko hi lava ku ta stopa nyimpi ya leswi vana va hina va endlaka swona don't be innocent don't be quietly no rasa swinene swi tiveka swi twakala leswaku wena i tshame na xigevenga ekaya otherwise a nge vi munhu wa kahle a nge vi n'wana wa kahle u ta ku hundzukela nghala kwala kaya u ta ku hundzukela nyari u ta ku gemba u ta ku tova u ta ku luma u ta ku phora u ta dyiwa hi n'wana loyi hi kusuku a nga ta ku byela leswaku wena mhani kumbe wena tatana ni nyiki 1000 rand la loko nga ni nyiki na ku dhaya swi tivi ku ta ku dhaya manjheni mara loko hi teka gondzo swa ku lava ku lawula vana va hina va ta lawuleka kambe hi nge va lawuli loko hi chava na ku nyuma ku va makhelwana va ta ku yini loko voni twa ni kha ni vulavula na n'wana wa mina ku ta va ku ri the chance ya ku u vulavula na n'wana wa wena ku ta va ku ri the chance ya ku i bapongo na vamakhelwana va swi tiva ku laha u tshame na xigevenga wena hi ku eku heteleleni xi ta ku dhaya xigevenga lexi so sweswo hi na nkarhi wa ku hi tirhisa nkarhi lowu ku tiko ri swi tiva leswaku n'wana wa mina a nga kahle ekaya tiko ri ta kota ku lulama ri va na ku rhula so n'wana hi loyi loko o suka la kaya a ya xikolweni a rhwele ndzhwalo lowu loko a fika exikolweni xo sungula u ta ya chavisa vana kuloni number 2 u ta ya chavisa mathichara lava va nga gold and silver and diamond laha hi swi tivaka ku loko n'wana a suka kaya a khome pik na foxol hi leswi a yaku ku swi tirhiseni ku ya cela eka thichara kumbe eka mistress kumbe kona eka principal the teacher it is a mine it is a gold and diamond and silver hi leswi hi masiku ni vulavulaka hi swona n'wana lowo tlhariha she must pick up the peak and fossil ku ya dika exikolweni ku ya dika eka yena thichara ku ya teka swo karhi eka principal a ta vuya naswona kaya ku va mbuyelo bya yena bya the whole year but if loko hi nga endli sweswo a hi swi tiveni ku hi ta vitaniwa hi tinhloko ta xikolo exikolweni hi ta improveriwa ku vana va hina loko va suka kaya a hi va monitoring loko hi za hi rhumela n'wana ku a tata ku vitana wena mutswari hi ku vitanela leswi ku i ta swi vona la ofisini ya principala hi le xibamu hi le tinyawuku hi le mabanga hi le swikero a ku na rhula na pensela na buku la wa swi vona leswi a sukaku kaya a swi rhwele xana ke wa ta vula ku n'wina va makhelwana mi swi tiva kahle ku leswi ni yelaka swona exikolweni na n'wi yela tichara luya ene i khale ni kha ni twa hi ta yena ku a nga hluphi hileswo wa mara nyamuna u hlangene na timbila ti kha ti rhurha a ntshaveni ti ya ka tshava yin'wanyana i ta ni tiva kahle mi suka mi bohele na nceka etlhelo ka xisuti mi pinya na tirhoko mi ku yela mi yela thicara thicara loyi a nga mutswari ku fana na n'wina thicara loyi a nga khomela n'wana wa n'wina swa kahle let's respect the old teacher let's be respect ka tinhloko ta xikolo a hi va hlonipheni hikwalaho ka ku va exikolweni loko ku nga ri kona thicara ku hava la nga ta dyondzisa n'wana wa wena a nga kona la nga ta dyondzisa n'wana wa wena vana va ta suka va ya xikolweni mara va to fika va tshama hikuva tichara va ta va va balekile va chava empilu mpilu lowu wa ndhasundhasu lowu wa vhuthu leyi sukaka exikolweni hi tshamile emakaya hi ri vatswari a hi swi voni leswi humelelaka mathicara exikolweni ni ri ku na siku mi ta ni twa ni vulavula kwale xikolweni ni ta va ni kongomani na n'wina vatswari leswaku ni ringeta ku kombisa leswaku emhaka leyi ni vulavulaka hi yona laha ni ta ni ya vulavula hi yona eka siku ra mithini etiko lera ka tatani nhlaniki ri nga ta va ri kona hinkwaro exikolweni ni ta va ni endla kombiso wa timhaka leti ku n'wana wa ka mani na n'wana wa ka mani na n'wana wa ka mani na n'wana wa ka mani a va kahle la xikolweni hi ta tlhela hi endla nkombiso wa leswi already van'wanyana vana va n'wina va nga tekeriwa switlhavani swi nga tshama le ka principal a ni ti ku swi ta mi khoma njhani so if loko ni ka ni endla tidyondzo laha a hi tekele nhlokweni mhaka leyi ngopfungopfu ni vulavula na vatswari nyamuntlha ni vulavula na vana lava yaka xikolweni lava fanekelaka va va na vutihlamuleri through vatswari va vona so being respect our teacher please and hi tlhela hi va seyifa ni mi byela swaku ni le ka safe mina ku seyifa mathicara ku seyifa tinhloko ta xikolo ku seyifa na vona vana lava ku seyifa na tiko ra South Africa hinkwaro because loko ni humesa tidyondzo leti ni karhi ni vulavula hi tona a ti weli kona ka nhlaniki ntsena ti humela na le handle ti fika na le ntsungeni wa malwandle sweswi ni kha ni vulavulaka vanhu va ni twa ku fika kule ngopfu loko ni veka phone ehansi laha nongonoko ni kuma tikholo why hala ka hina u nga fiki nhlamulo ya mina hi leyi ni sweswi mi vulavula mi ni vutisaka ku why ni nga fiki hikuva se ni fikile sweswo kwala ka n'wina hi ku ni vulavula hi xiyanimoya ni protecta na n'wina kwale mi nga kona ka matiko ya laha mi nga kona eswikolweni sweswo eze mi ri mathicara or tinhloko ta xikolo or tiko leri mi nga ka rona or vana lava mi ma dyondzisaka va taka eswikolweni swi vula ku ni kona kwalano so people must understand ku leswi hi swi ndlaku leswi xo sungula hi protecta mathicara ya hina na vana va xikolo eka jarata ra xikolo loko hi huma exikolweni hi humela ehandle vana va hina va endla ndhasundhasu ne le mapatwini laha nyimpi ya kona yi sukelaka kwale xikolweni ku lwiwa xikolweni yi tlhela nyimpi yi humela ne le handle mapatwini xin'wana lexi tika ni ta mi khutaza xona ni ta mi byela mhaka ya ku loko hi vona vana va kha va swengela n'wana wun'we kumbe va kha va suse nyimpi va kha va lwa enkhutazo wa mina hi lowu hi ri tiko hi ri vatswari a hi humeni emindyangwini hi phalala n'wana yoloye a karhi a dlawaku hi ku eku heteleleni i ta hundzuka xidumbu van'wani va ta n'wi khandla hi maribye van'wani va ta n'wi tlhava hi mikwana kambe loko ku ri hava munhu loyi a nga ta n'wi yimelela vanhu vo ringana 20 va hlengela n'wana wun'we na xana i ta pona xanake so hi ri tiko everywhere ni vulavula matiko hinkwawo asu humeleni na kwele matipeni ya kangu ina kwa lomo mga kona mituaka ritule rinribulablaka. Hikwaku, kwaku, kwaku, kwaku, kwaku, the whole tiko la South Africa. Vano, ama tekile suni mzela kasona, hiku. Kule kuvam seke ni kabana, kule kulobe ni kabana, kule kufeni kama chichara, kule tiko ikwaru. So we mustn't be innocent. Don't be quiet for this. Because this is a danger things in the world. I yimen himilenge. Hilola miminduku. Jai na kumbebe minduku. Bakanwa yina kumbebe minduku. Jati kora South Africa inkwara. But to become an innocent three, to be quiet. Sitiveni kutikura South Africa rile kuboleni. Rihunduka guja kumbe sakale ringa petu wae matini. Vari chika na ridaka kwa laya. Kambilo kumilava kula kutaritirisa. Minge iritirisi ku. Rita vojo. So. Ni tamela. Ni karini jondisa makale. Lani nava kutikura South Africa. Ni navele na mwana mwana mwana. Akumeka au umashikole na akome something. Jondo. Ishi tangu shawe sana duwe. Lekuwa asha nisa teacher. Nakarina wula mkarin kwa ile shaku. E teacher lo umshan saku. Leku yukuti 22 iya kuyimeleleni amchinini ahola mali yena. Wena olei. Ole kudanya huu,

0: pole ku krapa vanwanyani vana, pole ku thava vanwanyani vana hi mikwana, pole ku kombetela vanwanyani vana hi xibamu, pole ku dzaha nyawupi kumbe ku dya tona ti-drugs. Swi dya mani hinkwaswo swi leswi? Swi dya wena u hundzuka huku dya wena, hi phela hi wena u hlakalaku. And u nga tibyela ku u khanya mutswari wa wena. Let me remind you something. Xo sungula mutswari loyi a ka ku phamela ka swakudya vusiku na nanhlikani, masiku ya yena ma le ku heleni. Mindzuku ka siku mutswari yaleyo i ta famba ku siya, u ta sala u ri hava wona ku tisa yena. Leswi wena wa ha dyaku nkarhi u ri n'wana wa xikolo, wa ha dyangatiwa hi vanakuloni, u tshika ku dyondza xikolo. You will be sorry for that. And I'm sorry for you and shamefully. Loko a wo swi tiva u ri n'wana wa xikolo, loko a wo swi tiva ku ku na masiku ya makumu kumbe minkarhi ya makumu, a wu ta twa leswi ni ku byelaka swona. A wu ta tshika hinkwayo ndhasundhasu leya ku tiku ri yima hi milenge ri ku njhengenjhenge hi mhaka ya wena, a wu ta swi tshika. A wu ta swi tshika. Mabyalwa lawa mi manwaka, ti-drugs leti mi ti dzahaka, ni twa ku ku na swin'wanyana swi dzahiwaka laha, hambi ti trista hambi yini sweswi ya va swi dzahaka, ku na swin'wanyana swo loko n'wana a swi dzaha swi fast ngopfu. Swi hatla swi ku endla ku loko u langusa munhu u n'wi vona a ri xiharhi u navela no n'wi dlaya sweswi, u n'wi dya sweswi. Va ri ti-crystal. Swilo leswi a swi tiku swi huma kwini ka tiko ra kona. Tiko leri nga teka swilo sweswo ri swi tisa ka tiko ra South Africa ri nga dlaya tiko. Tiko ri le ku feni hi mhaka leyi. Vana va hina va hundzuke tinyarhi exikarhi ka majarati eka vatswari va vona. Loko a ku xilo wa xi lava wa xi lava, loko u nga n'wi nyiki wa ku dlaya. Ti-crystal leswi i ntswini sweswi, i ntswini swona sweswi swi nga ta ka tiko ra South Africa, leswi nga le ku onheni ka tiko. A ni tivi lava supply-aka swona vo ka va nga kumeki na, a va kumiwi hi maphorisa vanhu lava. Swi dlele tiko swilo leswi. N'wana yi hundzuke nghala vakiti. N'wana yi hundzuke xikevenga lexikulu kumba ngopfu loko va ri loko a swi dzahile, loko wo n'wi langutisa matihlo ya yena ya hatima. Loko a ku ni nyiki xo karhi u fanele u n'wi nyika, loko u nga xi nyiki u ta vona xa cilo wa bulubulu laha. So ni karhi ni dyondzisa eka mhaka leyi, ni la ku vula ku masiku ya ku mi vitaniwa mi ri vatswari eswikolweni ma fikile, ma le kusuhani ngopfu. Hi ku copeta ka tihlo mi ta makuma mapapila hinkwenu lomu makaya lowu, ku mi ta twa leswaku vana va n'wina ku na yini leswi va nga tekeriwa swona exikolweni. Mi ta khoma hi tingana. Hi ri SGB twela vatswari visiwana ngopfu swinene eka vana lava xanisaka mathichara, eka vana lava xanisaka vanakuloni, eka vana lava xanisaka vatswari. Kokwani Maluleke u ri tano ni gimetanyana kwala, ni ta kombela leswaku timinetse ti nga ri tingana. Ku na yin'wanyani dyondzo ya mabindzu leyi taka leswaku ni mi nyikanyana timinetsenyana to karhi. Mahaxi
1: kokwani Maluleke,
0: nyiketanyana vahaxi ni kombela leswaku a va ngheni a va ni pfuni aka mhaka leyi, a va vuli xo karhi lexi xi nga ta kota leswaku etiko ra South Africa ri yima hi milenge. Ni nga yima mina ni vulavula ni ri nexe, ni nge karhali futhi, ni nga yima ni vulavula mara swa mi karhata. Let's come together. Danko.
1: Danko. Okay, right, mungi sirwa jisara femba e kare salena koto wa diminetse kunga se aba awara liya yankaye kambike e kukwan maleke vangu nilaku teka nkare unzongo nuwisa e kaba ingisir. Ni tuwa kurubuona bari yini makali va eda waku yini e kayona 060-887-5942 mungi sirwa jisara fem ndaba nkare ni teka nkare lu kukwan maleke vanga isi ela wona kuwa nkare ni bula na wena mungi sirwa mina luuranze kantaba nkare ni teka tinkingo da wena e ka 060-887-5942 I've been in a carry bula swing when me edda lesum lava ku edda so nakan so com magali kukwan malek babula ka yoneka majambia na munta mingi sir what you sara family mu yin hello.
2: Mamishaga na kwa maleke hilo swing.
1: Hilo sabon.
2: Marinjani.
1: Hipugilingo kombela kutwangwina pap.
2: Hitona. Ani sakela ku edda swin'wani kwala ku kwa maleke vanga swi khumba khumba. Ni bona vula ka tongo hi ndyangu laha n'wana a nga velekiwa kona. Ndyangu na wona u na xiave xikulu ene ku hi wona for ku tlanga xiave xo sungula. Xa ku va n'wana a dyondza mahanyelo kona. So hina tanihi vatswari lava Xikwembu xi nga hi katekisa hi vanhu lava yaka exikulu va interacta na mathichara. A swi ta va swi ri kahle ku loko n'wana a fika kumbe hi katekisiwa ha yena hi n'wi dyondzisa mahanyelo, hi n'wi dyondzisa ku tiva ku ri leswinene hi swihi leswi fanekele swi endliwa, swo biha hi swihi leswi fanekele swi nga endliwangi swi nga endliwi. Hikwalaho ka ku va loko hina vatswari yo tsandzeka ku va hi dyondzisa n'wana nkarhi wa ha pfumela ivi ha sungula ku n'wi dyondzisa loko se a dyondzisiwe hi misava vana va nge hi twi. Ende swi ta endla leswaku ri na vadyondzisi va xumbadzeka hi mahanyelo ya vana va hina. So mina a ni ta ku vatswari loko n'wana hi va na yena emutini before ya xikolweni a hi tlangeni role ya hina ya ku n'wi dyondzisa vutomi makurisele lamaya ya kahle ya ku a kota ku tlhela a va na xichavo a xixima lowutsongo na lowukulu. Xin'wanyana ni xi vonaka xi ri xa nkoka i ku n'wana loko a faka dyondziso ta vutomi a nga dyondzisiwi hi ndyangu wa ka vona ntsena. Miganga leyi tshamaka ka yona ku na ti-stakeholders ta ku hambanahambana. Mina a ni ta ku lava va tivaka ku va foma ti-part ya ti-stakeholders to karhi leti nga kona ti-communityni na vona a hi dyonini mavoko na vatswari lava va nga na vana laha tikweni lama hi tshamaka ka wona ku hi va dyondzisa ta vutomi ta ku amukeleka eka vanhu van'wanyana. Va swi tiva leswaku hi leswinene hi leswi swo biha hi leswiya. Sweswo swi ta endla leswaku ri ku va na continuity ya ku dyondza eka vana. And n'wana a swi tiva ku ri hi swihi leswi mina ni fanekele ni hanyisa xiswona. Xin'wanyana ka tlhela ni xi ngetela katsongo eka vatswari i ku ri a hi ngo n'wana i endle swihoxo mutswari a nga yimi a yimelela n'wana wakwe. A rhange a dyondza mhaka ku ri mhaka yi ndlisiwe ku yile hi henhla ku n'wana wakwe. Loko a kuma ku n'wana i dyohile a swi bihi ku va n'wana a endla leswaku n'wana wa yena a swi lemuka ku ri i dyohile. So swi ta endla leswaku n'wana a swi tiva leswaku ri a kaya loko ni dyohile a ni yimeleriwi na le community loko ni dyohile a ni yimeleriwi ma loko mutswari u yimelela n'wana swi endla leswaku n'wana a nyanya ku ya emahlweni a endla vuhomboloki ende sweswe ende leswaku na vadyondzisi loko va ringeta ku n'wi komba ndlele va nga koti ku wina ka n'wana loye. Xin'wanyana ta tlhela ni xi vula i ku ri ni vone community yin'wanyana a ku ri na n'wana loyi a bula n'wana wun'wanyana ku fikela laha a nga fika a n'wi steba a hindza emisaveni. Community yi ve yima hi rito rin'we ku katsa na ndhava vita ivi va rhwalana va ya affected leyi nga responsible for xikolo xexexo. Ku ve na ti-arrangement to karhi leti va nga ti endla ku n'wana luya a nga dlaya n'wana wa mhani lava van'wanyana hi mfanelo letiya a faka ti-enjoya a nga ha ti-enjoyi exikolweni hi mhaka ku ri n'wana luya a nga fanelangi ku va a khomiwa hi mhaka ku va a ri juvenile kumbe lava va nga ringaneliki malembe eka ku ma nga nghena xitokisini. So a release-iwile ku ri a ta kota ku yisa tidyondzo emahlweni so vaakatiko va yima hi tihlo hi rito rin'we va ku n'wana loko ku enjoy the rights ngeti afaka ti enjoy tani hi mwana wa xikola aranga ya pfusha luya anga ngudayo na yena atava akara enjoy the rights to that la ndi nga ta kombisa leswaku rini loko as a tiko yo yina swinwe hi khomana vana vange hi tsandzi loko vatsari yo dondisa vana va hina karhi wa apumela misava inga se va dondisa vange hi tsandzi swin'wanyani ni vonaka ku ri i swa nkoka swinene a hi languteni mikarhi leyi hanyaka eka yona exikolweni ku na ti-problem swinene mina a ni ku swi nga va njhani ku ri lava va tivaka ku vona va hlawuriwile hi Xikwembu ku va va dyondzisi va rito swi nga va njhani va teka ti-service tin'wanyani va ti yisa exikolweni hi ku tirhisana na ndzawulo ya dyondzo leswaku vana va hina ku va ri le xikolweni leyi va nga dyondzisiwi ntsena hi vatswari kumbe hi tiko a va tlhele va kuma swakudya swa ximoya because swin'wana loko mi swi lemuka lomu swikolweni ko va mimoya leyi yi endlaka leswaku vana va influence va endla leswi nga fanelangiki va hanya vutomi bya vuhari leswi ni pfumela kahle ku na swona leswi nga tshika swi pfuna ku ri at least vana va hina va kota ku va va tshunxiwa eka mimpingo kumbe ka mimoya leyi tshikaka va endla leswaku va hanya vutomi lebyi nga amukelekeki and swi nga endla leswaku environment ya xikolo yi va very very conducive laha va dyondzisi na vona va dyondzi hi ku angarhela na hinkwavo lava tirhaka exikolweni va nga ta tiva leswaku va safe ene va na vuxaka bya kahle va ri hi xivonaka kwalaha va tirhelaka kumbe va hlanganelaka kona so sweswo swi nga pfuna swinene ku ri at least exikolweni ku va kahle swinene vana va hina va kota ku humesa mihandzu leyi faneleke kumbe leyi hi langutelaka as vatswari hi mavonelo lama a nga ta ma ngetelaka leswiku va maluleke va nga swi kombisa na ku va hi khensa swinene ka vona ku va va ya emahlweni va karhi va hi pfuna swifuva na ku hi tlharisa swinene so Xikwembu onge swi nga va pfuna ku ya emahlweni ni khensile makhelwani wa xitichi
1: khensa swinene makhelwani wa xitichi ku va mi nghenise vonelo ra n'wina ra nkoka swinene
2: thank you
1: hayi ke va edile hi ndlela yaleyo ende a ku ri vuxokoxoko lebyi a byi ta na information yin'wana ya kahle ngopfu muyingiseri wa GCR FM hi ndlela yaleyo hi ta va hi karhi hi vuyerisa kokwani Maluleke nakambe ku va hi ta gimeta tanihiloko hi languta ku ri awara ya hina yo sungula hi laha hi yaka kona ku gimeteni leswaku hi ta va hi karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi hambi swi tetanwena muyingiseri wa mina hi landzeni kokwani Maluleke hi ta va hi karhi hi bula na vona.

0: vandha ku vana va hina va pomana dikola bob hiwo va ta ku vangetelela swin'wana swa ti-crime ngopfu kwale swikolweni hi nge vi munghana wun'wana xikolo ri teacher
1: okay
0: se hi leswi a ni la ku hi kota ku swi cinca that's wa mfanelo wa ni n'wi byeleni ku cinca swi tandziwa hi 3 months time n'hweti yin'we n'hweti yambirhi September October November hi ta kuma swiswelo lowukulu ku mina ni ku byelaku sweswo eze ni ri mutswari ene ni langutile na homework ya yena i le ka grade 12 a tirisiso wa pela se hi fanele hi landzelerisa swilo sweswo hi ta kota ku tiva ku na ho mathichara n'wa hina hi ri ti-LGB va tirha hi ni le xikolweni loko va nyika ti-report after kotara yo sungula va nyika hi kotara ya mbirhi hi ku hina hi kuma ti-report lembe rin'wana na rin'wana hi June na December se a hi vulavula hi ri ti-LGB vavula swihi swo khomeka hi ta kota ku byela na mathichara mi tirha hi ni exikolweni I'm sorry, a ni ringeta ku kombisa.
1: Na mito, ni mitwini hayi mi vulavurini.
0: I maredelo foni ra Xivongo tirhisa matini. Na ze ni lo tlela na ni lava ku va va hlaya tibuku vanhu lava.
1: Hayi ku hlayiweni tibuku vumundzuku bya hina byi kwalaya.
0: Ku n'wana matrix maze ve ri ti-kansela ya tifanele ti va na matrix. Loko n'wana na matrix n'wana na n'wana i ta tirha kwini. A nga dyondzanga xikolo a nga swi koti ku va vona xilungu. I swi leswi hi ri vatswari hi fanele hi landza u fana loko mutswari a nga landzi report ya n'wana swi nyumisa ngopfu swi nyumisa ngopfu yi landza hi December ya rhuketela exikolweni a swi lavetshu swo fana sweswo
1: okay
0: landzelelisa timhaka ta n'wana January to April i fanele i bhake kan'we exikolweni for your child for children April to June hi fane i ya i tikotela leta hinkwa i ya vona ku kasi ku pambani tibege tibege yi swechiwa la kaya la a swechiwa xikolweni na gedeni hi nga tori masekurity ma ha swechiya tibege hi fanele hi langutisa ku vana va hina va discipline na kusuka kaya midaswa boti a nge humi la a nge homi n'wana wa mina a rhwele mukwana lana hi nga holova ngopfu hi swi leswi ni lavaku hi kota ku swi tiva ku n'wana loko a xikolweni i ya ku dyondzeka xikolo loko a zanga na discipline i suka na le ka a nga na discipline ku va ku a ni chava ku vula marito man'wana ku na vatswari van'wana a va swi koti ku landzelela swilo swa vana va vona na timitsi ta muganga va landzelela na swihi swa mikota va landzelela se mi nge swi koti ku rhwala munhu loyi mi n'wi yisa xikolo hi ku na swihi swa gomeza nga swi tivi ni kombela ku hela kwala timarete u fonele Xivongo tirhisa ku va vula ntiyiso bava lama
1: okay ni mi twile tima radio ni khensa swinene eka mavonelo ya n'wina na leswi mi nga swi endla swa nkoka swinene hi swinotini danko kambe ke ni talelela kokwani Maluleke hikuva nkarhi se u va u hi siyile ni ta va ni karhi ni ku ri i n'wana sundozo wa minga wa Maluleke nkarhi u hi siyile swinene kambe ke mo ni teka riqingho lero hetelela leri 060 887 5942 mi nge se rajisara family moyeni lo
2: ahe mak
1: ahe
2: a karhi a titwa mhaka leyiwani swi ri loko mutswari kumbe vatswari van'wanyana na van'wanyana loko hinkwerhu ka hina a ho kota ku byela vana va hina ku ri famba na xikolweni mi ya dyondza ku hlaya no tsala ingaku a swi ta antswa
1: kambe
2: lava swi kotaka ku byela vana va vona ku famba ni mi ya dyondza ku tsala no antswa va fika exikolweni va hlangana na swingungumani swo tala ngopfu ma vona ka nkarhi lowuwani mathichara lama va dyondzisaka vana va hina i va boti wa vona nyana lava nga tala ku groove na swiluswana hinkwaswo lava va hi ku gengenyana leyi nga

0: kona ya le ya ma 2001 a yi kontroleki kahle ngopfu. U lo va na laki loko ku ri ku i ve na yena a kontroleka, hi ku most ya vona hi vona lava va dzahaku ngopfu, vona lava va nwaku ngopfu, vona lava kusuka ka phorisa ra kona na thichara ra kona na manese ya kona, loko hi za ku Friday a va ha ri vanhu va ingaku va hi nga langutela ku ri tiko ri nga timeriwa le. Khona va nga hisa tiko i nga hleketangi, hi ku na vona mathichara lamona va dzaha le xikolweni leyi, na vana va xikolo va dzaha. Dakswa va kota ku rhumanana no ndla swilo swo ka swi nga ri ku kahle hi nkarhi wun'we. Se hi vunyingi bya hina vanhu va ka ntimeni ho teke ingaku thichara i munhu loyi a nga na nkoka ngopfungopfu ku tlula n'wana loyi a fanele ku dyondzisiwa vimunduku lebyi thichara a nga kota ku kuma van'wana lava nga n'wi dyondzisa. Se hi teke ingaku vana va hina va rhongo ngopfu ku tlula la nga rhongo ngopfu. Mina ni vona ingaku i thichara, hi ku thichara u hetile leswi a nga dyondzisiwa swona, mara loko a ya fika a va na mahanyelo lama yo ndla ku n'wana loyi a ta ku hi le ndzhaku ka yena a nga havi munhunene, a no swi vona swi ri kahle. Swi dangerous ngopfu swilo leswi swi hanyiwaka sweswiwa. Loko mo fambafamba kwalomuwani mabyaleni lomuwani mi ta va kuma ku ri vona genge leyiwani hinkwayo leyi nga ku tirheni, ende lavan'wanyana lava ka va nga ri ku tirheni va tirha ku ndla yina. Andi swona swikhudani leswikulukumba hi vona va xavisaka swilo leswiwani, andi se manjeni vona va na access ya swilo leswiwani hinkwaswo, swilo swo biyana leswo ka swi nga lulamangiku hinkwaswo. Ma vona mhaka leyiwani. Loko a ho kota ku mathichara vandla yini hi ololoxa mathichara lomu swikolweni, nakana va twa van'wana va karhi va vulavulaa lava karhi va vulavulaka ku heyi phela mathichara lamawani hi vona ingaku na vona va kala vo va tshinya. Mi kuma leswaku mathichara lava a va na mhaka na yona principal, hambi i dyondzisile, hambi a nga nghenanga etlasini, hambi a nga ndlangi yini, hinkwaswo leswaku ku tlhela ku nghenelela leswi venge va nga na swona leswiwani ve nge va na ti-union letiwani ti heleleta ti ndlaku ma-principal na tisekete na hinkwaswo swi heleleta swi nga vi na yini, swi nga ha tikombi ku ri ku na department ya education. A ya ha ri kona department ya education hi mhaka ya ti-union letiwani, ende vana va xikolo va na yona union yo va yimelela kusuka nampundzu ku bya dyambu rero ya pela vahavo a vana vuyena miyimeleri va ri ku na SGB yima na mathichara hi mhaka kona ri loko nkarhi wun'wana loko hi chaya va va xavela tibiya, va va xavela na yinini, va va xavela na mafole. Va ku twa ku se manjhe hinkwavo ka vona vanhu lava loko mi va langutisa n'wana mhani va langutisele vana ahansi, kasi vana lava va fanele va langutisiwa la ehenhla, hi ku hi vona va nyaka mathichara lama ntirho, hi vona va ndlaku thichara kun'hweti loko yi hela yi hola, hi vona va ndlaku swilo swa hinkwaswo, ende department loko yi qacha vanhu hi va qachelaku vana va upgrade-iwa hayi mathichara. Ni thichara i foxolo leyi fanele ku yi handzela n'wana vutomi lebyinene lebyi a nga ta va a byi kuma. Se thichara a nga na principal a nga na nomo, hambi sekete inspector a nga na nomo. Hi mhaka ya yini? Hi mhaka ya union. I ta ku loko a n'wi tshinya a ala, loko a n'wi hlongola a ala a tenga na union a heleleta a tsandzekile principal a vuya a ta tshama. Mi tshama mi nghena mi vhaka xikolweni nkarhi wun'wani mi kuma leswaku thichara i teke milenge liya yakwe kumbe titangu letiya takwe a ti tlhandleke henhla ka tafula ti tsheke hi xitulu. Phela loko vanhu va swi vone va voni ngaku hi ku mathichara ya va hloniphiwa, va fanele va hloniphiwa hi mitirho leyinene, hayi ku va hloniphiwa hi swilo leswi mathichara va hanyisaka swona masiku lamawana henhla ka vana va hina. Vana va hina i ti-kickbox ta vona. Loko i ya le va na swilo leswi futhi lexi a va nge corporate bullying, loko i za swi vona corporate bullying principal loko SGB a vona swilo swo fana na sweswo ni tshame ni vutisa n'wanyana wa SGB a karhi a ni ku vona wan'wana a tichela ku endla ni laha ku hayi khona ku why a ba n'wana wa xikolo a phambeli ka wena na ku wena hi wena i nga na vutihlamule byo nawu wa landzeleriwa la xikolweni a ku hayi wa n'wi tshinya ni ku a n'wi tshinya phambeli ka wena a wu swi voni ku wa ku andamayina ku ri wena ku hava xilo lexi nga ta xi endla. Loko swilo swi va nge ti SGB loko swi va swi nga ri kona le swikolweni hi swo swi nyangetiwaku swilo swi va swi ka swi nyanya swi biha a ni ri vona va fukamela matandza ya yini ya xikhofa.
1: Okay, ni mi twile papa na nkarhi se wa hi caca ni khensa swinene ku va mi kote ku nghena emoyeni ta tlhevu ya kahle eka
0: vikinkomo
1: papa. Danke mwingiseriwa Jisara FM inkombo wa timinetse leti hi nga leta hi tona ku va hi nkarhi hi nghene ka awara leya vumbirhi kambe ke ni va ni karhi ni teka kokwani Maluleke leswaku hi va hi karhi hi vuya ekuleleni na mukhalabyi wa mina kokwani Maluleke a yo vheta hi lela nkarhi se u hi balekeri kokwani Maluleke. Okay moni lunghisa swin'wanyani ni mitwela kule lava ku lunghisa leswaku mi kota ku twala laha u va balekile kokwani Maluleke mo ndla mhaka ku mi yi tlhela mi ni fowunela hi nkarhi leswaku hi ta kota ku va hi karhi hi lela awara ya hina yo sungula already se yi hi balekerile ni ta va ni langutele kokwani Maluleke endzhaku ka sweswo hi ta va hi karhi hi lela kumbe ni vheta ni valelela ni ku i n'wana marhanele wa tsunduza wa minga wa chavani wa malenge ha se ni xi khomile ma swi vona ku ri ni mani. Okay, hiye yani kuma hi site ra wrong hala no mitani ri valhele ka sweswi wena mingiseletisa kokwani Maluleke
2: mina loyi
1: hi n'wina loyi
2: hi mina n'wana mukatana wa marhalelo wa dumela wa tsunduza wa mingo wa chavana
1: ehe ni hlayi swona
2: i guyi wa maxaka bya malenga guyi na maxaka ya hi wo vangavanga timhaka lapa inkomo mahaxi ni vuye nakambe lava ku ringeta ku hlamula tihlamulonyana letimbirhi mahakelano wa xitici lexiya xi va nga ngetela lahaya swa ku vana va fanekele va dyondzisiwa ni hi xikhongelo hi naswona leswi swi na swi karhi process ya matini and then laha ka tiripoto ta vana ta tima radio ku ngo va ku nga va nga nyiki ko hala ka n'wina kambe hi lava ku a va nyiki tiripoto vana leno ka hina swa endliwa leswi va nyikiwa vana tiripoto ta kota ye na le maheleni ya lembe a endla sweswo hi ri SGB hi langusana na tona timhaka leti hi le ku swi laveni ngopfu lahaya tatana Sithole va vulaka kona hi le ku langutiseni hala ka hina a swi le ku endlekeni hi timela yona yeleyo a ku na thicara loyi hi nge ambe heteli vana a hi hleteli yeleyo ende hi kwahala ka n'wina loko swi ri kona yimani milenge ku a hi ri vana a va biwi laha hi lava vana va dyondza xikolo la a hi ri vana a va mbeheteriwi hi lava process ya ku vana va dyondza xikolo in peacefully mara va nga ti na switlhavana exikolweni a hi pfumelela na yona yaleyo hi yo leyi hi nge le ku yi khalimeni la matitara lawa mi va kumaka va tshame henhla ka madesi ka va hluvela titangu va vekela milenge henhla ka madesi ka vana va nga ha dyondzi kahle ivi vana va tikela sweswo swoleswo ko hala ka n'wina swi khalimeni ni huwelela la ni endlela ku mi swi khalima naswona sweswo e a ni mi vulavula ku ni swi twa ni ta tlhela ni swi anawuza ivi swi ta tlhela swi tirha this is a process leyi fanekela ku yi va homework ya hina hinkwerhu SGB ta kwaleyo a ti tirhi hi nhlokomhaka leyi ni vulavulaka hi yona ku a xikolweni vana va ta dyondza xikolo hikuva switlhavana swi nga ha ri kona leswi kokwani Maluleke va vulavulaka swona ni no khensa ni ri eka vahaxi hinkwavo eka vayingiseri hinkwavo va the whole South Africa a hi taneni ni fike emakumu ka dyondzo ya siku ra nyamuti swikwembu a xi mikatekisi na mundzuku ka siko loko ni karhi ni dyondzisa la vanhu avangeni va vulavula leswi nge kwala matikweni ya kan'wina hi byeleni hi ta kota ku vulavula hi swona laeni swi ta kota ku fa ku ta kumeka ku va na kurhula eswikolweni vana va taka va nga ngeni na mabanga ntirho lowukulukumba wu le ku teni ni ngo twa ngaku leswi hi swi vulavulaka lava ni ku swi helele kwala ntirho lowukulukumba wu le ku teni ey mi ta swi vona ku leswi hi nga swi sungula swi ta tirha hakunene a hi lavi mfumo lava wu hi yima emahlweni hikuva loko wu hi yima emahlweni ku va ku ka ku nga ri le ku tirhike ey ni la ku vula sweswo ku mfumo a wu hi twi hi lava ku eswikolweni mathichara ya hina ya va protected na vona vana lava na hina vatswari na tiko as a whole kokwana Maluleke va ri tano ku dya hi ku engeta ndyangu
1: inkomu kokwana Maluleke ni khensa swinene wena mingiseri wa Jesus FM khumembirhi wa timinetse ku bila awara liya ya nkaye kambe ke hi loko se hi vuyerile eka awara ya hina ya vumbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi vula kahle hi business wana miyingiseri wa mina lowu rhandzeke kambe ke hambi xitetani loko ha ha landza xivulavuri xa hina xa siku ra namuntlha eka awara liya hi ta pfa hi jike kantsongo emakete loko se hi vuya hi ta va hi karhi hi vuya na xivulavuri xa hina kambe ke miyingiseri wa Jesus FM u tsundzuka kahle leswaku u nga kota ku ni yingisela kahle hi audio streaming eka www.jesusfm.co.za naswona na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM le ka Facebook page ya hina u nga kota ku tsutsumela kona wena miyingiseri wa mina u ya u ya ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwini eka tidyondzo ta namuntlha madyambu lamanene so loko se ni va ni karhi ni ya ku heteni wena miyingiseri wa mina lowu rhandzeka hi laha se ni nga ta va ni karhi ni endla ti-shout out na wena miyingiseri wa mina kambe ke hambi xitetani a hi pfeneni hi jikenyana laha makete laha loko hi vuya hi ta va hi karhi hi khome xivulavuri xa siku.

0: kumenkai wa timinetse kupile awara le yankai wa namingiserwa GCRFM by garebo ya ega awara ya bombere kanongonoko wa hina wa youth talk laibe kakahle yi 0 to hero wa namingiserwa GCRFM hambishte tanlaba kutaktivisa lesha kuita ba gare ivala ngweti ya baba sati inwansati ilo yi angelenzene ka mabinzo tani lesheni kaktivisa loko na angene ka awara yisungula kambe ke wa namingiserwa mina lo ranza kanla kutivisa kahle lesha unga kota kuningisela eka audio streaming hi www.gcrfm.co.za uba ukaro uni tuwaku antwa kwa na kwa hana kameke ina Facebook page leina inaifambaga kakli bitora GCRFM unga kweta kuba ukaro tutumela kwa la weyo anjela kwa ekati jonzo leduwa otatitua urukwini eka majambu ya sikura na muntla ambish tetanu ina mingi seru wa mina loo ranzeka ingari loa wasbuma bumelo tinki ngoto na unga nkumaika 060-887-9942 unkuma kakli kwa na kwa hana kwa WhatsApp kumbe unkuma hirin kingore le nyongeni 060-887-5942 inomboro lane kumeka kayo na wena mingi seru wa mina loo ranze kahambish tetan itaba eka rivu ya kona eka awara ya ina ya mbire 0 to hero nzo ni kanongonoko wa youth talk la higa na rothe radios irradiators and ties track services hila ba ingana vona eka majambi ya sigura na muntla kambike ibido imaria matebula injela liwa itaba eka riva amkela imuye ni kuwa ekwara kaku ba eka richache retana nangari itatiba kakli kakli imani maria matebula na kona leko iba ikari ibula bula hii rote radiators and truck service iba ikari ibula bula hii nise ila kufainda ota ika nkaruwa shesho wena mingisele wa GCRFM oba ukaru tutuka kakli kuri uingisele shticha wena lecha kuranze kasha GCRFM eka shihonzo sha 106.0 megahertz FM kameke njela le itaba ikari amkela shibula buri shahina eka siku rana muntla nima nkare niku ima jambu la manene na kukila nima amkela se swamine moyen hello
1: hello
0: mirinjani kupoka
1: Ipukile mjani mwash.
0: Ipukile na kutlela ni maamkela emo yeni kameke ni kombela miti TV saivu endi. Kushana ke loko ivu love life maria matibu live love life mani.
1: Inko muna kensa waka jisi arapo amkeli waka majambia na mula. Nina ni maria matibu la. Ni kumeka ati kwenda kama kasa amwa wani.
0: Okay.
1: Ansi ka Kulisi Chavani.
0: Mm.
1: Ni mwana wa Delete Wilson Matibula na Ndaeni Matibula. Ni namba 5, ni namba 3 kwa batswara.
0: Okay.
1: Inko
0: muni kensa shinene se hiku hatlisa shinene ingo veta ingena eka mbulavulo wa hina wa sikura na muntla lani wa loko ni vani karhi ni mi introducer ni kombise ku remile ka rothe se ni kombela mi hlamusela ka ntsongo hi rothe business ra n'wina ra rothe.
1: Okay, rothe radiators yi i company leyi ni nga yi sungula hi 2017.
0: Okay.
1: Ku endlela ku pfuna rixaka no hunguta sign ya lavo ka vanga ri ku tirheni.
0: Okay.
1: Loko ni yi sungula hi 2017 ni ve na mihleketo yaleyo ku loko no pfula khampani leyi ni yi vitanaka i Rothe Radiators and Truck Service hi leyi ni nga yi pfula hi 2017 leyi ni lavaka ku ri yi hunguta yi pfuna rixaka na ku va vanhu va hunguteka ku va va nga ri ku tirheni lava ka va nga kumeki ntirho.
0: Wow, swa tsakisa swa ku fana na sweswo. Moveta mi hi byela ku ri rothe yi va yi karhi yi tirha hi ndlela yihi?
1: Rothe yi tirha hi swilo swinharhu. Rothe radiators yi tirha hi swilo swinharhu. Swilo leswi swi tirhaka hi swona swi hambanile. Swilo i swilo leswi swi hambanaka ku nga swilo swi ku nga ti-parts tinharhu. Ku hi na rothe radiators.
0: Okay.
1: Hi tlhela hi va hi ri na breakdown. Hi va na skin care.
0: So yi va yi karhi yi tirha hi yini na yini hi kombela mi hi hlamusela hi vuenti.
1: Okay. Rothe radiators yi va yi kha yi tirha hi swilo hi mintirho leyi landzelaka. Yo sungula hi flash hi hlatswa ti radiator.
0: Okay.
1: Ku nga flash and test. Radiator loko ni ku i flash and test. Radiator ya hlantswiwa loko munhu a tisa radiator a xopeni hi rhanga hi yi cheka ku sungula.
0: Okay.
1: Loko hi heta ku yi cheka hi kota ku yi cleaner. ivi ayi testa ivi hi cleaner. Ku tlhe ku va ku ri na clean and repair. Ayi cleaner. Ku na leti ti cleaniwaku. Ku na leti ti repairiwaku. Ti respray-iwa. Ti kota ku tlhela ti ya ka ti-client. Hi tlhe hi tirha hi oil cooler. Oil cooler a ti cleaner ti oil cooler ta mabazi na ta ti-truck. Ku tlhe ku va ku ri na clean and repair and petrol tank. Leyi hi vulaka ku ri hi clean ti-tank ta mabazi na ti petrol tank na ti diesel tank.
0: Okay.
1: Hi tlhe hi ti repair. Na service na ti hi tlhe hi service na ti aircon.
0: Okay.
1: Hi tlhe hi supplier lava lavaku ti hi supply a supplier. Ti radiator ti brand new radiators ka lava va lavaku ti new. Se loko hi tlhelela ndhaku hi vuyela laha ka flash and test.
0: Okay.
1: Flash and test muhasi hi vulavula hi radiator leyi mi kumaka ku apatwini kumbe hi ri ku fambeni lomu ku fambeni. Ku na lavan'wana mi kumaku a stakini a khome xibukuxa 2 liter xa cool drink xa coke.
0: Okay.
1: I va a chele mati laha ndzeni mati lamaya lama a fanaku a ma tirhisa i ya chela ka radiator. Radiator leyi hi kumaku ku ri movha wa staka hi ku overheater. Because iba ikhi pfumala ka mati and iba ikhi linka. Se hi fanele hi lunghisa laha ka ku linka ka ti-radiator letiya ku ri yi le ku linkeni. A wise munhu i fanele a nga tirhisi xigubu xa mati. For example sweswi leseki sweswiwa ku na some custom yi stakini apatwini yi na problem ya radiator swi komba ku yi le ku linkeni loko yi ze yi overheater radiator ya linka.
0: Okay.
1: Ni la ku zama ku hlamuseta vayingiseri. Vayingiseri ka man'wanyana mi kuma ku i va a ri na problem yeleyo ya ku i fane a clean-eriwa radiator. A kaya na clean-a ti-radiator kusuka a Giyani hinkwako ni na ti-client everywhere like a kaya van'wani va titisa kwala hi mabazi van'wani va titisa hi ti-taxi ku hi ta hi ta va clean-eli. So ha ti-clean-a ti-service na ti-aircon.
0: Wow. Se kuva mi kuma ti custom tani loko ni twa mi karhi mi vula ku ri mina ti custom ta ku hlaya mi swi endlisa ku yini ku va mi kuma ti custom hi se hi tirha n'wini
1: muhaxi ti custom a swi olovi ku i tikuma i tshame andzeni ka workshop or andzeni ka yinga u boheka ku huma door to door i famba u ya maketa ni famba ni siya ti business card lama ku nga ane ni siya ku ti business profile.
0: Okay.
1: A swi easy ku ni kume client ni tshame ndzeni ka yindlu or a workshop ni boheka ku huma mina ni ya maketa ni ya lava yini ni ya lava ti-custom ni gongonda door to door a renkeni vo jobeke vo bara kun'wana na kun'wana ni famba ni siya ti-business card hi kona ni nga ta kuma ti-client hi kona ti-client ni ti kumisa ku hi xiswona loko ni langutini a xopeni.
0: Okay, strategy xa kahle swinene ende xi tikomba xi va xi karhi xi mi tirhela hi sayiti ra ku va mi karhi mi kuma ti-custom eka nyingi kambe ke mi va na ti-challenge ta njhani hi ku business rin'wana na rin'wana ri na mintlhontlho ya rona se n'wina mi hlangana ni leya njhani mintlhontlho nakona mi yi hlula njhani.
1: Okay, muhaxi na hlangana na ti-challenges sometimes especially ka lava vo tisa ti-radiator mi kuma ku i tise radiator namuntlha munduku ku tisa un'wana mungwani ku tisa un'wana va nga vuyi va ta tikoleka muhaxi hi ku ni sala ni nga ha ri na xipace andzeni ka shop na mina swi va swi swi ni luzisela ka ti-product leti ni ti xavaku ni endlaku hi tona ti-radiator because a va ti va ta va ta koleka mi kuma ku va nga ti va ta koleka se i ti-challenges leti ni hlanganaku na tona to fana na teto.
0: Okay. Ni mi twile ende mi hlamula kahle na hi ku kongoma va hi karhi hi kongoma emahlweni ku va hi karhi hi tiva swinene hi ta bindzu ra n'wina se a ntirhweni wa n'wina ni mi twe mi karhi mi vulavula ku ri ka khampani ya n'wina i khampani leyi mi nga create mitirho yo hlayanyana eka vantshwa kumbe ka vanhu va community se mi na vatirhi vo fika kwihi kwala ndzeni ka khampani ya n'wina.
1: Vatirhi lava ni nga na vona i vatirhi va 6. Loko ni katsa na mina xikan'we na murhandziwa wa mina.
0: Okay. Wow. swi sasekile swinene loko se hi tlhe hi vuya ka ikhonomi ya South Africa hayike mi ede value yin'wana yikulu ngopfu se ku na lava mi nga sayina contract na vona kumbe lava mi nga partnership na vona endzeni ka khampani ya n'wina
1: muhaxi ka nkarhi wa sweswi a ku na la ni nga sayina kona contract
0: okay
1: mara na swi tsakela ku ni nga va na vanhu lava va nga ta nyika ntirho va ku hi lowu handla ni nga ta swi tiva ku la ni hola kona ni va na mali leyi ni yi tivaka ku ri okay lawa hi la ni tirhaka kona va na mabazi yo hlaya va na titiraka to hlaya na swi tsakela ku sweswi vayingiseri va nga ku yingiseleni ku nga va na wun'we loyi a nga ta ku i xikombelo ku nga va na wun'we loyi a nga ta ku rothe hi kombela ku i ta yi ta yi tirhela hi na mabazi ya 200 hi na titiraka ta 300 so u nga swi kota na ku ta i ta hi khomela ntirho lowuwani i hi ndlela ntirho lowu hi nga ta tsaka so na swi tsakela emuhaxi ku va ni nga kuma munhu wo fana sweswo vanhu lava ni tirhaka hi vona mina sweswi i vanhu lava va ni vitanaka va ngo tana u ta yi ta hi endlela van'wana loko ku ri ku mi nghene ka profile ya mina ya page for sweswi hi nga ku vulavuleni mi vona mabazi ma sayini lama ni ma mi va vonaka i vanhu lava va ni vitanaka va ku ta ta hi endlela ti-breakdown ta ta hi endlela i ti-radiator u hi cleanela u hi xavisela brand new a ndzi se sayina contract na vona van'wani hi lava sukaka atindhawini to hambanahambana va layichaka mindzwalo mi kuma ku va lava ku endleriwa ti-breakdown u stakile hi breakdown swo fana na sweswiya swo taniya se va va kha va nyikana ti-business ti-number phone ta ti-cellphone ta mina ku va kota ku ni fowunela un'wana i nyika un'wana un'wana a nyika un'wana sweswo hikuva ni khe ni kuma titlayente hi ndlela yaleyo mahaxi
0: hayike light and candles ka leswi mi swi navelaka onge hosi yi nga swi humelerisa loko ni langute kahle na ntirho lowu n'wina mi nga wu sungula hi xitalo hi wu langutele ngopfu ka gender leyin'wanyani ku a ni swi katsa timovha ku basisa kahlekahle i swilo leswi katsaku movha kahlekahle hi ku katsakanya i swa le moveni se n'wina mi swi khomile tanihi wansati mbokoto hayi ke ha mi tlangela eka n'hweti leyiwahi va hi karhi hi tlangela vanhu va ku fana na n'wina kwala mi khomaka mikwana hi laha ku hisaka se xana ke loko munhu a lava service ya n'wina u mi kuma xinjhani
1: loko munhu a tsakela ku va na service ya hina wa hi contacta ka tinambara leti landzelaka 076-645-0293 na 072-571-6384 hi kumeka a Midway a Shawela a Main Street Midway Shawela
0: So tindhawini to fana le Giyani Malamulele loko munhu a va lava service ya n'wina u driver a ta kwena
1: a swi bohi ku driver muhaxi hi ku na mina a ni pfumeleli timovha ku ti ta a workshop because ku nga tala hi mayelana na space ni ka munhu ku ri a susi radiator ya yena a ta a tisa radiator yi ri yoxe a ni lavi movha muhaxi andzeni ka workshop because swi ta vanga mpfilupfilu swa timovha ni va hlamuseta timhaka ta ku munhu lesi teki sweswi i le Giyani or le Thando ka Malamulele wa swi kota ku ri rothe radiators ni kombela ku tisa radiator ya mina yi ta cliniwa yi ya linka yi na problem ya ku yi lava ku cliniwa na swi kota ku ri loko ku ri na bazi yi teka radiator ya yena a yi hoxa bazini yi tala or maybe loko a swi twisisa na ti-courier guide kona masiku lama ta ku heleketa i swimindzwana
0: okay ni va ni karhi ni humaka ni va ni karhi ni humaka ka radiators ni vona and skin care ni kombela hi bulanyana hi timhaka ta ti-skin care leswaku hlayisa nghohe leswiwa mi ri swona swi fambisa ku yini
1: okay loko hi nghena ka skin care as ni vulavurinini ku ni swi hlanganise skin care ni hlanganisa na rote radiators ku va vito rin'we ku vanhu va ni tolovela va nga fambi va skemiwa loko mi pfula maviti mo tala so that is why ni swi hlanganise a ndhawu yin'we ni swi tirhisa hi vito rin'we so skin care swi tirha hi ndlela leyiwani skin care no swi sweka no swi endla so loko ku ri na vanhu lava va lavaka ku sungula business ra yena na swi kota ku ni n'wi endlela package a ya xavisa business ra yena se skin hi xitirhisa kuna oil kona tsa ku body oil kuva kuri na xisibi kuva kuri na ti face cream kuva kuri na body xisibi xa kona body cream face cream body oil se loko vanhu va na ku xava body oil i 150 xisibi 50 rand
0: okay
1: face cream 150 body cream 150 so loko munhu akha a love shaba hi ti package na swona swikona swa ti package vanga ti hlanganisa na mina loko ni heta la muhashi vani phonela vanhu vutisa hi ti price ku loko munhu ni la ku sungula business ni sungurisa ku yini vanga ni contacta ni kota ku mhlumisela
0: oh mi xavisa na hi ti package package ku kota ku munhu a kota ku ti sungulela bindzu ra yena kusuka okay
1: ti bank muhashi
0: okay se ti product letiwa ita ku susa swivati ita ku susa swirumbani ita ku tshukisa phela se ya ka tinhweti leti ya ka kona
1: tshukisa in lightning muhashi i lightning ifane vanhu va skin xi saseka milenge leyi saseka nyuka sasekiwa as na mina loko va kha va ni vona ka profile mi nga hi posta namuntlha mi swi vona ku ni saseke njhani
0: ni swi vonile mi base ngopfu ni lo chava ku vutisa loko hi nga ri moyeni mara hayi ni naverini
1: vayingiseri lava ni ku ni yingiseleni sweswi hi ku hambanahambana ka vona ni kombela ku mitamita ni support maxaka ya mina mitamita stoka ku na lava ngo tshama va nga swi tiveki ku va ta endla yini va ta ri sungurisa ku yini business hi leri opportunity ya ku sungula business i ti stokela skin care ya xavisa i ti kumela mali
0: leyi part hi yona yi nga yi rhandza ngopfu hi ku mi tlhela mi va mi karhi mi encourage vantshwa ku ti sungulela bindzu leswi vulaka ku ri hayi ke loko vo twa va lava ku sungula bindzu ra vona hambi hi va mhani lava mi swi tivaka ku ri mi nga kota ku va mi karhi mi xavisa mi ku ndhawini hi xavisa swa ku i tin'hweti ta ku i minkarhi ya kona leyi ya ku va ti skin product ti va ti karhi ti famba mafurha lama ya ku tolatola munhu a layitanyana vo tala va ri ntima wo fanela poto se va rile ndavit
1: munhu i fane a tshuka
0: munhu
1: i fane a tshuka i fane a saseka va buti wa mina a va xaveli vavasati va vona swilo swa mistolatolani munhu a nyukanyuka hayi ku loko munhu a vuya ntirhweni n'wanuna u kuma ku munhu uyo byi uyotise swin'wana ku fane ku ntima
0: and
1: masikusheka ambalakai vonakala
0: masiku lama hi tola na vona
1: na vona va tola futhi van'wani va xava va kha va tola va kha va xava va kha va tola leswiwani i swo sasekisa munhu a saseka vavanuna lava nga ku ni yingiseleni sweswiwani ka kwalawa muhaxa a va biti va ya va ta va ta stokela vavasati va vona swa ku tola va saseka va nyuka a ka ha ri na n'wansati wa ku brima swilo
0: mi to tlhela mi hi siya nakambe na vuxokoxoko bya n'wina ku ri hayi ke loko se ku ri na lava va nga tsakela ti-products ta n'wina va lava ku ti sungulela business kumbe na vona va va lava ku ti vonakarisa hi ku i minkarhi liya va ta kota ku mi kuma va tihlanganisa na n'wina
1: okay ku na problem muhaxi ni kombela ku hetisa yin'wanyana lawani
0: okay
1: ti breakdown van'wani va nga yi twisisangi kahle
0: all right
1: laha a rhoti radiators leri ku na ti breakdown ti kona hi ti breakdown hi tiva hi ndlela leyiwani muhaxi a pencha na ku repair mathayele ha supplier new and retread tires
0: okay
1: hi endla ti-strip and the feet hi tlhe hi tire survey ku cheka loko ni ku tire survey i ku cheka ku ri tire leri ra ha ri kahle ra ha ri ka condition na ma fane ma cheri chekiwa ku ri le ka condition na na ti-break shoes na ti-relailing and fitment and the ka breakdown mahashi hi tirha 24 hours
0: okay
1: service
0: okay right mo tlhela nakambe mi ni siya na vuxokoxoko bya n'wina tinambara ku ri loko munhu a mi lava a nga mi kuma kwini naswona xinjhani
1: okay loko munhu a ni lava mahashi i ta ni kumaka contact ya 076-645-0293 na 072-571-6384 email at fpgmail.com address yiri 18 Main Street Midway Chawel hi ka ti service ta hina ta ku pfula ka shop Ipula hi Monday to Friday hi 8 to 5 p.m. Hi Saturday and public holiday in 9 to 2 p.m. Sunday a hi tirhisa loko munhu a client yi fowunile yi ku yi lava ku pfuniwa a ni na problem naswona na swi kota ku hi Sunday yaleyo ni ti nyika nkarhi ni ya ni ya pfuna client.
0: Okay, right. Ni khensa swinene ku va mi kote ku ni joyina eka madyambu ya namuntlha a ku ri riendzo ra kahle swinene leri a ni karhi ni ri famba na n'wina eka 0 to Hero. Ni khensa swinene ku va mi kote ku ti vona karisa mi va mi karhi mi share riendzo leri na yena.
1: Ni khensi ni muhaxi ni kombe ku vulanyana ntsongo.
0: Okay. Okay.
1: Kombela ku ri vula va makwenu wa mina Rose Mathevula, Emmanuel Mathevula. Mkateko Mathevula. Ni khensa swinene na munhu loyi a nga ni tivisa la ka GCR a nga ni tivisa hi yona. Khensa swinene ni khensa Dr. Lelo kwala Cosmo City. Lava lavaka ku pfuniwa ka Dr. Lelo va nga ya va pfuniwa ka Dr. Lelo. I munhu wa kahle wo lunga u pfuna vanhu wo tsakela munhu un'wana na un'wana. Ni khensile inkomu.
0: Okay, mi nga se famba Dr. Lelo hi vai?
1: Dr. Lelo ku na Dr. Lelo va pfuna vanhu swinene.
0: Okay.
1: Hi vona va nga ni tisela ka GCR va nga ni tivisa hi GCR.
0: Va pfuna vanhu njhani? Va va pfuna hi ndlela yini?
1: I n'anga.
0: Oh, okay. Oh, i Dr. Lelo.
1: Va vona ka interview. Yes.
0: Oh, i Dr. Lelo lava va ri pfumelo ra xinto anire.
1: Yes.
0: Oh.
1: Hi vona va nga ni tivisa hi telephone. Hi vona va nga ni tivisa ka GCR.
0: Okay, right. Khensa swinene va ri va kona Dr. Lelo na vona loko mi va mi karhi mi lava Dr. Lelo mi nga tlhela mi kuma sesi la ku va va mi director ku ya ka Dr. Lelo vo tala ha va tiva hi va tivela halaka leswa swa ti-social media i dokodela ra xintu leri dilanaka na swilo swa xintu hayi ke Miami ya kombela ku pfuniwa kumbe ku tiva to tala hi ti-service ta vona. Mikiseriwa GCR FM i plug yaleyo yi taka yi tlhomiwile extension. Khensa swinene ku va mi kote ku yi joyina ka madyambu ya namuntlha yi ta tlhela yi hlangana nakambe nkarhi lowu taka na ku tshemba ku ri hi ta va hi karhi hi bula rin'wana business ya va karhi ya ndlandlamukile. Mina ni proud n'wina.
1: Ni khensile.
0: Inkomu. Vayingiseriwa GCR FM va hi karhi hi sala na 18 wa timinetse ku nga se ya ba awara liya ya 10 leyi hi nga ta va hi karhi hi gimeta kona xiyenge xa hina na wena xa mabulu kambe ke va karhi tsundzukana kambe leswaku a hi fambisana kahle na varirothe radiators. Okay, munhu tsutsuma ni ta swi hlaya kahle swi helerile a ni ri na Rothe Radiators and Tar Truck Services. Eka ti-service leti va nga ti kombisa ku ri va famba hi tona. Mingiseri wa mina u nga ti-doubt-i ku va u karhi u va landza ku ya tiva vuxokoxoko byo tala kumbe u va vitana ku va va ta eka service ya wena va ta va ta ku pfunaka hinkwaswo leswi u va ka u karhi u swi lava va kombise kahle ku ri va na ti-skin care product leti na tona va nga ku xaviselaka hi xitalo leswaku u kota ku tisungulela ra wena bindzu u tisa swin'wana tafuleni loko na wena u va u karhi u swi tirhisa tanihi example u ta kota ku kuma ti-customer u kuma na ndlela ku va u karhi u maketa swa wena na vona va nga ri va nga va u karhi va ku offera ti-service ta ku va va u karhi va ku pfuna ku maketa ku ri hayi ke u nga ndlisa leswi na leswi ku va u karhi u kuma ti-business kambe ke hi nga zi hi doubt-a kumbe ku hleketa kanharhu i nkarhi wa mabindzu minkarhi ya kona a hi fambeni ya hi ya sapota leswaku na hina hi kota ku tisungulela swa hina hi ta kuma ti-supporters hi xitalo. Mingiseriwa GCR FM hi ta va hi karhi hi tsutsumela emaketeni ndzhaka sweswo ni ta va ni karhi ni endla ti-shout-out kusukela kona kwahala ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM u nga va u karhi u tsutsumela kona wena mingiseri wa mina lowu rhandzeka u ya ni typela kwale ka Facebook page u ni byela ku ri tidyondzo leti a wu tikuma u ri kwini eka madyambu ya namuntlha kambe ke loko ni va ni karhi ni vuya hi makete ta va ni karhi ni endla ti-shout-out eka wena mingiseri wa mina kambe sweswo u nga tlhela u swi kota ku swi endla hi WhatsApp eka nomboro ya 0608875942 tinqingho hi tona ni nga ta va ni nga ri ku titekeni hikwalaho ka ku hlonipha nkarhi wena mingiseri wa mina kambe ke Facebook na WhatsApp ta va ni karhi ni swi tirhisa ku hlaya ti-shout-out out eka n'wina muyingiseri wa mina a hi jikeni hala makete loko se hi vuya hi ta va hi karhi hi vuya na ti-shout out inkomo ra ha perile.

famba kahle u famba kahle na tinhloko maka leti ti baka ti ri kona ka nongonoko ni ka siku ra namuntlha yi koho hlokomhaka leyi nga ta va ka reply yo yi toku xana ke maka ya kona yi tshamise ku yini mareyilani va ri byela bya n'wi tsandza swantswa khuvuliwa vhele hi ndlela yeleyo ni ri mi nge ni ku tani mina ma swi tiva ku hayi ku nhlokomhaka ku na ndlela ya koho leyi yaka ka yona hi yo mi nge hi ku tani no famba leswi landza nhlokomhaka ni ri

0: right ke makwembere nongwa to thumela sefela itsame kahle hle ka warle ya khume yane e iko hlokumakala e ingetso kahle hi mani mani bari vo bana bana mamba vanharu ner tintombi ntsema tintombi letiwani hinkwati ka tona a ti tekiwile sho sho ku ba hlomini vhele lo nwana vuyena vana vanharu lo nwana vuyena vana vambiri na lo nwana vuyena vana vambiri vhele ndlela ileyo kuna nkombo wa vana laha mutini laha ya lava vana lava vanharu vanga vuyena voho vakon'wana va voho mani laha a va nga lovolanga vhele ndlela ileyo niri swi fika swi tsandzana laya evukatini bya vona ma va yi koho ivi va ku xikulu yini bodlhela sweswo va hundzuluka va tlhelela kaya le kaya leyi ku vona mhani va ri voxe nuna wa voho va lovile ni ni vula papa wa vasesi lava ni ri a va ha ri kona vhele ndlela leyi va tshelele va ri voxe laya kaya lahayana ku va na tikamara tinharhu mhani na voho va ti ku holela mali yaleya ya mudende vhele hi ndlela yeleyo ni ri se va ngo a yi kona la kaya laha ku na probleme laha leyi ni yi kombiwaka hi vana lava mina lava a va ri laha kaya laha a va dyi swirhelela vhele hi ndlela yeleyo va ri va voho mhani loko ku fika nkarhi lowuya wa mudende hi laha timhaka ti tikaka koho hi ku abana lavawani va vuya henhla ka voho un'wana na un'wana i ri heyi i lava ku xaveriwa swakudya i lava timpahla ta vana i lava yiniyini swa vana lava nga vutisaka ku ha kasi vana va n'wina leswi va holaka mudendeki mali ya voho mindla yini hi yoho kasi ke loko ze ku fika siku ra mudende ra xidendana lexiya va ngo xa mbeki xa vana va ri vasesi lavawani a ku tleliwi laha kaya ku tleliwa kwalomu makaritini vhele hi ndlela yeleyo ni ri va ri va zamile ku tshama hansi na vona va vulavula na vona va kombisa ku leswi mahanyelo lama ma hanyaka a hi wona a ma ni tsakisi nakona a ma kahle mi hluphekisa na vana hi ndlela yeleyo ni ri kambe do swa tsandza va ri va toloverile va toloverile vamalume va koho vhele va tini ku ta zama ku pfuna ku tshinya vasesi lava kambe swo tifanela ni ri lexi va vavaka sesi mhani laniwani i timhaka ta ku ni ka rin'wana ra masiku va ze va lava ku ta va hlengela va va khomana hi ti-watch miceka vhele hi ndlela yeleyo ku va ku va lava mali va ri va kala va teka 250 wa makume va va niketa hi mbilu ku vava evikene hi loko se ni va teka mali liyani va famba loko va vuya vhele kwalomu va nga vuya kona hi xa munduku mani va vutisini kahlekahle swi kwini swakudya leswi mi nga te mi landza swoho kumbexani mpahla leyi mi nga te ri mi landza yoho swi kumekana ku a ku na nchumu a va ya makaritini hi ndlela yeleyo ni ri se va ngo heyi khale ni karhi ni hlupheka ni swi tivikiseni to swi yini vana i va mina ni yo byala a ni ali ku ni ta va ndlisa ku yini a ni swi tivi va ri va kombela ku pfuniwa eka n'wina switukulwani 7 wa swoho laha kaya lahaya leswi fambaka hi makhwiri na mpahla swi hava a va swi tivikise swo swivoto swi yini hi vana lava voho lava va hluphekisaka na vana hala tlhela va xungeta na ku ba mana wa voho hikwalaho ka mali ya mudende leyi ya vona yi dyiwile makaritini leyi dlayisa mbeleko lowu e 060-8875-942 ntombo vonela man'wina mixeri wa mina ku loko se yi tatani mani va fanele va swi endlisa ku yini i n'wansati va pswale tintombi tinharhu hi leti lowo sungula vuyena vana vanharhu kwalomu mahlome koho lowu wa mbirhi a vuyena vambirhi lowu wa munharhu na yena a vuyena vambirhi kombo wa vona hinkwavo ka voho va kwalaha kaya lahaya kambe ke ava va tlhogomeli mali ya vona va teka va badikareti yo a wa tiva a ni tivi ku hi leswa yi njhani sweswo leswi le moyeni
1: Morex
0: ahe
1: na ya
0: n'wina hi mulamu
1: na ri yalwa na mulamula
0: mulamu kahle kahle mulamu
1: e mulamu
0: tatata teka sisi
1: a mulamula kinjile musari man
0: hayi tatata teka a mi ta tisa nhloko mhaka mi ta ku mi tekile mi ta ku mi tekile sati
1: e mulamu
0: e mulamu
1: i ri nikise ni byavini nyana
0: a tweni
1: mayi vona mali leyi ya mutendzi leyi a ya ku xava saka
0: yo yini seni manjheni
1: a ya ku hlayisa vatukulu mali leyi
0: ya mudende wi vula wihi wa mhani kumbe wa
1: mudende laha gareja hinkwenu mudende i wa mehe futi a ya wa ku pfuna munhu un'wana mudende lowu
0: homi yo wu kulela
1: homi twela
0: ni vula ku homi yo wu kulela swa n'wina na hina hi na hina hi kula hi ta kuma wa hina
1: nomi twela ku xava saka ni dyana n'wina nomi twela
0: hi vona
1: se mani loko ku ri na maxaka va nghenelerini swa tsandza ko va ku vana vakhegula va lava ngopfu vana va vanhwanyana a ni ta va rhuma ku a va eka social worker va komba social worker swilo leswi social worker loko a va tengisa va nga twisi i ta va nyika papila va ya maphoriseni swi ta hela swilo leswi
0: va ri va khomiwe hi switswalani ka rin'wana ra masiku va ka va ku yihlwa madzana mambirhi na ntlhanu wa makumi
1: ni vula leswi a yi vona ntsena na van'wana haka ha va vona va hlupheka va hluphe hi swivuya leswi se mina a ni ku a va hi social weekini loko social weekini a swi tiva ku i ta tsala papila a va nyiketa loko ku ri ku a va yimi ku va hlupha then va ta le maphoriseni va ta fika va va tengisa va va faka protection order va nga ngheni ka mukhegula
0: va ta ya kwini ku a va na switandi hikokwalaha ka vona
1: that's why ni ku a va yita social worker va ta va komba ku hi ta mi khoma mi ta ya jere loko mo hamba mi hlupha mukhegula mi ya jere mara so loko vo xekela va xekela va nga lavi ku tikomba ku komba mfumo ku loko ku xanisekile va ta va dlaya
0: se mara voho vana lavawani va fane va ya kwini voho va
1: sesivonani
0: 7 wa vana
1: va hola 7 ya vana va endla mali muni na
0: yi tele
1: a ni van'wani vana haka ha va vona vana i swivuya mara va twanana va khombana va xava swakudya swi endleni swi famba kahle se lava va makareti na ku nwa byala sweswo va nisa ku hoyo n'we va nge lungu mukhegula ende moni mi byala mhaka yin'wana swivara mava vona vakhegula lava va nga hluphekiki vana va vona loko va vuya loko va tlhelela juni va va nyika ti-200 rand kumbe mi ta sala mi xava mati a yi vuli mati ya le mulodozini
0: malama mativa
1: ya lama ya kahle la se mi ma xavaka na tixopini va ku mi ta sala mi xava mhani ta sala va tlhela va hanya vakhegula lava ki va vila mali va fa sweswi va fa hi mbiti va ta endla njhani ku loko va hola mudyani va va tekela loko mi vona loko mi lava swi va lomi ku vona mukhegula wa ha fane mo a ya mudyende na nga wu kumi
0: tataku va ntsemile va teka va nga ntsemi na mavana malama futhi vo swi vona futhi hi ta vona mi ta dya yini
1: van insemini namuntlha mali van semini emakumu mi ta vona ludya ta a boha ya tihatla kafa no a ni lava ku komba siva ra ku a hi tshikeni ku huyiwa mhana ya hina hina a hi yeneni ya gereza hi ta hi ta nyika mhana ya hina va dya a hi ku gherezela tekela mani mali ku ya nwa na vafana
0: ya ne
1: o sweswo a hi vutlhari ka va tintombi tete a hi vutlhari va ta kala mani ku nga ri khale na mibyela va ta kala mani ku nga ri khale a ni loyani mina
0: loko mani vo ni te hi laya hi ta ti vonisa
1: va ta tekiwa va ta ya vukatini
0: o leswi byi nga tsandza phela a va ta ze va vuya hinkwavo va ri 3
1: swivaro va ta ya vukatini ahi phela ku ka va nga yi va lava swi swa xumba za mukhegula
0: kumbexani se na n'wana wa mune na wa munharhunharhu halani ta va se a fikini hi ku heyi
1: mi ta n'wi vona a khisamela n'wanuna mi ta swi vona
0: yane
1: swivara n'wi hi twa van'wana
0: heyi mulama loko mi vona movha mi nga yi tiveku mi swi tiva ku a va tshami va pakini sesi
1: Ni
0: ta ku yini ni tekela va ka hi kesini
1: thank you swivara yini
0: xikanela skimila thank you right mlamla skimini a hlayisekani swinene murungula swisi kwalana ni ri mabyela ku hi le ndlela leyi right number is 060-875-942 mixer hi va hi karhi hi bola mina n'wana hi twa ku kahle kahle mi yi vona njhani mhaka leyiwana hoyi timhaka ta kona vosesi lavawani mhani tivi ku i vasesi va ku njhani va ka va nga tlhogomeli vana mi le moyini ahe ahe
2: ri njhani bramhe
0: hi pfukile minjhani laha ka nhlaniki laha
2: hi pfukile ahi twa mhaka ya vava mhayi
0: heyi va ri va khomiwa hi swichaluduku kokwani laha
2: ina va londiwa mali ya ku kula ku xavo yini kasi ni ya amadayizini
0: i va makaritini
2: ino timhaka teto ha titwa endla swi sunguli hi vona na kolomu swa karhi swa humelela mpela va nga si va swi teka ku va va i ntirho wa vona vana va masiku lamawani ende swi nga fika ku khomisa n'wana wa wena i n'wi yela kunikuni kumbe n'wi yela ka ma-social worker ya fika yi n'wi khomisa yi n'wi twela ku va va a ri n'wana wa wena yena i rhandza ngopfu n'wana wa hi ku tlula mali leyi ya yena mara van'wani va gina va dlaya hi timbite hi mhaka swo rhandza ngopfu ku tlula n'wana ku hindza mpimo na kwala na yena hi ri na vo vakokwani va nge va dyeriwa timali hi vana va vona va va dendela va nga ha va nyiki ende ri a va lavi ku dendela hi wun'wana va lava ku dendela hi vana va nga ha va nyikiku
0: se loko swi te tani mani va fanele va endlisa ku yini
2: a hi tiku hi ta endlisa ku yini leswi va nga ta endla swona swo va ka social work kumbe va police station va ta tlhe n'wana loko a khomi va tlhe va sa va tineka problem ya ku rilela hi n'wana ku tlula mali leyi ya vona
0: a ni ma vona loko n'wana a ri ku batiteni ku ri n'wi mi nga n'wi yisa phela ku na siku ra khodo ma swi vona ku mbilu yi ta lume a ni ve ri nyoka yi luma handle na le ndzeni
2: a vo n'wi byela ku va ta gina va n'wi yela a maphoriseni va n'wi khomisa a gweviwa mara hambi vo ka va nga swi endli mara ku ku n'wi chaviseta kunene hi ku n'wi dya swo fana sweswo kumbe ta jika mihleketo hikuva va n'wi chukisachukisa kunene
0: phela ku endli wun'we hinkwavo vana lavawani va endla tano ku ze va ku va hlengeletanini va khoma mhani hi miceka laha va lava mali
2: kumbe swi endla ku ri vukokwani wa loyi wa hina na mina ni vula ku ye kumbe swi endla ku ri yena nga endla mhaka leyi hina yi nga swi tivi kumbe swi endla ku ri ya nga na tisa nhloko mhaka leyi na yena nga humeleli swo fana swona sweswo
0: ei areti khesa swinene laka nhlaniki laha
2: nkomu
0: thank you
2: bye
0: allright ni khesa swinene va davulaka nhlaniki va yi vona tana na wona mingiseri ku nga endla tano ya rhumela kahle nkandziyiso wehe kumbexana u swi tsala kahle kwalaha ka Facebook ni ri na kwalaha ka page ra xitichi njhe hi nga ha endla tano u rhumela rungula ra wehe hi ndlela yo yaleyo ni teka lowu mingisela mi le moyini
3: omrex
0: ahe
1: Danga Umrex. Awukhangana nosibadzani chabazavanda kamabalani. Wa baba nkaka Umrex.
0: Wa baba nkaka.
1: U power kaka.
0: Wo kala kasa.
1: Danga.
0: Keso sinene. All right. Bajani chabazalwana. Kesina neri ehlayisekani kwala mka kovela indlela leyo. Na teka one wing sirla kona la. Mlemo yini?
3: Umrex.
0: Ahe.
3: Mfukile Umrex.
0: Mhm. Fukini.
3: Hayi fukini man.
0: Mhm. Ngobona.
3: Sahlukuma kodwa kalo.
0: Mhm.
3: Eh watu wa Borosa shuya sho tlhari ya Umrex ame.
0: Mhm.
3: Shuya ri tlhari yini na wa sho ri ku swistwa ku ka ti dzeri ni le kaya xitshana siku rin'we.
0: Senda
3: ja. Ke xa ka ndura xa xi vhesha ka ndura xi na xa ka ndura xa kombela xitanda.
0: Konjani na?
3: Ani vhuya na vana.
0: Anga vhuina mali, ani xitanda xi lavu huma hi mali.
3: Anga vhuina mali njhani ku vana va kona.
0: Ani kasi vho hola every day.
3: A vho hola every day mali ya liya vana va hola ku muxu ya xo tsharya na u ka xa a xi vhui ka xa xi tshama xi.
0: Ani va diwini ma gardeni.
3: Munhu wa xivuya xo tlhariya Umrex loko xi ri na vana loko xi vuya hi siku lero xi vhe xi endlela ka ndhuna xi ya lava xitandi hambi ku ri ku a xi se mara xi vhe endlela ka ndhuna xi pfe ndhuna a kombile ku huheta aka la loko se ta va yi ri na mali ya wena a wu vhe yi tshama kaya ni yi tshame ku huyi kaya ri xivuya se xivuya xo tlhariya ka sexe xi ndla hi ndlela yaleyo se xiya xo xa vubundzu swa vubundza hi swona sweswo vuya fika swi ku tshapa kaya swi huyi se swi tekela vamhani timali swi vuya swi pfumala tinqondo sweswo swi hlupha ngopfu swo fana na sweswo DJ Umrex kahlekahle mhani va ri u karhatekeni moyeni
0: hi ri va khomiwa hi minceka va kokiwa va yisiwa hala na hala ku laveka mali u
3: karhatiweni na moye swi ku vula swi ri va yi karhatiweni mhani a veka social worker kahlekahle social worker yo fika mhani va fika va va byela straight ku mina kahlekahle ni no lava ku vana lavuwa va huma switandi va ta va vita social worker va va byela ku hi n'wini i vuye na vana musa vana lavuwani mi la ta ku va tshama ka muti wa mani. Famba va akela miti ya vona vana lava tshama a miti ya n'wina ya vatswari va vona hayi ya vatswari va van'wanyana.
0: Se miti ya koho va ta hi aka hi yini ku hala ku na ku dya?
3: Va ta hi aka DJ Umrex mfumo lowu mali va ta ku vona va ta aka hi yona.
0: Mi themba ku mi ta mi ta.
3: Hala swi nge endleki ku fana na muyingiseri laha ku humaka hala swi nge endleki swi nga ri kona swigangu swa vona swi kona swin'wana tisa va vuye vukati va vuyise swo swigangu leswi va ka tikhati teti.
0: Homiko.
3: Loko kha va fambafamba kolomu ya titavhela ni va kumeka swin'wana va ri na swin'wana swigangu. A swi va pfuni kasi ku va nyika timali.
0: Oh a hi la ku ta mi vutisa ku a mi va pfuni kasi.
3: Hi swi ni vulaka swona ku a swi nge endleki loko ze va vuye vukatini hi mhaka swona swigangu leswiwani a swi va nyike timali swigangu leswiwani va aka miti va akela vana va vona va kha va tatisa tatisa na vona hi mali leyi ya vana hayi ku vuya va ta ku khoma mhani hi miceka mhani se va onhini kwala muti wa vona mara
0: va tswalini
3: mhani a va fambi va ka social worker va fika va yirhepe va yi hlamuseta straight kumbe no lava ku ntsena va huma miti ya vona va suka na ku xanisa muti wa mina social worker eta swi nge endleki va ta hi huma miti loko va ze va nyikiwa na va social worker miti va ta huma va tshama na vana va vona a ku na ndlela yin'wanyana mhani va nga ta yi endla ku tlula ku va khoma khomiwa hi minceka se va lavuwa timali to va tlanga makhadi ku va a ni va toloverini se a va mhani a va eka social worker straight va nga ze va jikajika va hlamusela va nga ze va va khomisi vana va vona swi ta va va tile swi jika swi va va vona vo ku ta va va hlamuseta ntsena kumbe no lava ku ntsena va famba va huma miti ya vona nawu u ta tshama na vona hansi a swi nge endleki va jampa nawu nawu loko se u veke nawu swa boha va endla ku rhandza ka nawu
0: nawu nawu vhele
3: nawu i nawu va nge jampi neti va fika va nyikiwa milawu endla swoswoswoswo va ta va endlisa sweswo va sukela mhani nawu xitandi xa vona va va akela magoya hambi ta ku magoya hambi ta ku leswi va nga vuya na swona kwala kaya swi fika va famba va phuta va mhani hi miceka va jambisi mhani hayi va le ku jeka mbisi DJ Umrex a va ndzi sweswo mhani va nga ze va relax va kha va swi vona ku va le ku xanisekeni muti wa vona a va yi va social worker straight
0: keso swinene
3: va va hlamusela social worker kumbe na heyi na magoya hala ma hlupha hala
0: va na yini
3: hambi magoya hambi ncisi va nga vuya na swona ta swi tiva na a va swi akeli miti ya
0: ivana a va tivi nchumu a va tivi nchumu vana vo tswaliwa ni
3: Umrex i vana va mukhegula loyi
0: na vona ka hari vana va vona ni switukulwana
3: hayi vana va vona mukhegula hayi vana va vona mukhegula vana va lava va ta va va rhwela ka va ta va huma ku hi kona mukhegula a va va tivi se va nga ti va ta va fumbela swilo swa vona va tlhela va xanisa va va tekela timali
0: leswi na n'wina mi famba mi swi mi va fumbelaku
3: A ndi je mrena na kuruga wa fumbela fundi sa ama teki mali ya liyaba wa mamiti ba tama na wana babo.
0: Hmm.
3: Ya li na ina wa fumbela kuyo wana waka zibati wa tsongoro nere bukati ni makayo.
0: Hmm.
3: Kasi wangu disama nbiti manaba ndisweswe wa sukara kudiswa bista mitu wabona. Aba ta fama kuzita usika uwa njika na uba ta uma miti ba miba wa aga miti wabo.
0: Hmm.
3: Kasi wangu manu kwa lazi ya wile ushansuwe nchia. A subu ya sunga subu tengo subu ya sunga subu tak wala ti uri subu ya pera pera pera ti je break subu pata du bona nyipi wanya ko ala ka ko ala wan to nga uri miti ku kuna no nya na fara ta tu ya go no nya ni za huma pera mkhuku
0: mm
3: a ku tiri wa ku tiri ti je break samba ya ma police ri ku ze ko ai komsani wa a ku rinya ka nya ka go muto alo
0: mm
3: se subu na pera ku ya subu ya pera sa supa.
0: Mm.
3: Boto tsamena mara yana khale na khala ka tsamena mara yana mara sho ite shi buya la kushuka ku bona a sa kuri tinyi tinsele muti.
0: Mm.
3: Ni shubona ba pela ba shubuya no. Shubuya ai asi asi tsamseka ka loko utsiba ku shubuya nga vhi wa tsama tsama loko tiba ku tlongururu mukatini vu da ku ta dzawe ku mevudza dzawe. Wo vhi ya ka ndura street ya kombela xitani nga dzi ya tsama tsama miti ya ya vanhu ku khumbela vanhu ma vana ba wena
0: se nwe vo fambeliwa ke
3: eh
0: nwe na vo fambeliwa mi fanele mi ndisa ku yini nwe nwa mi love stand vhele na nwe
3: ina vo fambeliwa
0: mm
3: ai na ba vanhu na DJ break swa tswa nyana ku ai ndi zwo swo tala tala hi ngedzi ndla ai ba vanhu na ntisa ku avange e tu fara ba tsatsa
0: mm
3: ngofu ngofu ari va vasatela vo vanhu na va suka vhele na vo va mhandla va va lema lema ngofu loko va ha ri kwala kaya
0: mm
3: bametela se Jesus nda kuma ku loko se va vuya va vuya kwala ya va ku hayi ni khale mhandla kha va bametela hi vuya kwali
0: mm
3: eh nkinga hi ku na vona va mhani va yema ngofu na va yisati mutini nge switiku hayi ende ku ri vona va xansa ku ngofu
0: mm
3: a vana va majana ku vana ti DJ breaks a hansi swi vona ko tala tala va kha va xavisa vatswari va vona va yisati
0: okay
3: mara lava yisati lava hexi leti va hola hikwala ndhaku a va hola hikwala ni ku va rhanselini lava timali amani
0: se miri swo swi kundleka yini sweswi
3: a va eka social worker mukhegula va va reporter street va va byela ku mina halawa ni diswa mbisi na muti wa mina lava ku vana lavo va huma va aka miti ya vona vana va vona
0: mm.
3: Ku vele ku hi xavisini na muti wa mina a ndzi twisisa ku i vana va mina loko va vuyini la kaya a swi ri kahle ku a ni kume ku hungasa mara se ni lexi se ni a sa karhi ku hungasa se no dyambisi
0: mm.
3: Ni suvuriwa timpahla va ri va lava mali ya mina ya leyi ya midende
0: mm.
3: Vona ku ri ku na vole ya midende va yi kume ya vana va vona
0: mm.
3: Se va swi vona tijambelesa a swi tshamisekaka mara a va ndhinde yaleyo va famba va kwale ka social worker va fika va report-a mhaka
0: nemti
3: ta bona swi swamba kahle swi tshamiseka swi ta tshamiseka nawu wu jambiwa
0: nemti swinene
3: mofaya mina kusuka le ka mavuza leswi swi ndla ka homu a sunset likwa restaurant back to Maurele complex
0: nemitini ku hala ka homu na n'we loko mi tlhelela ku hala kaya hambi ngo to tlhela na swin'wanyana
3: ningetheli na nchumu break
0: danko
3: taki
0: right kesa swinene ni ri la mofaya la ka humula kaya hi ku hala ka mavuza ndlela yeleyo khesa swinene ni ri teka loyi wa mingisiri le moyini ahe ahe kokwana
4: the original ngwenyonyo wa vito hi mina
0: ni mutwa kahle
4: I'm obsessed mina

0: pela phepo ka ga magistrate.
1: Mm.
0: Eko hi lava nga ta pfuneka kona va vana lava hi ti-protection order ku ka huma a va humi laha mutini. Va siya mukhegula a ri yexe. Mara leswi ni swi vonaka ni loko ku ve ni va nga ku va mhani va na tela risiwana ka vana va vona va vanhanyana. Mara leswi ni vonaka va ta va dlaya mukhegula. Loko va nga lavi ku endla protection order ku va swi va humesiwa laha mutini un'wana na un'wana a va na protection a huma exitandzeni xakwe va vona ku va ta vuya va ta va dlaya na lexi a ni xi vona Morgan
1: ya
0: a vo fane mhani va ya ka mi-social worker va hlamuseta va ya na le ka magistrate va famba va vitana maxaka ya vona mukhegula va buti wa vona kumbe vahahani wa vona va vana lava va tshama na vona va vandlalela xiporo hinkwaxo loko swi va vulavula na vona loko swi tsandza ni reka a va famba mari kona loko swi tsandza ku vona vamhani lavawani kule vala na vona vana lalo va vona ku
1: a foni yan'we se yi sungule marhengwe se yi sungule marhengwe foni a na ha tinchumu
0: niri loko swi tsandza a va yile ku hlayisiwa kona vakhegulu na vakhalabya
1: o va tisiya ximutani xa vo
0: a va xi siya va siye na maguja ya vona malama ku vulaka ndoda yin'wana leyi nga ku huma ku magoja ene yi swi vonile ha mpela va nyangata vanhu ha ni vula loko va zamile ku ri va ndlela protection order ni va sungula ku vitana maxaka ya vona va tshama na vona kaya va ehansi va hlamusela xitori lexi ndliwaka hi vana va vona loko mafemeli yi tsandzeka a vo tilongela va le ku hlayisiwa kona vaakatekulu na vakhalabya va va siya na mutili walowo va vona ku va ta sala va dlayile hambi vona ku loko va ya le ku hlayisiwa ku va fika loko le va hlayisiwa kona vakhegula na vakhalabya va fika va tshama lembe rin'we ntsena loko va dika va vuya va ta loko va dika va vuya va ta kuma muti ka ha ri hava munhu a dawasi va ta va dlaya se va sungula ku na vavamba va va tekela mali a se ku leswi sala ku vona ka tinhongani ti tate muti a ku ri va vutomi bya vona byi nikanana yi va kona mukhegula a va hambani na vana lava a va suki va va siya kwalano va yale ku hlayisiwa ku vakhegula na vakhalana ene va te loko va fika le va vana lava hi protection order va nga yi va va pfuela loko xikwembu xi va tekile va ta mfumo a ni va ta eka va tsarisa va vula ku va huma kwini va ta vuya va ta va salasiwa amutini wa vona hi ku loko vo ka va nga ndli sweswo ni xikwembu xi va nyikile malembe ya ku hanya vana lava va ta hunguta malembe ya mukhegula ha va suki va hambana ni va mani muti va lo aka na nuna wa vona mara a va suki va siyela vana lavaya
1: yena
0: hiku va ta va dlaya vamaleti a ku na ndlela yin'wanyana
1: alright yani mitini
0: loko vo mara lexi xi nga va pfunaka loko vo ya le ku hlayisaku vakhegula na vakhalabya va suka va vandlele protection order ku va nga ha ni nandzu leni ya ku vona va nga ha yini va khale va ya va ya kwama loko vo twa ku va yile maphorisa va to khoma va ya pfalela
1: ya
0: maxaka va byela vandle va suka va lele maxaka ya vona maxaka a mayi va ta kota maya ma ya pfuxela a va yi va ta kota ku va pfuxela leyi vana lavawani va mubya wu tsemile hayi mina.

0: mwana wa nhanyana shansa mhani wako.
1: Mm.
0: Naso komba ku ha makhegulo mudza u tsemile bya swa va tsandzeka na ku ya tshama vukatini.
1: Mm.
0: A ku ri tibazela a muti wun'wana na wun'wana bazela yi kona mani.
1: Mm.
0: Mara leswaku i homu ya pheta a ka vana vanharhu hinkwavo ku va ku ri hava na wun'we wo a.
2: Hi va lava va ku akaya.
3: Ita fika abatekela malili ya bona lokuri ku vanga vanga hlayisi vana. Uta fika social work aku mahola musi mali ya grant. Ebe loko vaku eva ku ntatsema mali lokuri ku miya makarisini. Social work mina ninga social work ifana va sala ndhaku social work. Loko aba sala ndaku social work loko ku dendi wani wa stoku dendi wa ri social work. Ita ya yangena le mutini aya bona ku vana lava xava hi mina mali ya. Loko kuri ku va ala ku va makaritini wa tsema. Ita bona ku ta bomba hi makaritini. Wa tsema social work.
2: Ya ne.
3: Mukhegula ta hola ya bona. Va xava mugayu bona. Va xava swixevo. Ene uta khe alandelela social work ku loko swi ku dendiwa ku aya bona le mutingi ku endi u yini hi mali leyi.
2: Loko xawo swigwanu va tsala hasi va fanele va hlayisa swilipi.
3: Ehe.
2: I
3: va fanele va hlayisa swilipi ene futhi va ta suka na vona swilipi vona va yena ni wa swisele ku va n'wi komba ku xave yini khe xava yini.
2: All right. Kesa swinene i
3: mani
2: lava
3: i mani Maria vele ka mphambu la
2: kesini mani Maria la ka mphambu la
3: hey
2: hlayiseka swinene alright mani Maria la ka mphambu la va hlayiseka swinene kwala ka mphambu kwala ka Malamulele kasa ku va mari ka ku yingiseleni ka nongonoko lowu wa tale mbilwini mikisiri wa mina hi ya mahlweni karhi hi bula mina wehe teka mikisiri to kahle kahle bo bayi bonisa ku yini loyiwa le moyini
4: DJ Rex na vayingiseri hi losile hobyeni
2: ku losa hina
4: mi ri njhani
2: Hai sasekini mabiana zangi ngangu vona mativa hai zamiko hala hala hai vona ngamunu hudu hula kutaka kutangui.
1: Nae vato mabiana ngapumilu kubana vushaka na yena.
2: Hei jara zama kutinela hai. Upapalati resi.
1: Ya soko makana mtu ya tu ala shinena endi ya vava. Mon ranga ni shishima shinene ba ingi seri la ranga ba bosha bosha. Nipumelele nbifon ngana makini iba marito na manga trisuwa hii tata na shibelani.
2: Okay.
1: Yako muja uze mingi vavula shona.
2: Muja uze mili mijuwa nyeka nyeka.
1: Kukwani, kukwani watanze kili. Isinwani leswi nga endla leswaku ri vana va vona va kumeka va nga swi koti ku tshama evugadini i ntiyiso mubya wu tsemile.
2: Xivangelo xa ku tsemeka ka mubya ku nga va ku ri ku lova ka papa vana va ha ri vatsongo kumbe ku ndleke yini?
1: Xin'wana xa swona hi xexo mi nga swi vula xa ku va mukhalabya a fambe nkarhi wa hari vana va ha ri vatsongo. Xin'wanyana hi lexi nga vula hi mu xi nga vula hi muyingiseri wun'wanyana xa ku vatswari va xisati va na nkarhi wun'wanyana wa ku ka vana va vona va xisati va va endla ku ri va nga va dyondzisi tindlela ta kahle ta ku va kota ku dyondza ku tiyimela hi voxe evuton'wini kumbe va va fivha ra ku tlula mpimo lero n'wana a nga swi koti ku ti dyondza ku tiyimela hi yexe. Ibe a tlhela a nga swi koti na ku teka switsundzuxo kusuka eka munhu un'wanyana.
2: Se swivongo yiumanyanaendzi.
1: Nkarhi wun'wanyana mi kuma ku mhani lava va nga hetlela papila hi vona mahanyelo ya vona mi kuma ku eka papa wa vona a va nga hanyi tanihi wansati wa xichavo.
2: Xinga ku ri xivuyevuya.
1: Yes, vana va xisati leswi va swi endlaka minkarhi yo tala va va va dyondze ka mhani wa vona.
4: Wai loko ifake rhanga hi vona ku
1: mani wa sisi loyi mifake ni n'wi teka i munhu wa vuxaka
2: munhu.
1: Nakona loko a ri na muringani i n'wi treat-a njhani muringani wa yena. Swin'wana wa mhani loyi i dyondza leswi mhani a swi endlaka eka mutswari wakwe wa xinuna. So swi na nkoka ngopfu ku ri nkarhi wun'we loko hi kurisa vana hi va kurisa hi ndlela ya right mi kuma ku sweswi mhani va ri lamaka ku se vona va kurile ende swi va swi vonaka vana va endlela va va endla swona va rivala ku na vona a va swi endlaka mukhalabye ende vana va kopele ka vona. Mara kambe namuntlha na ku vulavula hi mhani na ku vulavula hi nkingha leyi nga vulavula yi nge le tafuleni.
2: Okay.
1: Loko ni twa kahle papila swi tikomba ongetile va ri va ringetile ku vulavula na vana lava na va ndyangu kambe a ku va nga na nhlanga leyi nga byala mihandzu ya kahle a hi swona. Mina a ni ta ku eka kokwana kumbe mhani lava nga hi tsala papila swi nga va njhani tanihiloko va tsandzekile endyangwini ku pfuneka swi nga va njhani ku va teka goza ra ku ya ka ndhavizitha kumbe ka ndhuna. Va ya le ka ndhavizitha kumbe ka ndhuna va fika va hlamusela xiyimo xa ndyangu wa vona na leswi vana va sungunaka ku swi humelerisa eka vona. Na ti-challenge leti va hlanganaka na tona endzeni ka ndyangu wa vona. Ivi va twa ku ndhavizitha va ri yini. Loko se ndhavizitha va angurile maybe ku ta tekiwa decision ya ku ri vana va ta vitaniwa le ka ndhavizitha va vulavula va ri le ka ndhavizitha. So kwalaya ku ta tlhela mhani loko se va vulavula na ndhavizitha va tlhela va kombelela vana lava ku ri va tsemeriwa switandi. Hikwalaho ka ku va loko ni langute vana lava a va nge swi koti hi voxe ku ri va ti endlela switandi because a va na byani. A va nge swi koti ku ti sungulela mhaka ya switandi hi mhaka ku loko ni va langutile va hatalele hi ku tlanga. So mina a ni ta ku eka mhani loko se va vulavula na ndhavizitha a va tlhela va kombela leswaku ndhavizitha yin'wana ti-solution ku va vulavula na ndhavizitha a ku ve ku va vana lava va tsemeriwa switandi. So loko switandi ndhavizitha a pfumerile a tlhela va suggesta as one of the solutions ka issue leyi kwale ka ndhavizitha ku ri councilara wa tiko rorero a ve part ya meeting lowu leswaku loko ku endliwa tinomboro ta ku va ku huma ma tinomboro ta tiyindlu ta ti-RDP vana lava a va prioritiziwi hi mhaka ku ri vana lava i danger eka mukhegulu loyi a nga hi tsala papila namuntlha na madyambu.
2: Inaka.
1: Se loko vo swi endlisa sweswe ndhavi byi ta karhi twisisa ku ri impela mukhegulu lava i a va ha ri na muringani vo lwisana na vana lava, vana lava a fake va n'wi hlayisa mara kambe va le ku n'wi xumbadzeni. Hi laha ndhavi byi ta a nga ta ringeta hi matimba hinkwawo ku tirhisana na councilara ku vana lava va hatla va kuma tiyindlu ta ti-RDP. Kutani loko se va kume tiyindlu ta RDP va ta susiwa ximfumo se va ya tshama leyi eswimindyangwini eswimitwanini swa vona. Mara kambe vuxaka bya vona na mhana wa vona byi ta tshama bya ha ri kona byi karhi byi sasekile. Hi mhaka ku loko ni langutini mhani a va fanelanga ku va va onha vuxaka bya vona na vana va vona hambiloko vana va vona mubya wu tsemile, hi mhaka ku mhani lava a va ha ri na maxaka man'wanyana ya le kusuhi ngopfu ku fana na vana va vona. Na sweswe hi fake hi swi tekela ngopfu enhlekweni DJ Rex na vayingiseri. A hi ngo futhi ko kwala swa timhaka ta tiyindlu ta ti-RDP swi le ku delayini mhaka ku a ni mativa ti-challenge ti tshama ti ri kona. Mina a ni ta ku swi nga va njhani mhani ku va va languta ka maxaka ya vona lava va nge le kusuhi kumbe lava va nge le kule ivi va kombela ku ya pfa va a ni mindyangu leyi ya maxaka ya vona va swi tiva ku mhani va hlangana na yini le mutini.
2: Kahle njhe.
1: A swi bihi ku va va byela un'wanyana wa timbisana ta vona kumbe un'wana wa xaka ra vona loyi a nga swi kotaka ku pfa a va fihlise nhloko le ka yena leyi for nkarhinyana wo karhi leswaku loko va ha ri leyi nkarhi wun'wanyana vana lava loko mhani lava va ri leyi ka xaka ra vona va tshama kona va ta va va nga ha endli timfanelo ta hala mutini wa vona. Ende leswi swi nga tshika nkarhi wun'wanyana swi endla leswaku vana lava va dyondza dyondzo hikwalaho ko mhani loyi a nga ri kona for xinkarhananyana xo karhi because ka distance ku na dyondzo leyi hi kumaka ka nkarhi ku na dyondzo leyi hi kumaka ku hlola vuton'wini bya hina. Ndlala yi nga tshika yi va dyondzisa vana lava leswaku ri va swi byeliwa mhani wa vona ku mhani wa vona i wa nkoka a va fanelanga ku n'wi sumbadza. So a hi ngo futhi sweswa ku va kuma ndhawu ka xaka ra vona va tshama kona swa tika ku va nga hatla va pfuneka hi swona a swi bihi ku ya ka social worker tanihileswi vayingiseri van'wana va nga swi vula ivi loko va fika le ka social worker va fika va teka mahungu hinkwavo va n'wi byela va tlhela va nyika va endla swikombelo swa leswaku ri social worker a ta ta vulavula na vana va vona kumbe social worker a fastena e process ya ku vana lava va kuma switandi ambe va kuma tiyindlu ta ti-RDPs loko switandi leswi ta va swi tsemiwile hi ndhavi zita leswaku vana lava kota ku nyika mukhegula loyi space xa yena a kota ku a pepa ka mpingu loyi va n'wi nyikaka wona. Mara kambe a hi veni na ku hleketa leswi loko mukhegula loyi a ha karhi a kula i ta va karhi a hlayisiwa hi mani hikwalaho ka ku va i le ku dyuhareni makhe loyi a nga hi tsalela papila. So mina a ni ta ku na kwele ka sweswo a swi bihi ku loko va swi kota va identify un'we wa swintukulwana swa vona eka vana lava vona va xisati mibi vambirhi kumbe wun'we vana lava hinkwako ka vona va yele switandzini swa vona leyi va kota ku va va n'wanyana a swi bihi loko ku ri ku va swi kota ku va nga swi kota ku hakela munhu loyi a nga kotaka ku va hlayisa kokwana a nga kuma munhu kwala tikweni va n'wi komba leswaku hi masiku yo karhi a hamba a ta mutini wa vona a ta ta va hlayisa hi nga vulavula hi musumbunuku hi nga vulavula hi ravunharhu na ravuntlhanu a vhikini munhu loyi a ta ta basisa a va hlantswele mpahla na ku va swekela swakudya leswi ta endla leswaku mukhegula na loko vana va yena va ri switandzeni swa vona a kota ku va a hlayiseka vutomi bye byi ya emahlweni mara vuxaka bya yena na vana vakwe a va ringeti hi matlhelo hinkwako ka vona ku ri va nga endli yini va nga byi onhi. Se le ka social worker leyi social worker i tiva ntirho wa yena vayingiseri va swi hlamusele ku saseka ngopfu leswa social worker mani nga swi repiti. So a hi yini ka case ya ku ri nkarhi wun'wanyana vana va tshika va ya va fika va va tlhakisa kumbe va va vavisa hi marito kumbe hi ku va xumbadza emirini wa vona ku va twisa ku vava sweswiya va nga swi vula kusukana ku va khomiwa hi miceka vana lava demanda emali leswiya a swi bihi ku va mhana a va karhi va rhandzana vana va vona ku va va ya exinawini emaphoriseni. Kambe before va ya emaphoriseni swi kahle ku va sungula hi policing forum na tiko leri va tshamaka ka rona. Va va tivisa mara mina DJ Mrex.
2: Kahle ngopfu.
1: Va kombela lava policing, va tivisa lava policing forum ku ri le mutini wa mina ni hlangana challenge leyi. Ni vone emugangeni wa ka yena laha ni humaka kona ePhalaborwa. Ku ri na case yin'wanyani laha mukhegula kumbe munhu wo karhi la a ri ku swibadzweni hi vana a nga teka case a yisa ka policing forum. Lava policing forum va ye va landza munhu luya va n'wi teka va ya na hisa rito ro karhi va fika va n'wi komba swilo swa vutomi ku swi njhani. Ku loko u khontiwa hi swilo leswi hina as a policing forum hinkwaswo se hi vulavula na wena ene hi ta va hi tsandzekile eka wena hi mhaka ku ta va ku khontinyuni u karhi u swi endla se hina ha endla leswi. So swi endle leswaku munhu loyi a chava ku ya emahlweni a nga yini a sumbadza mutswari because a ku ri n'wana wa jaha se a tikuma a nga ha yi emahlweni a sumbadza mukhegula lavayani. So loko o ya emahlweni a sihalala a ya emahlweni va swi endla because vana lava hi temu bya wutsemini loko vo ka va nga swi tekeli nhlokweni swa ti swa ti policing forum ti-advices ku suka ka policing forum se hi laha kona swinge policing forum yi nga ta nyikiwa matimba hi makelava va nga hi tlelela papila se va teka ixini va yisa kwini exiphoriseni enawini va pfuleriwa e case. So loko va pfuleriwa case va le nawini va yingiseri va swi vurini ku va le nawini va tirhisa ku yini ni nge he swi repeat. So emavonelo ya mina wa lama ku ri loko makhe vo yi sungula le ka ndhavi tsimeka ku ekaya va ri tsandzekile va yi sungula ka ndhavi zita va katsa na mukhanselara swi nga tisa xintshunxo and mi nga kuma nkarhi wun'wanyani ndhavi zita a yi solva mhaka leyi kwala tikweni because a nga tlhela va a va byela ku vana va mina a tikweni ra mina swilo leswi a ni swi lavi ni ta ni hlongola laha tikweni va ta hlo ku ri va ya tshama kwini obvious va ta landzela mithetho ya swona and loko se va landzela mithetho swi lava kokwani va ta endleni va ta benefita. Mara ni na ku chuhanyana ende na ntwela ba va xibelani va yi khumba mhaka leyi. Loko u zo vana vana va so kuma ku karhi wun'wanyani va hanya vutomi bya ku fana byi vana lava byi hanyaka swi lava ku vuxiyaxiya ka swakudya lava tirhisa vutlhari na loko va karhi va hanya na vana va vona. Xin'wana lexi va nga xi tirhisaka ku ri va swi va pfuna ku va va protected kokwana i ku loko va ha tshama na vana lava vona va xisati na vatukulu va vona loko va phameriwa swakudya a swi bihi ku va kokwana a kombela n'wana wa loyani kumbe a kombela n'wana wa a hi ta hi ta dya xin'wan'wana na n'wananga. Se loko vo dya na ntukulu wa vona swi nga endla leswaku ri at least va pepa ka timhaka ta ti-poison. Loko vo vona vana va va ala hi matimba hikwa ku u nga dyi u nga dya matimba ri voxe a va va swi tshika ku kori va nga dyi va teka va nyika ndyana wa vona ku ndyana loko yi dyinise yi endlisa ku yini
2: yani
1: hi mhaka yini na ku va na vana lava u kumaka mubya wu tsemile swi veka vutomi bya wena ka nghozi swinene. So onge xikwembu xi nga va pfuna kokwana ka leswi hi va tsundzuxaka swona ku va va swi teka swi tlhela swi va tirhela vana va vona va tlhela va na mihleketa ku tekela nhlokweni mhani wa vona hi mhaka ku make wa kala and a nga xaviki
2: hayi ni mitwini
1: emavonelo makhelo na xitichi ni khelise ngopfu
2: khesa mina makhe
1: dankie
2: alright makhelwana stitch kusukela kwala ka nongonoko ta le mbilwini mingisero mina va yi veka tano wena ke mingisero mina u ri yini eka nhlokomhaka leyiwani a hi yini bula hi loyi mingiseri mi lemboyeni ahe hi pfukile minjhana no vuwa mani ya a ri hambeni
5: ndikumbele uamba ngawo ndo wilisa zwezwo malume mara ndi guda Tshivenḓa
2: hai ndi ḓo guda
5: zwino tshipinga tshinoni ndiovo ndi ṅwana wa tshikolo tshi tshibva nda tshi funa u tamba bola nda tshi ta funa u gembula zwoṱhe nga tshelede yo khera tshikoloni zwino zwi ita vha hone mukala ndi vhone vhe vha vho tshenyesa uri hu muthu uri a si wane chance tsho yo gembula kana u tamba u tamba ndi khwine a vhe na ngade ine tshikolo tshi tshi gonda fono ganda dadza fagi net litha ine ndi ḓo sheledza
2: oho yo mukhata ne a ni tivi ku i airtime kumbe ncini tsike yi mukhata tale mbilwini nongonoko mingisoro mina hi laha fambisaka fambaka kahle mina n'we hi karhi hi burisana vayingiseri va mina va kovhele la ba vanga ko kwa la kana gonogo la ba famba ka swinga na bo Alright, mlemela. Aye. Ifukile mjani wena?
6: Ifukile.
2: Mm.
6: Mara a kasto ku ina vana ina ti nyiku leti anga niku xikwembu leti van'wana va nga ku tirheleni ti va tsandzaka mara munhu a teka mali leyi a nyikiwaku government amakaritini kumbe a byaleni mi nge hinkoti
2: ya ne
6: mi nge hinkoti
2: kanjhani
6: ene i ta dyondza na loyi a henhla ka wena mutswari wa yena lexi nga ta n'wi endla ku a dyondza na leswi swo ka swi nga ri kahle hikuva wena i n'wi guide i ringeta ku n'wi kombisa I ta ku endlela switori leswikulu leswi nga ta tlhela swi ku chavisa na wena swi nga endleka mhani kwalani hi ku hayiku a wu halema swikuyiniswikuyinini mi kuma ku a va rhanga va relaxa va vona ku swi endlisa ku yini va gina va swi vona ku leswi si swa tsandza swilo swo fana sweswo hinkwenu hi le ka swona swilo swo fana sweswo
2: va ri va kale va yi kama madzana mambirhi na ntlhanu makulu
6: va va nyika
2: va tlhela va ya makaritini
6: munhu wa makariti a nga na ndyangu na loko a ri na ndyangu a ku dyiwi a ku kukuriwi na vana a va hlambi a va mbali hi mhaka ya makariti ende munhu loko a vuye vukatini a va a sungula mhaka mi vhe mi swona ku lexi nga n'wi susa i mani n'wana na laa nga pfumela kun'wana i n'wi nyika a n'wi nyika mali munhu wo i ya makaritini
2: a hi kona
6: vivuya lebyi bya hambana bottom rex bya hambana ku na vivuya lebyi nga na dzana ku na vivuya lebyi nga na mpfhunta a xitarhi hi ku ya hi ku munhu i vuyise kwini vukatini hi nge hi swi xopaxopa hi ku ha swi xopaxopa hi ku yini swi hambanini swilo swa siyana mara loko i va evuyini i tibyela ku i mhani loyi i nga ta komba vana va vona vumundzuku bya vona mi ta vona hi mitirho mara ku mo za mi vona se a za a sungula makariti hi makumu i munhu wa makariti mhani va nge hi swi koti lexi mhani va nga ta xi kota a va teki decision ya ku eka social work va ta beli moya kani loko va byela hi nomo a va pfumeli ku huma va mindyangwini ya vona phela xi vuya xa dlaya hi mavoko loko mi nga swi tivi ende loko a tirha hi swiswa yena i swi tirha hi matimba a henhla ka wena i ri mutswari wa yena ka ku hleketeleni na ku i mutswari wa yena se lexi mhe ni xi vonaku mhani a va tiyeli ka social work va fika va ndlala timhaka ta vona hinkwato social work yi ta vona ku yona yi swi humisana kumbe va va humesa xitandi kumbe va dlaya midende wa vana lava va va akela switandi wona va ta hambe va yi vona pulani ku vanhu va eka switandi hi mali ya vana va vona ene vanhu va lava endlaka sweswo grand yi va nyika mali ya kahle ngopfu mo ka i na vana va mune kumbe vanharhu phela vana hambe va vambirhi bottom rex loko ri na dzani nga ta akela muti hi vana vambirhi i nga ta akela ndyangu wa wena wu vone wu akele wu yima kahle muti mara loko i nga ri na dzani i nge swi endli swi sweswo va vona maxangu mhani munhu loko aloko zi vana n'wana laha tlangaka makariti i vona maxangu muti wa wena ande i lava i n'wi hlayisela na vana va yena i lava a na nga la ku tiva ku kumbe i na mali kumbe u na mali mari hi langutele ku he fanele i n'wi hlayisela vana vaku yena loko a ku ta dyambu ri sungula ku jika ri ku tani ku na lomba swi endlela kona ende swi tsandza na maphorisa swi tsandza na maphorisa va tsandzeka maphorisa va ringeta va tsandzeka na lomu va swi ndlela kona swigudi swa kona maphorisa va ringeta mara vo tsandzeka dzani ku hava hina hi aki mehe wo fana na mina na ha ri ya lowa tolo ku wa n'wetela mhe ni akini ndyangu mina Nena muntu butim rex anti anti mbambe ndava ndi twako vandiwa kuva stoko mhanda vanola kumpela menti va mhani dza mina. Ni wuyini mara ani pfumeli n'wana a ni tshikelela ku a tlanga makarata tata ni tshikelela muti wa mina ni nyika na vana la a tshama na vana va yena pick and go a muti wa mina
2: ma u vona vana vanharhu ku ku vambana se ku vambiri futhi
6: swifamba muti wa wena me ni va ni ku byela ni ku mina ni xivuyana wena famba laha muti wa wena i endla vuvuya bya wena kani mina mina wa ni vona ni ku dyondzisini ni akini muti ni tiva ku loko vatukulu va mina lavan'wani va nga vukatini va swi tiva ku loko hi yaka kokwani hi ya kwini hayi va ka kokwani va ya ka mhani va ya lava hi ni ka mhani vana va mina vatukulu va mina va fanele va ta ka mina ni ka kokwani wa vona daswalo mi ni twa ri ku ni ku vuya lebyi bya hambana n'wana mhani ku na vuya lebyi nga na dzanu ku na vuya lebyo pfumala dzanu loko mo za mi vona xixe xi tlanga makarata a xi na dzanu aka muti lowu ngo wena ene loko u akile muti wa lowu nga wena ku nga ngheni un'wana un'wana i nga ndzi nga hi le ka ku lunghisa ku lunghisiwa timovha muti wa wena loko u tlele ku ndhawu ta un'wana un'wana loko swi fikeni swi va yima na hi minenge van'wana va yimi hi minenge van'wana va tshama hasi van'wana va ndlaya muti wu fanele u va na ndhuti ti niki ndhuti emutini wa wena hi wexe i nga niki ndhuti muti un'wana munhu un'wanyana ti niki ndhuti hi wexe aka muti wa wena lowu vitanaka wena xintsini lexi nga na xona ti dyeli xona xi ringane wena and nga rileli munhu un'wana ku yini na yini wena langutani swi wexi na ku nyika mhani fambani ka social worker swi vuya swi hambana na n'wina swi vuya a swi humi na vana va swona swi ya swi ya aka mina ni loko va ya va ba makarata va ya va ba miti ya vona ivi loko swi ta switukulwa swi mi byeleni ku laha a hi kona laha tlhelelani switandzini swa mana wan'wina mi ya tshama kona kusukeleni mina hambi no fa ni ta vona mi tlhele va chuvisa mi ku hambi no fa ku loko swi tinhongani ti ta report-a vanhu va ta ta va ta ni vona
2: ya ne
6: ta report-a tinhongani hambi yo pfala endli tinhongani ta report-a va nga swi koti n'wansati wani ku vona maxangu hi mhaka swo va teka mali ya vona akela mindyangu ya swona xivuyelo xi tharini aka muti wa wena lowu ngo wena a vaali a ti hosi na vaali ku nyika swivuya switandza swa ha fana na khala va ku loko u ri xivuya i ta rhanga imela n'wana wa mfana a kulu kho u nga ta lava xitandi ka nkarhi wa swo switandi va ku nyika va ku nyika xitandi ngo wena loko ri na n'wana wa wena wa mfana i cinca i ku se manjheni wa mani u fana na mhe swi ni nga kwani ti mhe xambe xitandi ni cinci se xi vitana n'wana wa mina wa jaha lowu ni nga n'wi nyika ndhuti ene na sweswi i na ndhuti na loko a ri ka vafana kulu ni kota no vulavula u kota no vulavula n'wana botim rex n'wana mhani mhani va le ku hluphekeni mhe na swi tiva swi swa swi vuya
2: swinene
6: ni swi tiva kahle ni na matimu ya swona ku xivuya loko xi tsandzeka ku hanya xi tindlanga ku i cam a swo sungula ku va swi vuya sweswiwa i khale
2: ngopfu
6: i beburu wa swi vuya swi kona swi ya hi ku i vuyise ku yini and a swi vuli ku loko munhu a ri xivuya a hi munhu a nga fana van'wani vanhu i ku tikhoma ka wena ande loko i vuya kahle i vuya swa certificate i dzika wa ha ri na n'wana wa ngumi na n'wana ka n'wikuma na n'wanuna a ku hlayisa i kula ku ya mahlweni i hanya ku ya mahlweni mara n'wanuna i ta ku i ta navela njhani n'wanuna ku hlayisa ku ti hangalasi ku ya makaritini i ya byaleni kuma munhu ambala na swihanya a ri mhani a ri mhani lowunkulu mi kuma swi ambari na swihanya swi loko a mbarini mi kuma a nga languteki no langutekela ku nga na vanhu why xi loko xi vuya nghena kereke famba kerekeni ya aka muti a hlayisa vana va wena vana va wena va ta vana lomi va swi tiva ku loko hi suka hi ya kwini mo hi nga heteli van'wana n'wana mhani swi vava ngopfu me mhana mina mhayina leswo ba mina va ferini vo ni byela kunene sweswi va tati va ku ba va fe hi 16 yiniyiniyini va siye wena siku yiniyiniyini mara mhana ni va xanisanga ni siye makwenu wa mina me ni siye makwenu wa mina ni ri kota ra xitati makwenu wa mina ni ku loyi a ni lavi loko a veka swisibisati wa yena vana va mina va teka va hlamba a ni swi lava na mina va tekela swikhiza mafurha ya vona va tola a ni lava n'wana mhani loko a xava a ta ku ni ta ku yini ku ku na sefi ni n'wi swiana muti wa mhani ni wa ku ku na ni hi va tlhogomela kunene mhani hi va vona n'wana mhani hi fanele hi n'wi pfuni ku n'wana mara wa leswi ni tshikelela n'wana mhani hi mhaka ku ni tindlanga ku ni wa xihlangu a yi hlayisiwa xitukulu zibasta na nhloko yi ku pa
2: ya ne
6: swi ndliwi sweswo mutini
2: hayi
6: swona n'wana mhani koko wa n'wayitele kwala ka thoma
2: kesi ni kokona n'wayitele
6: Danko.
2: Laka Tomula, Vaiveka Tan. No way, Unga endla tano mingisoro mina. Inombora kona kudumo sinene 060-875-942. Kona mingisiri la, mungteka mina. Limu yini?
7: Ndawini.
2: Ndawo ta bo.
7: Ahi.
2: Ee.
7: Ya twala mhaka leyi. ene yavavisa aka hina vaingisiri ithi yavavisa na vinyi va yona lavanga hiti samweyini
2: mnaka
7: ntiso mativa loko n'wana a vuya le a tibyele ku iya a hloma kumbe
2: Margo, oh.

0: Alright, I'm going to talk with the voice note that one Barry Inla.
1: Hi, I'm Alexi. I'm forgetting that I'm forgetting. I'm not going to talk about it. I'm not going to talk about it. My church is working with our soul. When I'm in the school to go by soul, if I'm at the I'm on a woman. I have one mom, the other mama is a church to work. Church will work 8 hours, send them to and Nasukuna ring. When I talk about my love, no name, Makaya Makarat. Man more, while I come up, but one way the nonaxula than go.
0: Kesiniko kona diona na kuhu la monto la.
2: Peri nipote mrozi, peri nabari selwa jisaro FM. Mene kwa kami nipote mrozi, ntaibeka so, fuku makali ya baba sunen. Number one, yosungu la mani. Nishimela wakushona, haba yaka sushalu weka. Number two, ya kona. Number two, mani. Haba ya ahusini. Baitla msela shirusha bona. Wabana Hussein wata wapunsa kuyini. Number three. Wasa sala wangabuya. Mkwa wafangba ala ashtandi. Anubana wana wabu wala mkwa. Wafangba ala ashtandi sawa wawala wala ashtandi mani. Lea wata tsama kona wata wamabere ya moya. Yemaka mali ya wana mdende. Malili ya yuklaisa. Yuklaisa kukwani kwa lana. Yuklaisa mani. Yuklaisa wana malili ya mdende. Ayotanga makari ki wanjaini. Shuma shako wana bottom race, na protection order. Yala veka kwa la mutolo. Fuchas wanga harasi mkegula. Mkegula anga biwi. Mkegula anga zaatupuwa ya malaya. Nibu tsasos bottom race. E bottom akari kwa kankomu. Inko.
0: Kesa sunene bottom akari.
3: Minjani muhashi. Nansoko maga ya. Kasi sunene leitwa galaka. Bottom rex. Shubuya sha straight a xi tshami kaya xi veta xi huma standi xi ya kombela aka ndhuna leswaku a ni kombela mi ni komba ndhawu laha ni nga ta tshama kona na vana laha ni nga ta endla timfanelo ta mina na ku endla leswi swi nga ta kota ku ni tsakisa ku tilawula a xi vuyi xi fika xi hlupha vatswari xi va karhata karhata se mhani a va ringeti ku ya ka social work leswaku va ya report-a a ta wisa ku va hlupha loko se a ri ka yena hayi vo to dalula mhani na yena i ta va kahle i ta swi tiva ku mitswari i yini a nge he va hluphi probleme i ku mbala swikete leswiya va swi vitanaka ti-please call me hi swona swi ndlaku sweswo ku va delela va nga tshami na le vukatini ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa a yini muhaxi
0: khesini hi Billy Oceans
4: i Jim Rex i madyambu ya kahle ya twala nhlokomhaka kumbe xirilo xa mhani a ni ta vula ku leswi swi simple ngopfu loko mi kha mi swi twa kokwani kumbe mhani mangalani swi leswi loko swi mangariwa va swi tirha hi ku hatlisa ngopfu ma vona munhu wo tlanga makariti a tlanga hi mali ya mfumo i nandzu wo sungula walowo lowu va wu rhangisaka ngopfu mahlweni ende manana loko mi ya reporta mhaka leyo mi ta va mpfune vana van'wina va ta va pfuleka tihloko no va hlongola va nga va hlongola kwala xitandini ku va lava xitandi xa vona hikuva a ni a va pfuni nchumu tihlokweni ta vona phela ku hava munhu loyi a tlangaka madayizi kumbe makariti o ka a nga ri dabadaba loko a ri wa xisati mi swi vonini na le tibibeleni lava nga teka khachi wa Yesu va tlanga madayizi i vavanuna va nga te a hi tlangeleni ka wona madayizi hayi vavasati mhani ta ku vaakatiko va kona a ni tivi ku vo swi vonisa ku yini ku leyi a hi nhloko ya munhu wun'we leyi i nhloko ya tiko hinkwaro yi hlahliwa yi dyiwa se mina mohe ni mi byela ni tshame ni swi endla kwala ka mapuve la mani unwana wa nitwa na sweswi na tiko ra switwa ku ya ize anga mpfuna a hlangana na vona vanhu a xanisa vana mani ya loyo loko a kuma mali yena o famba ya hlomo anga xavi swa ku dya ya vuya loko mali yi herini vana va kha va basu loko a endlala tiko hinkwaro va chaka ku report n'wana yo za a tlela crash hi mhaka a ndlala a ya yiva swakudya hi ku n'wana ntsongo na a vona swakudya crash a dya kwala se i va kumeka a tlela crash ri za rixa n'wana ntsanana hleketani ku ri na xirhapa manzanga ni nga hlwela kumbe ni ya tivisa hosi no ve ni fonela maphorisa na vinyi va crash la loko va fika va nawu na ti-social work se va chava ku veka xitatimende vanhu mina no xiphaphaphapha ni vula straight va n'wi landza mhani luya va n'wi khoma va teka na vana va va va hlayisa ni vulavula sweswi vana lava va makeriwe na yindlu sweswi va vuyini laha kaya ende se va tlhogomeriwa hi social work tiyunifomo yini swakudya loko n'hweti yi hela ku ta movha wa ka social work i maka sesi yaloyo na sweswi wa swi twa kwala ka mapuve i ni twa kahle ku ni vula ntiyiso ni n'wi akini o xava ku vula na yena ku i dangi vo rhwexiwa mafufunyani phela van'wani na vudlakuta avukatini a va suka hi voxe swa vuloyinyana se mfumo wa swi kota kumbe social work ta swi kota ku ololoxa vanhu valavo a hi mhaka yo karhata leyi va nga tiboaboyi a hi tlimbetlimbe mhani ku hlayisa vana vo ka mi nga va tivi phela i vatukulu a hi vana van'wini vanhu valava va suka nhoveni mataleni mina a hi xumeni nkulu wa muti
0: kesini mataleni la ku mapuvela na ku tshemba ku hayi mi ku hala xikoropeni kwahala thohoyando la vona va ku hi swin'we ni ri kwala ka ndindani i rod ni minyoku ka ndindani kesina ni ri lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ti-f man julia eka mageza ni kesa swinene lavana va ku hi swin'we ni ri kwala ka muswani zwi ri bo thomas mudun'wazi xivambu ni kesa swinene ni ri lavana va ku hi swin'we ni ri kwala jilongo madzo ma amlonzo voti hi vo kesini akisani mlonzo voti hlayiseka kwalani vava okay lavana va ku yina va ku hi swin'we ni ri kwala ka kura zamani tshikani floman keso swinene ni ri swin'we ni ri kwala Burgersdorp mbuya tivarani wa nkhwaxu ni keso swinene swin'we ni ri kwala ka swikokwani a pfala nomo wise man soch and kesini lavana va ku swin'we ni ri swin'we mrex the dj ni ri kwala gian section f engeta baloyi lavana va ku swin'we ni ri kwala ka swikokwani kesini web chavalala lavana va ku swin'we ni ri kwala ka mbatlo i hasta la vista mi kona hi hasta la vista tlhelihlayisekana ni ri lavona swin'wana swita mi kona hi hasta la vista tlhelihlayisekana ni ri lavona swin'wana ri kwala ka mkhomi

0: Xikwembu xa bowl jikelela lava i va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwe va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yendla 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation. Ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand, 3 meter steel casing i 2,500 rand, transport i mahala. Loko u hinika custom u kuma 2,500. U nga hi foyinela kumbe hi WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bowl jikelele, hi ku borha mati a hi na ntanga.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na va mabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda attorney eka 078 399 9733 kumbe 012 023 2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.